0: for almost 10 years. Then I was appointed as secretary during pandemic. Then I ran again as kagawad.
1: Mm-hmm. So dun po 10 years na rin po ang cleanup drive ninyo?
0: Ah, hindi naman. Pero usually ginagawa namin talaga yun.
1: Ah, okay. So anyayaan nyo naman ang mga kapamilya natin sa barangay 407 na sumali rin?
0: Oo. Inaanyayahan ko lahat ng kabarangay ko na makipag-cooperate sa aming mga activities dito sa barangay 407.
1: Ayan. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Ayan. At syempre dito po ang DZMM upang magbigay ng regalo po sa inyo dito mga kapamilya. Kaninong pangalan kaya ang aking mabubunot? Thank you so much po, Mami Per. Eto na, kaninong pangalan nga ba? Ang nabunot kong pangalan ay si congratulations po kay Julieta Teodoro. Julieta Teodoro! Opo!
2: You're a winner!
1: Of course, para una po kayo sa balita, Transistor Radio, and of course, 1,005, ha? Pwede po gamitin ang 1-5.
3: Opo, sukat ko. Bibili ako ng ano, gas, gamot.
1: Ah, ng gamot. Oh, oh, get well soon po. Ano yan? Baka may mga gusto po kayong batiin.
3: Hi po. Thank you po. Maraming salamat.
1: Ayan, maraming mga hosts.
3: Oh, thank you.
1: Ayan, thank you.
4: Salamat, po. Nay. Salamat, Nay.
5: Thank you po.
1: Thank you daw po sa mga ni Doris and Kuya.
3: Doris.
6: Regonya.
1: Ayan. Yeah. Chico. At syempre, bukod pa dyan, nandito rin po ang Protect para magbigay ng freshness every day.
3: Hi, thank you.
5: Oh. Wala na nangyari ay nag-freeze.
4: Nag-freeze. Oh, pero salamat
5: anyway,
4: po.
5: Thank you sa Protect. Ha.
4: Oh. Ayan.
5: Ayan.
1: Ayan, maraming salamat po. And of course, nandito rin po ang Protect para magbigay pa po ng dalawang freshness kasi nga po kanina ay bumunot din po tayo. Congratulations po kay Maricris S. Tuliao and of course kay Archie Rualo. Ito po sa inyong dalawa. Congratulations po. Ayan, tigisa po kayo ng Protect. Maraming salamat. Ano po gusto niyo sabihin sa Protect?
7: Thank you sa Protect, anti-barbeal soap. Everyday fresh.
1: Ayan, kayo po.
8: Thank you po, sir.
1: Okay. Thank you po. Thank you din po sa Protect Antibacterial Soap every day. Of course, protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat sa inyo. Simon, balik po dyan sa studio.
4: Thank you.
5: Maraming salamat, Lorraine. Amin, mamaya ka na kami. Kanina
4: sa kanyang mga taga, ano, barangay 407 sa Sampaloc. Maraming thank salamat you, thank po you. Sa inyo.
5: Partner si Jerome Bryan Tang, happy Friday. At si Ma'am Corito Season at si Vian Avellanosa. Wala na pong mensahe kasi overtime na kami. At si Renan Arcilla, ito lang pati natin, partner, nasa barko.
4: Oh.
5: Pabati po kami dito sa barko.
4: Aha.
5: NCL Breakaway. Ano ba ibig sabihin
4: NCL
5: nun?
4: Breakaway.
5: NCL Breakaway. Watching live here now.
4: Eh ako, pagka sinabi mong nasa barko, alam ko lang ang kanta. In the Navy. Bakit?
5: Andyan si Judge.
4: I see. Oh,
5: Judge, andyan. Oh, thank you, Camille. Salamat. Maraming salamat, Senator. Narinig mo yung interview ko, ano, Robert. Akala ko talaga yung isa ang magiging presiding officer. Oh. Ba't parang naninindigan si SP, si Gatchalian, na hindi ako. Ako mag-preside.
9: Siya naman talaga.
4: Oh.
5: So siya nga talaga.
9: Siya lang. Magbubukas.
5: Okay. Magbubukas.
4: Tapos?
9: Depende sa usapan nila. Kung sinong susunod.
5: Le, pero ang dating sa akin is parang i-insist niya na siya.
4: Pwede ba yun?
5: Hindi ba magulo yun? Pag in-insist niya na siya, sabi nung isa, eh, ba't pa ako pumunta dito?
4: Oo,
5: babalik na lang ako sa dati kong pwesto.
4: Sabi nung isa, ganun. Oh. Naghubad nung robe. Hindi ka, ganun pala ay, naman.
5: Eh, pero anong balita? Mukhang pupunta naman yung sa kabilang kampo. Mukhang attend naman sa Lunes.
9: Eh, kahit hindi sila umattend, tuloy naman yun. Dahil
5: yeah.
9: Naman sila. Pero wala namang abiso na hindi sila darating.
5: Pero wala ding abiso na darating sila.
9: Oo.
4: She may not like. Mga ganyan. She may not.
9: Pero sigurado, may darating na bagyo.
4: La.
5: Na Inday din. Inday din.
4: Inday mismo.
5: Ang galing, ano. Anyway, sa mga reporters, sa mga reporters at mga media men, mga cameraman, assistant, lahat. O, maganda kayo, ha. O, mapapagod kayo sa Lunes.
4: Yung mga senador, naka-robe, naka-bata de banyo, di ba? Yung mga media naman, naka-jogging outfit.
5: Tawa ka ng tao dyan, kasali ka.
4: Oo nga. Ang sapatos mo, ha?
5: Kasali po si Robert Mano na magpapahinga over the weekend. Kailangan po niya ng lakas.
4: Ay, meron yan. Bukas na programa.
5: Yeah, I know. Pero matutulog yan the whole Sunday, ha? Oh. O, tayo din naman may programa bukas. Diba, alakas ikaw meron?
4: Alakas ang boses ko. May programa yan.
5: Ako ang programa ko bukas, Why is Consumer?
4: Oras?
5: Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Oh. Yun lang po ang panoorin nyo bukas, ha? Kasi tanghali na kayo magigising,
4: paano naman yung 9 to 10 na butya ng masa?
5: May tulog pa, eh.
4: Ay, di lalo na sa...
5: Tulog pa rin.
4: 8 to 9.
9: Pagkakapihin ko sila.
5: Susunod na tandem ng pain kasama the one and only Robert Antimano Mano at the one and only Mutiano Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin Algico, magbabalik sa Lunes. Ito lamang sa
2: Gising Pilipinas!
5: Energy, energy on a Friday weekend! Good morning!
6: Good morning! Boses nagigising sa umaga. Alvin Algico, Doris Bigornia.

0: Your Honor, to the time, please.
1: Mr. Presiding Officer, our time is 8:08 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bicornia.
4: Ganda!
3: Balita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Ganda!
0: Magandang umaga!
1: Pag sinabing, ano? Oh,
0: pag sinabing...
4: Ganda!
0: Oh, ayun, no?
1: Wala naman akong patilya. Ay, nako.
0: Ay, dapat talaga, ganun. Maganda lagi ang vibe natin, di ba?
1: Dapat
0: maganda lagi ang pananaw natin sa buhay. Dapat laging maganda ang nakikita natin sa paligid.
1: Correct. At kahit ang dami pang unos na dumadaan sa ating buhay, malalagpasan po natin yan. Dahil tayo lang po ay kumapit sa ating sarili. Ay, bakit naging... Amen!
0: Maganda kumaga mga kapamilya. It's Friday! Biyernes na Biyernes. Makakasama nyo pa rin po kami hanggang 9 in the morning. Siyempre, magpapakilala na kami. Sino nga tayo?
1: Aba, yan, si Doris Bicornia daw ako eh.
0: At ako naman po si Robert Bano. Naku po, hitik ka. Ang pag-uusapan natin ngayon, huwag kayong bibitiw sapagkat, naku po, paligurado mag-i-enjoy kayo sa mga pag-uusapan natin today.
1: At marami kayong matututunan dahil yan po ang kailangan natin, lalo na po at papalapit na ang mga malalaking event o
0: correct
1: mga issues na dapat resolbahin. At hindi lang yan, partner, ha? Yung mga naglipana na fake news.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kung anong mga...
0: Ay, partner, ano naglipana ka mo. Mag-ready pa tayo simula pagpasok ng next week.
1: Bakit?
0: Eh, syempre, di ba? Dahil start na ng impeachment.
1: Ayun
0: aba,
1: na nga.
0: Kaliwat kanan na naman ng mga maglulusutan yan, mga maglalabasan yan, lalo na ang hugot yan doon sa impeachment trial.
1: Totoo. Ang gulo-gulo. Pero, ganun pa man, wag po tayong magpadala sa ingay.
0: Mm.
1: Puro ingay lang po yan.
0: Mm.
1: Isang tabi po natin yan. At ang ating pakinggan ay yung tama at totoong balita. Dito lang po yan eh.
0: Saan?
1: Dito lang sa tandem ng bayan.
0: Kaya naman.
1: Kaya naman.
0: To time, please. Oo.
1: Pwede ba ako? Sige. Mr. Senate President?
0: Presiding Officer?
1: Presiding Officer. The time is 8:11 na eh.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Dahil 8:11
1: na. Pwede ba ako magganyan?
0: Magkaganap ka. 8:11 eh!
1: Oo.
0: Tapos sasabihin ko, excuse me, hindi kami bingi dito.
1: Hindi nga kayo bingi kung nag-uusap-usap kayo dyan.
4: Easy.
1: Sorry, pinangungunahan ko lang.
0: Binigay na agad kung ano mangyayaring eksena. Lako, dito wala tayo. Ito, partner, mas mahigpit na seguridad. Ipinapatupad sa bagong Silangan High School sa Quezon City matapos ang kalituhan kahapon.
1: Yan ang sinasabi ko eh.
0: Pero, sabi nga nung kausap ninyo from the DOJ, dapat na tayong mangamba pero wag sobra. Sabi niya kanina, di ba?
1: Tamang panic lang.
0: Controlled, sabi niya.
1: Correct.
0: Alamin po natin ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol. Nico Bagsig, Nico.
5: Robert at Doris, payapa at maayos ngayong umaga ang sitwasyon sa labas at loob ng bagong Silangan High School dito sa Quezon City matapos magpanik kahapon ang ilang mga estudyante nang may marinig na ingay katulad ng pamamaril na ayon sa paaralan ay nagmula sa ingay ng traktora na dinedemolish sa katabing gusali. Bagamat may pasok ang mga mag-aaral, kapansin-pansin ayon sa mga barangay tanod na nagbabantay sa labas ng campus na mas kakaunti pa rin ang pumasok ng mga mag-aaral ngayong umaga. nag-ugat di umano ang takot sa mga mag-aaral at mga magulang sa isang group chat sa social media tungkol sa mga kumalat na mensahe ng karahasan sangkot ang ilang mag-aaral ng paaralan. Naiintindihan naman ng principal ang pangamba sa kalooban ng mga magulang.
6: Ganun talaga yung response na kami mga kasi kahit ako naman magulang may nakapasa ako na gano'n na nagsisipin sa Facebook. Natural, magkakaroon din ako ng pagkakaalala sa kaligtasan ng anak ko. Pero
5: Doris at Robert, ano, ayan nga, medyo maingay lang kasi yung background. Pero yung narinig nyo doon sa background niyang interview sa principal, yung tumutunog doon, ano, ayun yung narinig ng mga mag-aaral kahapon nung nagsimula yun, kaya nagkaroon ng panic. Nag-request na ng mas pinaigting na sekuridad mula sa pulisya at barangay ang paaralan para sa kapalatagan ng loob ng mga magulang, mag-aaral at mga guro at siniguro ng kanilang principal na ligtas ang loob ng campus mula sa kahit anong banta ng karahasan. Patuloy naman ang klase ng mga pumasok na mag-aaral ngayong araw.
0: Ikaw, hindi mo nga maalis partner sa mga bata na matawad. Kapag narinig mo talaga, tingnan mo, di ba?
1: Iisipin
0: mo talaga, lalo't with the recent incident sa Tacloban, matatakot talaga yung mga bata. Mm-hmm. Siguro din, partner, it's about time na i-orient yung mga estudyante na if ever may mga totoong incident ng ganun, meron dapat warning na nagbumula sa administration ng paaralan para hindi kada ganyang incident ay natatarantad, nagkakagulo yung mga bata at baka magkatulakan
1: pa. Hindi pa ba nag-uumpisa yan?
0: Anong intervention ni ko yung ginawa dyan sa school na yan para hindi sila nagkakaganyan, natataranta? Tunog baril kasi, di ba? Kung di ka sanay.
1: Totoo.
5: Oo, Robert, yung ginawa nilang intervention, nagsimula naman ito kahapon at yun nga mas pinaigting nga yung security. Pero sa loob naman netong paaralan, yung mga classroom na malapit dito sa dinedemolish na building, hindi muna nila pinapalagyan ng klase. Nilalayo nila yung mga klase doon sa medyo hindi naririnig yung ginawa yung ganong ingay nung dinedemolish na building. Kaya naman na yung mga classrooms doon sa malapit sa doon sa ingay na yun ay walang gumagamit.
1: Oo, pero Nico, ano nga ba talaga yung narinig na yun? Jackhammer?
5: Oo, Doris, isang jackhammer yun, nung equipment, construction equipment doon sa dinedemolish na building. Nagsimula kasi yung ingay nun kahapon mula nung nagsimula yung construction. Kaya siguro dahil may kumakalat na ng mga messages doon sa group chat ng mga mag-aaral, kaya na-trauma na sila at nung narinig nila yon ay talagang nagulat sila at nagkaroon nga ng panic. Pero ayon din sa principal, iniimbestigahan na rin nila yung text messages tsaka yung mga group chat ng mga mag-aaral para matukoy na rin kung sino yung mga mag-aaral na sangkot talaga doon sa pagpapakalat ng message na yon.
1: Okay.
0: At kapag papasok naman yung mga estudyante dyan sa eskwelahan na yan, Nico, paano yung isinasagawang procedure para masiguro na wala din naman talagang deadly weapon?
5: Nakapila, mahabang pila yung mga mag-aaral. Pag pumapasok sila dito sa labas ng gate, at isa-isa talagang binubusisi noong mga security yung kanilang mga bag para masiguro na safe ito, walang mga nakatagong patalim or kahit anong harmful objects. At kinausap na rin ng principal yung PTA nila, lalo na yung mga magulang, para masabihan sila na i-check na din sa bahay yung mga bag at pangaralan na yung kanilang mga anak tungkol nga dito, dahil nga marami mga ulat ng karahasan na lumalabas sa mula nung nangyari yung pamamaril sa Tacloban.
1: Hindi pa nakabili ng yung metal detector?
5: Walang metal detector dito sa bagong silangan na high school, kaya talagang mano-mano na chine-check nitong mga security yung mga bag ng mga bata.
0: Ayan, sige, Nico. Siyempre, ang dasal natin ay huwag maulit yung nangyari sa Tacloban.
1: Huwag naman,
0: at yung safety ng mga bata, at huwag magkatarantahan just because sa mga ganitong insidente na akala partner Nico may nagpaputok. Mm-hmm. Maraming salamat, Nico Magsik.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Magsik, DZMM.
0: Thank you, Nico.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin, 8:17 partner at...
1: Ano?
0: Magchichismisan muna tayo.
1: Ayan, gusto ko
0: kasi
1: yan.
0: Kasi may juicy ako ibibigay sa'yo.
1: Sige, mag-up na tayo.
0: Sandali lang. Pero sa amin pong pagbabalik ha, ang impeachment trial, ano ang inaasahan,
1: ayan,
0: gaano na kahanda, abay sasagutin po yan ng Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Sandali po lamang.

0: Pirmado, sigurado. DZMM. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisangsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
6: Ganda!
7: Kami po yun!
8: Hello!
7: O, diba sabi ko sa'yo, juicy yung kwento ko sa'yo.
8: Ay, grabe! Talagang hindi ko mapaniwala.
7: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan with Doris and Robert at sa pagkakataong ito, as promised, partner, makakausap po natin ang Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Magandang umaga po, Attorney Renato Ray Bantog Jr. Attorney, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
8: Good morning, Attorney!
9: Good morning, magandang umaga Robert at Doris, no? At ating mga tagapakinig ng Tandem ng Bayan.
7: Ayan.
8: So syempre wala pong ibang unang katanungan, kundi handa na ba kayo?
7: Ayan. Handa na po tayo for Monday.
9: Handa na po tayo for Monday, no? Sa panimula ng ating paglilitis sa impeachment trial po.
8: Anong klaseng paghahanda? Pero kasi sasabihin lang natin na handa kami. Oo, alam naman natin. Ang una nating maiisip, security. Bukod sa security po, dahil alam naman natin na meron ding ibang unit na nag-aalaga dyan sa aspeto na yan. Sa inyo pong EOR, kumbaga, may EOR pa ako nalalaman. Ano po yung inayos ninyo?
9: Iyan po, of course, ang pagdating sa security, ang talagang tagapamahala natin dyan ay ating Sergeant at Arms, no? At ang aking pagkakaalam, lagi naman po siya may koordinasyon, no, sa mga ating ahensya, PNP, CIBG, Pasay City, no? Para sa siguradad po ng ating gusali, no? Hindi lang po sa darating na Lunes, pati na rin po yung mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw.
8: Correct. Mm-mm. So sa inyo po, yung sa loob po ng Senado, paano yon? Alala natin, syempre paano yung nagkaroon partner ng putukan? Yan po ba ay nagkagawa ng paraan na hindi maulit or hindi kahit mag-attempt man lamang na gawin yan?
9: Nung mga dalawa o tatlong linggo nakaraan, nagsimula ang Senado na mag-equip ng tinatawag naming heightened security. Kaya for a while, hindi tayo tumanggap ng bisita. Pero yan ay na-lift na po nitong linggong ito. Ang Senado po ay tumatanggap na po ng visitors. Yun na lang po, kailangan mag-register yan sa aming visitor management system.
8: Oo po. Partner, take it away.
7: Go ahead, attorney.
9: Aba, tapos po, yung mga pumapasok na mga kotse at vehicles, dumadaan din yan sa security check. Na rin po sa pagpasok ng building. So, yun po yung naging modification natin this week. Allowed pong visitors, pero kailangan mag-rehistro doon sa aming visitor management system.
7: Oh. Attorney, bukod po doon sa preparasyon ninyo, ano, yung pong deadline ng pagsagot kung may manifestation man sila or what doon sa pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court, kapag pre-trial order, lagi sinasabi ni Attorney Ray Bantog, ito yung blueprint kung ano yung mangyayaring i-expect natin. May sumagot na po ba sa magkabilang kampo at ano po ang sinabi dito? May changes ba possible doon sa pre-trial order na unang lumabas?
9: Ang defense po nag-file kahapon nung kanilang comment no sa nilabas naming pre-trial order nung Lunes. Walang official communication sa prosecution pero nabasa ko sa isang news report hindi daw sila magka-file no. So lumipas yung araw kahapon na wala kami natanggap sa prosecution.
7: Opo. Doon sa panig ng defense, Attorney Ray, yun lang sa pwede nyo yung banggitin in public. Ano, doon sa naging sagot po nila, may mga hiningi ba sila? May mga pagbabago po ba na possible na mangyari?
9: Meron silang mga bigyang komento. Tatapatin ko kayo, hindi ko pa nabasa ng gusto. Kaya ako ipumasok na maaga ngayon para mabasa at masuri ng gusto. Kung ano pa yung mga kailang kahilingan. So sa ngayon po, hindi ko pa masasabi kung yung kanilang comments po would necessitate or would require a correction of the pre-trial order.
8: Okay.
7: Pero pasabay pa sa'yo, partner.
8: Go ahead.
7: Pero doon sa pre-trial order, doon sa komento nila, attorney, may possibility ba na even without going through the details, ano, kung ano po yung pinaka-detalye, yung possibility na posibleng ma-postpone yung hearing because of yung final nila kahapon, pwede po ba na mangyari yun?
9: Wala po akong nakikitang ganong magiging epekto doon sa final nilang komento, no? But

0: Paloy.
1: Okay. Ayan. Mm-hmm. Dahil sinabi mo, Attorney Bantog, na tuloy bilang clerk of court, bigyan nga po natin ng overview yung ating mga kababayan. Ano yung ini-expect na posibleng mangyari sa pagbubukas ng trial on Monday po, Attorney Ray?
2: Kung babalikan natin yung huling naging impeachment trial natin, no, kay dating Chief Justice Corona, yun naman ay nagsimula at binigyan yung magkabilang panig ng tinatawag nating opening statements, no. But bago yon, formal na mag-entry of appearance yung mga abogado sa prosecution at sa defense, no. Pagkatapos po noon, bibigyan yung magkabilang panig, mauuna yung prosecution, na maglahad ng kanilang opening statement. Bibigyan pagkakataon din ang defense, no, na opening statement din po.
0: Oo, so magkabilang panig. Pero by that time, meron na pong tatayo na ano yung presiding officer?
2: Yan po, wala pa akong final na instruction ko ano po ang magiging desisyon. Wala pa akong information, no, kung anong magiging desisyon ng impeachment court tungkol po sa presiding officer.
0: Ah, okay. Sa Monday na natin yan malalaman kung ganun.
2: If ever, sa Monday na po natin aabangan lahat.
0: Okay, okay. At yung ano yan, pagbobotohan po ba, attorney?
2: Ang nakalagay naman dun sa amendment do sa rules, elected by majority of the senators, okay, no? Theoretically, it can be unanimous, it can be by voting, nasa miyembro po ng ating...
1: Choice nila.
0: Sila magde-decision.
1: Pero dahil kung hindi naman magbobotohan, automatic ang Senate President, si Senator SP Win Gatchalian, siya talaga ang magiging presiding officer.
2: Opo. Yan naman po ang default rule na tinatawag, no? Pag walang designate na ibang presiding officer, then ang pangulo po ng Senado ang magpe-preside.
0: Ayun, oo. Sa procedures po ba, attorney, kinakailangan po ba na mag-abiso yung magkabilang panig na, ito, ang akusado ay darating. Yung kabila naman, ito, yung mga witnesses namin ay darating. Diyan ba malalaman yun? Or... depende na po, dahil kung sinabi nung Vice President na hindi siya pupunta, abogado lang niya pupunta.
2: Opo, maaari naman po yun, no? Kami po ay maglalabas o baka nakapaglabas na kami ng notice kahapon, no?
0: Opo.
2: Sa mga abogado po ng ating Vice President, na siya po ay pinadadalo namin sa Lunes, no?
0: Oo.
2: But yun naman, in person or through counsel.
0: Okay, so gano'n na, ma'am. May choice din siya. May karapatan din naman kasi siyang mamili. Ay, teka lang. Partner, yung dati na po ba kayo naghawak, naging clerk of court na kayo noong mga previous impeachments?
2: Hindi ako clerk of court noon. Nung nakarang impeachment, ako po yung executive director for legislation at that time. So, nakapo po din naman ako sa harap.
1: Nandun na rin si attorney noon.
0: Yung tinanong ko, partner, kasi yung tinanong ko sa iyo kanina, ito ba yung first impeachment na binuksan po sa publiko ang proceedings?
1: Ibig sabihin, pwede sila doon sa session hall.
2: Yung ating paglilitis po ay open to the public, no?
0: Oo nga po.
2: Kung yun po yung tanong, medyo nang choppy po.
0: Hindi po.
2: Linya.
0: Oo, ngayon po ba lang ang unang pagkakataon na binuksan nga po sa publiko ang proceedings?
2: Hindi naman. Kasi nakasaad na yan sa rules ng impeachment trial ng Senado that it shall always be open to the public, no?
0: Okay. Akala ko dati bawal.
1: Pero this time, Attorney Ray, gaano po karami, dahil siyempre limited yung space ng Senado, ng session hall, gaano karami yung pinapayagan at paano makaka-access ang publiko kapag gusto ni Alim Barang na manood personally ng hearing ng session?
2: Ayan po, magandang tanong. Naglaan po kami ng 151 seats kasi kita niyo naman po kung gaano kaliit ang ating session hall dito sa Senado, no? So, mag-provide kami ng 155 seats for the public. Ngayon, yung 45 noon, ang defense ang pwedeng mag-invite ng kanilang guest, 45 sa prosecution, at

0: 61 sa general public, so yung general public pwedeng mag-directly register sa aming VMS. Online po yun, no?
1: Ayun.
0: Naglabas po kami ng advisory kahapon. At ngayon po, atasan ko po yung aming public relations office or public information office na i-distribute pa o kalat pa, no, yung advisory pong nilabas natin kahapon na nagsasaad kung paano po makakapunta ang ating mga kababayan dito sa manood po ng trial.
1: Sige, attorney, aabangan po natin yung mga development dito. Of course, we cannot go into the details dahil nasa korte na yan, di ba? Kaya procedural lang yung mga itinanong natin kay attorney. At least, nabigyan ng ideya yung ating mga kababayan. Attorney Ray, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you po,
0: maraming
2: sir.
0: Maraming salamat, Robert at Doris.
2: Opo, maraming salamat. Huwag kayong malawa. Naku, kaya kakailanganin ito sa pahinga. Mga susunod na. Hindi, sa susunod na mga araw, walang pahinga ito. Dahil lahat mag-i-interview sa kanya.
1: Eh, kahit ito lang partner na karaan week doon sa pre-trial conference sunod-sunod
2: yun
1: na
2: nga,
1: marami pong salamat Attorney Ray Bantog Jr. ang Senate Secretary at Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Kung meron tayong Clerk of Court,
2: ay
1: meron din tayong tinatawag na Senator Judge.
2: Senator Judge,
1: syempre ang mga senador po natin ngayon dahil po kapag na-constitute na ulit itong Impeachment Court, sila po ang mga senador po natin ang tatayong mga judge, diba? Tatawagin natin silang Senator Judge para dito sa impeachment trial ng Vice President na magsisimula po sa Lunes.
2: Oo, so para lang maintindihan po ng aking amiga na si Barbie na sa kasalukuyan ay naglalaba. Ito pang sinabi mong Senator Judge, lahat sila ay pantay-pantay na magbibigay ng kanilang husga. Husga nga ba tawag? Oo. Ganun ba yon?
1: Oo. Lahat sila, kahit presiding officer ka pa, isa lang ang boto mo.
2: Yun.
1: Boboto ka rin ng acquit or hindi doon sa articles of impeachment na iyan. Ilan man yan. At para bigyan pa dyan tayo.
2: Oo.
1: Bukod pa sa impeachment, may ibang issues din tayo na pag-uusapan.
2: Oo nga.
1: Ni-request natin makausap ngayon ang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Siyempre, magiging Senator John sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, si Senator Rafi Tulfo. Senator, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, Sen.
3: Magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert. At Ma'am Doris, magandang umaga sa iyong kaibigan naglalaban na si Barbie.
2: May balak pong pumunta sa Lunes. Kaya lang maraming tinanggap na labada eh. So dadali na lang daw.
1: Bibit-bitin yung labada habang nanonood ng impeachment, nakikinig.
3: Okay.
2: So, Chen, kayo po ba, pinag-usapan lang din natin ang paglalawa. Napalaban nyo na po ba? At naplansya na po ba ang inyong robe?
3: Opo. Palagi naman po tayo laging handa. Ready na po tayo para sa impeachment trial July 6
1: on Monday. Opo. Opo.
3: Monday po.
1: Dahil
3: handa na po tayo.
2: Very good.
1: Syempre ganun sila lagi, dapat handa, ano. Senator Rafi, maitanong na rin po namin dahil po hindi pa rin natatapos yung mga naglulutangan na posibleng magkaroon ng ibang presiding officer, posibleng ang Senate President na lang din. Ano po ba talaga ang sino ang mamumuno sa impeachment court pagdating natin on Monday po? Base po sa napagkasunduan po ninyo.
3: Okay, pag-uusapan po namin yan. Una, mamaya pong alauna, magkakaroon kami ng All-Senator Caucus na kung saan lahat ng members ng Senado ay magpulong-pulong kung sino magusto mag-participate. Pag-uusapan yung magiging impeachment hearings at paanong maging takbo niyan. And then comes Monday morning, doon po malalaman namin kung sino talagang itatalaga namin bilang isang impeachment manager.
2: Gano'n po ba ka-importante, Robert? Ikaw din, para ka na rin Senator Judge. Gano'n ka-importante yung pagiging presiding officer?
3: Well, yung presiding officer po, siya yung magdadala doon sa proceeding ng impeachment. Kailangan para sa amin, para sa akin,
2: mas
3: maganda kung yung presiding officer malawak yung kanyang kaalaman pagdating sa batas. Kung siya po ay isang abogado, lalo pa kung siya po ay isang trial lawyer, makatulong po yun. So yan ay pagsasama-samahin namin to put into consideration kung sino talaga among the majority ang karapat na pagbubuto namin na maging presiding officer sa impeachment trial come Monday.
1: So ibig sabihin, sabi mo, Sen. Rafi, among the majority lang. So doon lang yung choices.
2: Correct.
1: Yes. Baka sabihin ng minority, pwede naman sa amin, may abogado rin naman sa amin. Baka gusto nyo kami i-consider, sabihin Sen. Rafi.
3: Eh, alam niyo naman siguro ang dahilan kung bakit kailangan sa majority at sa minority. Alam niyo na po siguro ang sagot dyan. So, kung pag-uusapan majority, sino yung para sa amin,
1: pagpuntuhan
3: namin, na dapat maging presiding officer, it's either Kiko or Cheese.
1: Ayan. So kung magkakaroon ng changes, nandun lang sa dalawa. Mm-hmm. Yung
3: Para sa akin, ako personally, my humble opinion, it should be between Kiko or Cheese. Kasi sila may mga karanasan at mga abogado. Alam nila yung batas at sila pareho ata ay naging trial lawyer. So, alam na nila paano dalhin yung mga proceeding pagdating sa korte, pagdating sa bakbakan when it comes to debatehan sa mga kaso.
1: At correct. Yung choice po na ito, Senator Rafi, hindi naman para maliitin yung kakayahan ng Senate President ngayon. Kasi kapag nai-interview siya, ang sinasabi po ni Senator Win, siya magpe-preside ng impeachment court.
3: No, please. Hindi namin minamaliit yung kakayahan ni Sen. Win. As a matter of fact, maging siya mismo nung pag nag-uusap kami. Sinasabi niya na kung kinakailangan magtalaga ng presiding officer or impeachment trial manager, pumapayad siya.
1: Opo. Okay. Sige, pipihit kami. May tanong ka,
2: partner. Partner. Meron po bang puwang, Sen, kung sakali ay umapir nga ang mga abogado ni Vice President Sara, pero sasabihin na ay hihingi kami ng postponement?
3: Well, depende na po yan sa prosecution at pag-uusapan ni po yan ng mga senator judges kung papayagan yung tinatawag postponement. Of course, pag-uusapan din yan sa prosecution. Ang prosecution mas mayroong teritoryo or if you will na makapagsasabi kung sila papayag o hindi.
1: Okay. Ayan. Sige po. Kabig tayo. Kahapon, Senator, sa pagdinig po ninyo sa Committee on Public Services, napag-usapan partner eh.
2: Yung alin?
1: Mahilig ka ba sa ibon?
2: Ibang klaseng ibon.
1: Bird strike. Bird strike. Sabi kasi ni Senator Rafi, tumataas yung cases.
2: Teka, bakit paliwanag anong bird strike?
1: Oo, kailangan natin pag-usapan to partner kasi seguridad natin. Uh-oh. Imaginin mo, magbabakasyon ka. Sabi mo nang sa local lang dito. Okay. Punta kang Palawan, punta ka kung saan. Lilipad na yung aeroplano mo.
2: Okay na.
1: Ayan na lahat. Ready ka na. Di ba? Ching-ching! May mga ganyan-ganyan na. May pa-announcement. Uh-oh. Bigla lang nasa area ka, biglang kailangan mag-emergency landing dahil may bird strike. Pinasok yung makina nyo ng mga ibon. Imagine the security. Paano ngayon, Senator Rafi, yung nakikita natin na solution sa mga ganitong cases po?
3: Tama po kayo dyan, Sir Robert. Ito po isang seryosong usapin dahil meron naman po talaga tayong record na yung 2025, 953 bird strike incident ang naganap at itong 2026, 250. Half pa lang ito ng year na natin, pa lang sa half. Fortunately, wala po naging critical na nangyaring sitwasyon. Pero huwag natin hintayin na maging critical yan. Kaya nga po, sa hearing nung kahapon, iminumungkahi ko ng mga steps para masiguro na maiwasan natin yung mga tinatawag na bird strike. Isa na nga po doon. Pagdating ng mga budget, sabi ko, yung ating gobyerno, bigyan ng pondo para makabili ng mga teknolohiya o mga gamit na para maiwasan yung sapol ng mga ibon sa mga aeroplano natin, maiwasan yung tinatawag na bird strike. Tapos pangalawa, sabi ko, kasi alam na siguro natin yung tinatawag na pigeon racing.
2: Ayan.
3: Yes, at ang masaklap niyan, madalas ang binibitiyaw nila yung mga ibon by the thousands and thousands yung mga pigeon na may pandang Senado. Malapit ng naiya. May plano sa nag-take off sa landing. So sabi ko, it's either ipagbawal yan o kung pag-aralan na ipagbawal o dili kaya kung papayagan yan, dapat sa napakalamalayong lugar na walang, na hindi babangga sa flight path ng mga aeroplano.
1: And then
3: pangatlo, sabi ko, matagal ko na sinasabi ito maging yung KAAP at yung AKAP at mga piloto nagsasabi, concern sila dyan, Sir Robert at Ma'am Doris, yung wetland sa may Las Piñas.
1: Yung La Papachea.
2: Okay. Bakit?
3: Marami na nagsasabing mapiloto, maging mga taga-CAP, na sana ko pwede i-transfer yan. And I've been saying that since 2 years ago, nung kakaili ko palang pagka-senador, because nakita ko na yan, base rin sa sabi sa akin ng ilang mga taga-CAP. So, sinasuggest ko sa DNR, pag-aralan, kung saan pwede ma-i-transfer yan.
2: Okay. Yung pero bakit kung 2 years ago nyo pa pinansin yan, bakit hanggang ngayon hindi nagagawa ng paraan ng DNR?
3: alam mo naman kung minsan sa ating mga taga-gobyerno, Ma'am Doris Robert, saka lang silang action pag may nangyari na.
2: Nakuwag naman.
3: Na malagim na insidente. Pag wala pa nangyari, okay lang sa kanila. If you remember, tulad na lang ito, medyo malis tayo ng konti yung sa Tacloban incident.
1: Mm-hmm.
3: 2 years ago pa, sinasabi ko na dapat maging stricto ang mga paaralan, maglagay ng security guard, maglagay ng mga metal detector at mga backboard para hindi mapustit ang mga estudyante ng mga armas, deadly weapon na magagamit sa violence sa loob ng eskwelahan kasi may nangyari mga insidente.
2: Mm-hmm. And
3: sabi ng DepEd, sige po, opo. Opo lang sila, opo. Ito na nga, pastra. 2 years after, nangyari na nga yung sinasabi ko na sana maiwasan na mangyari. So, uma-action tayo ay nagiging reactive lang. Itong mga taga-gobyerno natin, unfortunately, ilan sa kanila, hindi sila proactive.
2: Okay.
3: Kaya dito ngayon sa bird strike, nagiging proactive tayo. Nagsasalita na ako ngayon, nagbibigay ako ng mga warning na para maiwasan tuluyan mangyari itong malagim na insidente sa ninang bird strike.
2: Baka naman po sabihin, Sen, partner, ng aking kumpare naman, kumparing Badong, yan na nga lang ang aking kaligayahan, paliparin yung aking mga kalapati.
1: Tapos, hintayin ko makauwi dito at itetext ko yung code
2: kaya
1: kung nanalo yung kalapati ko sa racing.
2: Paano po yun? Paano yun, Sen?
3: Yan nga, Ma'am Doris, tamang ka. So, yung kaligayahan mo ang kapalit niyan, buhay ng mga patero sa aeroplano. Kung gusto mo ng kaligayahan, pumunta ka doon sa bundok at doon mo pakawalan yung mga ibon na gusto mong isama sa pigeon racing at doon ka maging maligaya nang hindi na nalalagay sa risk yung buhay ng mga pasahero.
2: Correct.
1: Tsaka yung pigeon racing, Sen Rafi, parang walang nagre-regulate eh. Parang ibabiyahe lang nila yan na kung saan nila gusto pakawalan ng sabay-sabay, di ba? Ang dami.
3: Correct. Ayon sa Bureau of Animal Industry, sa kanila kumukuha yan ng permit na para ibiyahe yung mga ibon. Pero pagdating daw sa pagbigay ng permit para paliparin yung mga ibon, natuturan sila ng ka-up. Tapos yung ka-up naman, tinuturan naman yung LGU. So, well, gagawa tayo ng batas, this time legislation, na para talagang malalap, imamandate kung sino talagang ahensya ng gobyerno na magbibigay ng permit na magbabawal at mag-implement doon sa sinasabing rusa sa mga magbabalit doon sa batas na yun.
2: Okay.
3: Sabi ko, for the meantime, dapat yung LGU tutulong dito sa pamagitan ng kanilang mga ordinansa para ipagbawal yan at mag-impose sila ng mga parusa doon sa mga hindi tumutugon sa kanilang ilalagay na ordinansa.
1: Opo. Senator, bukod doon sa bird strike na banggit mo kahapon, ito ang alarming din, partner.
2: Ano yan?
1: May mga airport tayo na pinopondohan ng pagkamahal-mahal.
2: Tapos?
1: Pero wala namang commercial flights.
2: Hala!
1: Tama
3: totoo
1: ba, Sen?
3: Totoo po yan. Marami tayong mga airports na pinopondohan natin by the hundreds of millions every year na hindi naman pinapakinabangan ng ating mga commercial airlines na kung saan ang sakay ay mga pasahero sa publiko.
2: Mm-hmm.
3: Ang mga nakikinabang lang doon ay itong mga may-ari ng mga aeroplano, mga private jets. So itong mga privileged few, silang nakikinabang sa mga airport na yon gamit ang kanilang mga private jets. And then sila yung ginagastusan ng ating gobyerno ng daan-daang milyong piso. Na kung tutusin, dapat sila na mag-gastos, maintain sa mga airport na yun dahil may pera naman sila. Bakit pera ng gobyerno?
2: Oo, bakit tayo magbabayad? Taxes natin yan. Again, di ba? Diyan na naman gumagana yung taxes natin. Ay, bakit hindi na lang magparada dito sa may ano? Sa may bandang Cubao, partner. Ang daming terminal dyan. Ay, nako. Napakahirap, Sen, na bakit lumulusot yung ganyan? Napakalaking budget. Ang tawag doon, ampaw pala.
3: Mm-hmm. Totoo po yan. Just imagine, parang halos 1 billion kada taon ang tinatapon ng gobyerno na pera pag-maintain sa mga airport na ito na hindi pinapakinabangan ng publiko kung hindi na ikinabang yung mga privileged few. Na ito yung mga may-ari ng mga private planes, silang nagpapakasasa sa mga aeroplano na yan na ginagastusan ng mga ng ating gobyerno para landingan, take off at landing ng mga private jets nila.
1: Opo. Senator, pihit ulit tayo. Senator Rafi, pihit po ulit kami. Noong nakaraan po sa hearing ng komite ni Senator Risa Ontiveros, nandun din si Senator Rafi. Kaugnay doon sa nangyaring shooting sa Tacloban. Ano? Una po, pabor po ba kayo talaga na ibaba yung age ng criminal responsibility? And then, tama po ba kayo ang sinusulong din ninyo ay hiwalay na piitan mismo na ang mga magkakasama ay mga bata para po hindi sila na baby gaya po ng nabanggit po ninyo?
3: Okay, very good. Salamat po sa pagtanong yan, Sir Robert. Now, unahin natin yung pagbaba ng age of liability. Yan po'y dapat pag-uusapan po mga eksperto. However, gusto ko po maamin ang batas pagdating po dun sa aspetong na dapat yung pong mga perpetrators ng heinous crime, itong mga minors, tulad mo ng rape, murder, etc., magkaroon po sila ng hiwalay na pasilidad. Huwag dyan sa bahay pag-asa. Kasi sa bahay pag-asa, para pong picnic dyan eh. Parang camping yan eh. Nakikita naman. Naglaro silang basketball, makain, nagtatawanan. Mali natin, baka pagdating sa gabi, nagkakaroon pa silang pajama party, nagpupukpukan ng unan, etc. Nagkikinkwent. So, what I'm trying to say, seriously, dapat iparamdam sa mga perpetrators nito, yung mga ng heinous crimes, mga minors, na may parusa ka, dapat dito kasi isang pasilidad na talagang presuhan. Mayroong mga jail guards, of course supervised ng mga psychologist, child psychologist, social worker, pero maramdaman nila na sila ay nandoon para i-rehabilitate at makaramdam ng parusa. May mga selda talaga, may kanya-kanyang selda para parang totoong preso. Hindi yung parang picnic tulad nangyari dyan sa Bahay Pag-asa. In fact, sa Bahay Pag-asa, marami na pong records niya na nahirin po namin yan last year. Ma'am Doris, Robert, na nakatakas yung mga bata.
2: Jesus Mario, Sam.
3: Opo, marami na nakatakas. Madaling takasan yan, kasi parang bahay lang yan eh. Tapos yung security guard, yung isa lang. At siyempre, kung natulog sa pansitan yung security guard, malulusutan na yung mga bata, lulusutan na tabako. Pero kung nilagay mo ito sa isang pasilidad na may mga rehas sila, o paano pa sila makatakas?
2: Kaya nga, talagang, paulit-ulit lang.
3: Opo.
1: And then bahagi ng program partner doon sa narinig ko doon sa hearing na yan, ano ang nare-record din nila Sen ay bukod sa nakakulong yung mga bata, yung mga dating PDL, pagkukwentuhin sa kanila yung struggle, yung hirap at paano sila nakabawi, yung bang ipapakita sa kanila na hindi tama na gumagawa ng mali at may pananagutan yung lahat.
3: Tama po kayo. Yung mga reformed ex-convict na marami ng they are considered also a productive member of the society, especially halimbawa na naging pastor, dating ex-convict naging pastor. Yun yung mga dapat magturo sa kanila, and these people will be credible at paniniwalaan ng mga minor offenders kahit dahil lang galing na sila doon at nagbago at naging mabait. But anyway, medyo balisay ng konti. Isa pa sa gusto ko mangyari, Doris and Sir Robert, palagi na lang pag RA 9344 ang pag-uusapan, yung para bang karapatan at welfare ng mga perpetrators. Paano naman yung mga biktima? Paano naman yung mga kamag-anak ng biktima? Sa provision ng 9344, hindi minention specifically kung anong klaseng tulong ang dapat ibibigay sa biktima at mga kamag-anak ng biktima. Sinabi lang doon, appropriate assistance. Eh paano pag sinabi appropriate assistance sa tawagan namin, okay na yun. Dapat gusto ko naka-specify doon ng sana anong klase mga assistance maasahan ng mga kamag-anak ng biktima o yung mga biktima themselves.
2: Yung particular na gagawin,
3: Kasi nakalagay sa provision na appropriate assistance. And then of course, yung DSW, in fairness, especially lalo na kapag controversial, puporma ang DSW, magbibigay ng ayuda. Pero hindi nakalagay sa batas yan, sa provision. Dapat gusto ko nakalagay exactly anong klaseng tulong, magkano, at anong mga programa na pwede matanggap specifically ng mga magulang, ng mga biktima, kamag-anak, or mismo the victims themselves. So it's about time na pag-usapan din natin yung welfare at karapatan ng mga biktima ng nito mga heinous crimes na perpetrator sa mga minors. Huwag palagi na lang yung kapakanan. ng mga perpetrators ng mga krimen, ito mga kabataan. Parang binibaby natin sila palagi.
2: Okay, okay. Yung punta ako doon sa mga kabataan, Sen, kasi sunod-sunod na po yung mga lumalabas sa balita. May mga menor de edad na nagdala ng kutsilyo, nagdala ng baril, nagkalat ng fake news, at may mga kung ano-anong threats na sinasabi. Palagay nyo, Sen, anong nangyari sa atin? Bakit tayo dumating sa ganitong klaseng punto? At paano natin, although ang dami ng kaso nga, no, paano sa palagay nyo makatutulong ang mga mambabatas natin para masawa tayong ganitong kasaklap na sitwasyon? Lalo pa na meron daw nga iniugnay doon sa partner, ano yun, 764 na extremist? Oo, oo, oo. Paano po yun, Sen?
3: Tama po kayo dyan, Ma'am Doris. Unang-una yung social media. Kasi sa social media, very accessible yan sa mga kabataan. At alam naman natin kung ano mga nilalaman ng social media. At malakas ang influensya niya, lalo sa mga kabataan. Dahil sa murang pag-iisip nila, madali silang madala kung ano sinasabi ng social media. So that has to be regulated. At ako, pabor na babaan yung age or dapat merong age limit doon sa mga kabataan na magkaroon ng access sa social media.
1: Opo,
3: and then siguro turuan yung mga magulang na i-monitor yung kanilang mga anak, yung kanilang mga social media accounts kung sakali man ito'y above 16, kasi sa ibang bansa ata 16 and below.
2: Opo.
3: Hindi na magkakaroon ng access social media. Para sa akin, maski na more than 16, basta considered as before 18 pa rin, eh meron dapat karapatan ang mga magulang na i-monitor yung kanilang mga social media accounts.
2: Alright. Okay.
1: With that, Senator, dami natin ang pag-usapan.
2: With that, Senator, pwede ko parang i-refer sa'yo si kumari kong Barbie na makapasok po siya.
3: Opo. Sige, pwede niya pong labahan yung ano ko. So, Senator, bigyan natin ng maayos na tip.
1: Senator, maraming salamat po sa inyong oras at
2: salamat.
1: Good luck po on Monday.
2: Good luck po.
3: Salamat po, Sir Robert at Ma'am Doris. Magandang umaga po sa inyong dalawa.
1: Magandang umaga po. Si Senator Rafi Tulfo, at chairperson ng Senate Committee on Public Services, at syempre isa sa Senator Judge po natin sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Kung sabi ng...
2: Ay, Judge!
1: Oo.
2: Ay, Judge!
1: No. Kung sinabi ng ano ng impeachment court partner na ready na sila on Monday, ang tanong, eto na, ang prosecution ba? Ready na kaya?
2: Ayan.
1: Ready na ba? Para mabigyan tayo ng ideya.
2: Siyempre, nakatutok din sa kanila ang attention ng lahat.
1: Kasi sila ang maglalabas ng lahat eh. Ilalahad nila lahat dyan in public.
2: Correct.
1: Para patunayan yung mga accusation, yung apat na articles of impeachment. Kaya naman. Kausapin natin ang dating congressman at impeachment advisor at spokesperson po ng House Prosecution Team, si Congressman Robert Ace Barber. Kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, Kong.
4: Good morning!
3: Yes, good morning Robert, and good morning din sa iyo Doris at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po.
2: Opo. Sabi nga ni Robert, lahat daw tayo ay handa na. Pero kayo po sa prosecution, particular na may interest, malaking interest ang tambayan eh. Mm-hmm. Ano ba talaga ang kumbaga ay ibubuga nitong prosecution na to? Handa na po ba at magiging maayos ba at maintindihan?
1: Mas maunawaan.
2: Maunawaan ng sambayanan.
3: Well, sa panig po ng prosecution, handang-handa na po sila no, na ilatag ang ebidensya kapag ka nag-umpisa na po ang paglilitis. No? Ayon sa schedule, sa July 6, which is on Monday, ay mag-uumpisa na. No? But of course, we anticipate na baka sa Lunes, marami pa pong mga issues na dapat na ma-resolve no, ng impeachment court. Halimbawa, sino po ba yung magpe-preside nito? At iba pang mga motions, objections at mga tinalakay during the pre-trial conference bago mag-umpisa yung yung talagang paglilitis na kung saan ebidensya na po ang ilalatag. So I guess kung tatanungin niyo po Doris and Robert, handang-handa po ang ating prosecution panel. Both the public prosecutors at saka ang ating private prosecutors, sila po ay matagal na pong nag-prepare no? Mula po nitong Committee on Justice Clarification Hearing, lahat po ng kanilang mga pinaghandaan ngayon po ilalabas dito sa impeachment.
1: Opo, nagpalabas na po ng pre-trial order. Ang sabi po ng clerk of court ay sumagot ang depensa. Pero po ang prosecution ay wala. Bakit po hindi na kayo sumagot doon sa pre-trial order, Congressman?
3: Well, una-una, wala naman din pong dapat baguhin doon sa ipinisinta ng ating prosecution panel. At kung meron man mga legal o mga procedural diyan na dapat i-komentuhan no, ng ating prosecution panel, I guess yung ating legal spokesperson, si Attorney Tolosa, will be the one to explain this no, para sa kaalaman po ng ating publiko. But so far, wala naman pong dapat komentuhan at baguhin dun sa posisyon ng ating prosecution panel ayon ito sa team na nag-handle po nito.
2: Actually, partner, ano, kanina ko pa ito tinatanong sa mga nai-interview natin. Paano po kung humingi ng postponement? Paano i-handle po ng prosecution?
3: Yes, Joris, ano yan? Ano, procedural din yan. At siyempre, yan po ay mga estratehiya ng bawat panig, no? Either the prosecution side or yung panig po ng depensa. But what is important is that ito po ay ipahayag, no? Sa harap po ng impeachment court at kung saan yung ating pong mga senator judges ang magro-rule.
2: Alright.
3: Kung ano ang kanilang opinion at decision dito sa mga ganitong klaseng mga motion.
2: Opo. Gano'n po ka-importante na binukas po sa publiko ang impeachment proceedings?
1: Correct.
2: Sabi ni sino yung kausap natin kanina?
1: Si Attorney Bantug.
2: Bantug, oo, na hindi naman daw ito unang pagkakataon. Kaya lang this time, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ang isasalang natin sa impeachment. Gano'n po ka-importante na andoon po face-to-face sa mga badlang people ang mga senator judges?
3: Well, napakahalaga kasi nitong proseso ng impeachment, Doris and Robert, no? At ito ay hindi masyadong, karamihan sa ating mga mamamayan o kababayan ay hindi masyadong aware o informed, no? Kung ano ba itong proseso ng impeachment. Sabi ko nga palagi, ito ay isang masalimot na proseso.
1: Opo.
3: Pero para sa maintindihan po ng ating mga kababayan, ito po ay mandato ng ating saligang batas na naglagay po ng isang accountability mekanismo o mekanismo para pagpalagutin no ang mga makapangyarihan sa ating gobyerno. Dahil hindi ho ibig sabihin na kapag ikaw na ang pinakamataas na pinuno ng bansa, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, wala ka na hong pananagutan kung lalo na kung ikaw ay nakalabag ng batas o lumabag sa mga provision ng ating saligang batas. So again no, para maintindihan, ito po ay isang pagpapanagot no kung ang ating mga makapangyarihan sa gobyerno ay mayroong pagkakasala o mayroong violation na ginawa sa ating mga batas. Yes, napaka-importante kasi na sumusunod tayo doon sa lagi po nating naririnig, rule of law, due process. Ito ho yung manifestation nitong ating sinasabi na merong rule of law, merong ika nga institutional trust no, na dapat ibigay ng ating mga kababayan sa ating gobyerno. At syempre, lahat po ito ay depende dun sa paglatag po ng mga ebidensya ng bawat panig. Panig ng depensa at saka panig po ng prosecution.
2: Apo, yung pong partner, isa na lang ako. Yung impeachment trial ni

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
2: Barangay LS 97.1 forever number one.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na.
2: Number 1.

0: What's up, Metro and Mega Manila? Happy Friday! Oh, isang kembot na lang bukas, Saturday na, Sunday, baka wala kang pasok. Eh, congratulations sa iyo. Kung pumasok ka sa trabaho, naitawid mo na naman itong buong isang linggo. Kung wala kang pasok ng satsan, pero kung may pasok ka pa din, edi good luck sa iyo. Hello po mga kapuso, kumusta po kayo sa mga nasa biyahe? Kung saan ka man papunta, papunta ng trabaho, papunta sa jowa. Ang aga ha. Papunta sa kalandian. Ay! Dami ng ganyan. Anyways, kung saan ka man pupunta, mag-ingat. Hello po sa inyong lahat. Nakalive na po tayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Pwede na po maging bahagi ng programang ito, guys. Mag-PM kayo sa akin. Hanapin niyo po yung aming mga social media. Sa akin po, Papa Ace. I-type mo lang P-A-P-A space A-C-E. And sabihin mo lang, Papa Ace, ako na. Dahil yung mga nasend, hindi na naman sila available. Like, yung iba merong ginagawa. Yung iba naman, hindi makontak. So guys, it's your time para mapag-usapan natin kung ano man yung mga matatagal na na bumabagabag. Kung ano man yung matagal na na bumabagabag sa inyong mga puso. Diba? Kasi diba, minsan, alam mo naman talaga yung sagot. Pero, ayaw mo lang tanggapin. Bakit hindi mo kayang tanggapin yung sagot?
1: Diba? Eh kasi masarap pag toxic.
0: Eh, akala ko ano yung masarap. Napa- Totoo din naman. Diba? Nakakalungkot lang kasi alam mo na na ikaw yung dihado dyan sa relasyon na meron kayo pero inilalaban mo pa rin.
1: Eh kasi nga masarap yung pakiramdam kung paano kaya kung ikaw yung manalo. Ikaw yung piliin. Diba?
0: Sa dulo, no? Eh, madalas kasi hindi ganun na nangyayari. O kaya naman, pipiliin ka after niya makahanap ng lima.
1: Ay!
0: Ganun.
1: Yung nakita niya na, ay, okay na to. Less maintenance.
0: Tapos ang masakit dito, marirealize nyo na hindi nyo mahal ang isa't isa matapos yung magkaanak ng lima.
1: Ay, grabe naman yun. Lumimang anak pa bago ma-realize lahat.
0: Oo. Saka-saka sila maghihiwalay. Kawawang bata.
1: Tapos sasabihin nila, hindi lang kasi kami meant to be. Aray. Hindi meant to be. Naglima kayo ng anak, be.
0: Naku po, mga kapuso, mga kabarangay. Pag-usapan natin yan dito sa ating programa. Ako po si Papa Ace.
1: Lady Gracia.
0: Ay, mag-PM kayo ha. Pwede rin kayong tumawag 837-48737 or sa kabilang line 837-48747. At sino kaya ang ating magiging bida? Ako si Papa Ace.
1: At Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number 1.
0: 4.

0: Parang Guy Ellis 97.1. Stronger forever. Mga kwentong barangay, mga kwentong barangay sa
1: Barangay Ellis 97.1. Tay! Tay! Pingin naman 20, tay!
2: Anong gagawin mo sa 15? Hindi naman birong makahanap ng 10 ah. 5 piso nga mahirap makapulot eh. Etong 2 pa kaya? Oh, siya. Ito na lang piso.
1: Sa inyo na po yan, tay. Pambili nyo ng kausap nyo.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Book a frap for...
3: Aray! Sakit na ng katawan ko.
2: Wait lang sa orders po.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: 31 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Naku, ngayon palang July, walang holiday. Nakakasad huh? naman.
1: Pwede namang umabsent. Ba't kailangan pa nating hintayin yung holiday? Diba?
0: Nakakainis. Tapos, akala ko, M&M lang. Tapos, chinek ko, ay, no regular holidays.
1: Nakakala mo naman, apektado tayo, diba? May holiday man o wala, pag makapasok tayo.
0: Sa bagay, no?
1: Uy, live tayo on Facebook pala, ha?
0: Oo, ay, hello po sa mga nasa Facebook live. Happy Friday po sa inyong lahat dyan. Yung mga naka-off na ngayon. Sarap, no?
1: Oo.
0: Walang pasok.

0: sa bahay lang. Tapos pahiga-higa lang siya. Pero minsan kasi kapag nasa bahay ka, parang mas nakakapagod.
1: Oo.
0: Kasi ang dami mong gustong gawin. Tapos kapag may sinimulan ka,
1: hindi mo naman tatapusin.
0: Yan na. Tapos o kaya naman, minsan naman, sobrang sipag mo. Pag may sinimulan ka, dire-diretso yung gawa mo. Tapos marirealize mo na, mabuti bang pumasok ako? Aircon dun sa trabaho. Dito sa bahay, napaka-init. Pawis-pawis ako. Ganun. Ay, nako. Anyways, mga kapuso, mga kabarangay, para po sa mga gustong maging bida, ha, PM lamang po kay sa amin. Sa akin po, sa aking Facebook page, Papa Ace.
1: Sa akin naman po, Lady Gracia.
0: And then, pag-usapan natin kung ano man yung mga nilalaman ng inyong mga puso, yung inyong mga pinayan na paulit-ulit nang nasasaktan. Ay, kasalanan mo din naman.
1: Tanga ka. Ano ba? Saan ba? Saan mapapunta yung topic?
0: Kasalanan mo yun.
1: Dinerecho dun sa tanga yun.
0: Naramdaman mo na. Nahuli mo na isang beses.
1: Mm.
0: Hinayaan mo pa rin. Pinagpatuloy mo pa rin. May mga sign na nga na hindi siya maayos.
1: Tapos nagpabuntis ka pati.
0: Oo. Mm. Yan tuloy. Lalong hindi mo mabitawan.
1: Eh kasi nga, ano, pinatigil ka pa niya sa trabaho.
0: Aray ko.
1: Para siya na bumuhay sa inyo.
0: Nung siya na yung bumuhay sa inyo, syempre, sunod-sunuran ka.
1: Wala ka nang magawa, te. Tapos ngayon, tatawag ka sa amin. Hindi, pero kasi yun yung problema, no? Kapag kayo ay naging financially dependent sa mga karelasyon ninyo, na kahit mararamdaman niya na nakaasa na lang siya sa'yo, mm-hmm. at kahit anong gawin niya sa'yo, at anong sabihin niya sa'yo, susundin mo lang siya.
0: Yes.
1: Hindi mo siya iiwan.
0: Kasi nga, sabihin mo, kawawa na naman ng mga bata.
1: Mm-hmm. Pero sa totoo lang, ikaw yung kawawa. Kasi hindi mo na alam kung paano magtrabaho ulit.
0: Totoo. Tsaka hindi mo alam kung may tatanggap pa sa'yo. Nako, mga kapuso. Pwede rin pong tumawag ha sa ating mga linya 8374-8737 or sa kabilang line 8374-8747.
1: Palitan natin yung caller natin kanina, mga kabarangay, ano? So may bago na tayong makakausap.
0: Itong si May. Hello, May!
2: Hello, good morning po.
1: Good morning, May! Ako si Lady Gracia.
0: Ako si Papa Ace.
1: Yung mapag-uusapan natin, baka i-upload namin sa social media accounts namin, okay lang?
2: Pwede po, bangon na lang.
1: Okay, okay. Sige. Okay, May, at tungkol saan ba ang problema?
2: About sa ex ko po na yung anak ko kasi nasa kanya eh.
1: Mm.
0: Paano nagsimula ang relasyon naman? Saan mo naman ito nakilala?
2: Sa Pampanga po.
0: Ano siya doon? Isa ba siyang...
1: Sisig. Siya yung sisig doon.
0: Uy, masarap pa sisig. Ay, oo, Pampanga. Oo, masarap mga pagkain
2: doon. Doon kasi siya nagtatrabaho at saka doon din ako nagtrabaho. Kumbaga parang magkalapit lang.
0: Tapos?
2: And then, ano kasi siya, yung kasamahan ng tito ko sa trabaho.
1: Construction?
2: Hindi ko po alam ano work niya eh. Parang gano'n na po.
0: Ano ba yan? May nangyari sa inyo, hindi mo alam kung ano trabaho niya.
1: Gusto ko
2: yung pinapasok, ano eh.
0: Pinapasok mo sa parang, ano mo, sa buhay mo.
1: Oo.
0: Tapos hindi ano mo alam. Yung,
2: ano,
1: anong ginagawa niya? Describe mo.
0: Nagtatapon ng basura.
2: Nagtatapon po ng basura. Yung sa mga truck po.
1: So hindi siya construction.
0: Hindi construction. Yung nagko-collect, collector ng mga ano.
1: Garbage collector.
0: Yo, oo, ganun.
2: Opo.
1: Layo dun sa may construction team.
0: Pero umuo ka
1: dun in fairness ha. Good okay. job. Okay, garbage collector. Oo. Tapos ikaw naman, ano yung naging work mo na malapit sa kanya?
0: Ako po yung basura.
1: Ano po?
0: Kasambahay. Ah, okay.
1: Ay, kasi pag nagtatapon ka ng basura, siya yung taga-abot.
2: Hindi, malapit lang din po kasi yung basurahan sa amin. Kasi nasa bukid yun eh. Yung bahay ng amo ko.
0: What do you mean malapit yung basurahan? Doon tinatapon yung basura sa malapit sa inyo?
2: Parang medyo, ano naman, parang 20 minutes talaga rin.
0: Pero nandun nga, yung pinakamalaking dump, anong tawag doon?
2: Opo.
0: Dump site ba ang tawag doon?
2: Kasi yung amo ko noon.
1: Tapos doon kanya nakikita sa dump site.
0: Ganon?
2: Hindi naman po, kasi may tagatapon din kami.
0: So, paano nga kayo nagkita? Yun na kasi tinatang na, kumabana tayo ng baba, oo.
2: kasaman po siya ng ano, ng tito ko sa trabaho.
0: Oo, tapos?
2: Kumbaga parang pinakilala ng tita ko sa akin sa kateto, ganon.
0: Okay.
2: Pero hindi ko po jowa yun eh. Hindi kami mag-jowa.
0: Hoy! Pinapasok mo sa iyong ano, buhay!
2: Parang ano lang, ano? Yung boya-boya.
1: Anong boya-boya?
0: Ano yun?
1: Boya-boya?
2: Ano ba sa Tagalog?
0: Buya-buya, parang ujok-ujok, gano'n?
2: Parang pinagkasundo ba? Parang pinagkasundo, gano'n.
1: Ah, pinagkasundo agad?
0: Nang tito?
2: Yes.
1: Na magpakasal, opo. Gano'n?
2: Hindi po kami kasal.
0: Magsama? Ano opo, yun, sabi?
2: Sila po yung nag-usap eh.
0: Ay, ano kayo, magbuntisan kayo, gano'n?
2: Sila po yung nag-usap, hindi po ako pumayag, kaya lang magalit yung tita ko.
1: Ha? Teka, ikaw yung pinambabayad ng utang, gano'n?
2: Hindi po, hindi ako pumayag na magiging ano ko siya, kalibin. Yung tita ko po nagalit sa akin. Sabi niya, bakit daw hindi ko pakisamahan? Eh, mabait naman daw.
1: Dapat sila makikialam?
0: Oo nga, tsaka...
1: Oo nga, kung di mo naman bet, bakit?
2: At tsaka nung time na yun, ano pa lang po ako, 16.
0: Hala!
2: Tapos sa 28.
1: Hoy!
0: Ang tanda!
1: Mali yun, ha?
0: Oo.
1: Pwedeng kasuhan yung ano, yung tita mo.
0: Grabe.
1: Grabe naman tong na... Anong year
2: kaya
1: to?
2: Kaya hanggang ngayon, sinisisi ko yun.
1: Anong year nangyari to?
2: 2016 po.
1: 2016 pa, tapos pinilit niya na, magkayo na lang magsamang dalawa, ganun. Kahit noong time kaya na nililigawan ka na niya. Kasi tapos bakit ka pumayag?
2: Hindi ko po alam eh. Hindi ko na natandaan kung ano yung ano talaga.
0: Ano? So, nagsama kayo sa isang bahay?
2: Nung una, hindi pa po. Tapos nung sabi ng tita ko, ba't hindi kayo magsama? Tapos yun, nag-upa po kami ng bahay.
1: Pero nung time na yon, bago kayo magsama, nililigawan ka naman na niya?
2: Hindi po.
1: Ay, ano? Anong proseso nun?
0: Bigla lang, nag-inuman. Oy, ayan, pamangkin ko, boya-boya na kayo, ganun.
2: Sila yung nag-inuman. Parang kinausap niya yung tito at tita ko na ganun. Tapos, yun lang po.
0: Wow,
2: tapos,
0: ha? Sandali.
1: Tinalo niyo pa yung panahon ni Rizal? Oo. Diba?
0: Kasi panahon ni Rizal, kapag diba, nahalikan mo ang mga kamay, ganyan.
1: Hindi, saka dati, syempre yung mga arranged marriage yung panahon dati. Kasi kunwari, parahin yung yaman ng

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Taga saan ka?
3: Taga Guadalupe!
2: Taga saan ka?
3: Taga Barangay LS!
4: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Simeticone Rest Time to the rescue.
3: Taga saan ka?
2: Taga Intramuros!
3: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS!
9: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
13: May triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Lakas ng ulan! Taga saan ba ang masarap yumakap?
15: Taga Barangay LS.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
17: Mocha Frapp for...
18: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
19: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Bakit RitePoint ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.

0: Number 1. Kahit saan.
1: At mali yun, mga kapuso, ha?
2: Yeah, lalo kung minor di edad po yung pinag-uusapan natin dito. Hindi na po tayo nasa unang panahon dati.
1: Oo,
2: na tanggap pa yan noon, nung mga panahon pa ni Rizal, di ba? Parang parang Kastila, mga ganyan.
1: Na may mga fixed marriage na ganyan. Pero ngayon, ako po.
2: Ako, meron na po tayong sariling boses at desisyon.
1: Ako, mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kaya ang mga sumunod na nangyari? Balik na natin sa linya ang ating bida na si May. Hello, May.
3: Hello po.
1: Okay, so nagsama kayo.
3: Opo.
1: Ano ang nangyari sa pagsasama nyo? Sabi mo kanina, napipili.

0: Mas bati po.
1: Mas bati. Okay. So ano pa? Mga sumunod na nangyari?
0: Yun na nga po. Nung parang na ano na ako. Nung parang napapaisip na ako. Sabi ko, ay hindi pwede po. Kailangan aalis ako. Ganun.
1: So,
0: tapos year 2019, pumunta ulit ako ng Maynila. Para magtrabaho ulit. Tapos after ilang months, hindi ko na matandaan eh. Parang 8 months. Nakipaghiwalay siya sa akin. Na hindi ko alam yung rason kung ano ba talaga yung kasalanan ko, ganun. Kaya hanggang ngayon, ano, tinatanong pa rin yung sarili ko, bakit ganun.
2: Basta na lang siyang nakipaghiwalay sa'yo?
0: May dahilan po, pero mababaw lang yung dahilan.
2: Ano yung dahilan? Pera. Kasi?
0: Opo.
2: Kasi
0: nung time na yun na pumunta ako ng Maynila, usapan namin na magtatrabaho ako na para makabili ng bangka niya.
1: Mm-mm.
0: Tapos ano, gusto niya kasi mangyari, pagdating ko ng trabaho sa amo ko, is babali agad ako ng pera para makapadala sa kanya.
2: Para pangbili ng bangka?
0: Opo. Hindi naman pwede ako bumali agad kasi may bali ako na 5K.
1: Oo.
0: Hindi naman pwede agad babayaran, mabayaran ko yun, gano'n. Tapos yun, nagalit siya. Sabi niya, sarili ko lang daw iniisip ko, ganito ganyan, wow. Kung ano-ano na sinasabi niya. Kasi sobrang hirap talaga ng buhay namin. Kasi nung nanganak ako, yung pera namin is 200 pesos lang po.
1: 200 pesos?
0: Opo. Bote libre sa hospital.
2: Eh bakit hindi siya magtrabaho para ano, para siya bumili nung bangka niya? Ba't inaasan niya sa'yo?
0: Nagtrabaho po siya. Una noon siya pumunta ng Maynila. Kaya lang kulang pa rin eh. Kasi ano, yung pagkain niya pa, yung bisyo niya. Ganun.
1: Ay, may bisyo pa.
2: Kailangan idagdag yun sa budget yung bisyo.
1: Oo, kasama
2: no?
1: Talaga yun.
0: Ganun, kasama na talaga yun.
2: Nagawa pang magbisyo, wala nang pera.
1: Oo.
0: Tapos pinapadala niya sa amin noon, 800 lang. Opo, yun. Yun lang po yung dahilan.
1: Magkano pinapadala sa'yo?
0: 800, binabudget ko po yun ng 2 weeks.
2: Ha? So, 800 pesos per 2 weeks ang padala niya?
0: Opo.
2: Ha? Paano naman magbubuhay?
1: So, bigas lang yung bibilin mo noon.
2: Baka nga hindi lang bigas.
1: Bigas lang. Tapos, syempre, ulam, bahala na.
0: Noon kasi may mura pang mga isda eh. Kaya nakakabili ako ng ano, mayroon kasing 20 na isda ganun.
2: Pero ang galing mo mag-budget, 2 weeks, 800.
1: Oo. Oh, oh.
2: Siyempre may...
0: Kasi dalawa lang naman kami ng anak ko.
2: Pero kahit na.
1: Oo.
2: Di ba?
1: One day mo lang kasi yun eh.
2: Hindi kasi nakakaawa kasi lalo pag may bata.
1: May anak,
2: ilang kasi... taon yung anak mo nung time na yon?
0: Parang ano, one year old, mahigit.
1: Isang
0: hindi pa
1: taon.
0: Siya masyado nakain.
2: Mas kailangan, ikaw Every... lalo, mas kailangan mong kumain.
1: Tsaka parang... nagbe-breastfeed pa yon.
2: Oo. Dumedede pa sa'yo nun, di ba? Tama?
0: Opo.
2: Siyempre, ikaw yung mas kailangan mo ng sustansya. Damay-damay kayo dyan kapag dinitipid mo yung sarili mo.
1: Oo, pero yung bahay nyo, hindi naman kayo nangungupahan.
0: Hindi, kasi ano yun, yung bahay ng magulang niya, kumbaga parang hinati-hati sa mga anak. Tapos,
1: nandun ka lang ano. Din. Oo.
0: Okay naman doon. Kaya lang yung ugali niya talaga.
2: Grabe yun.
1: Okay.
2: Hindi ko maano yung 800 per 2 weeks. Tapos may anak siya, may baby. Mm-hmm. Siyempre may mga pangangailabay.
1: Baka naka-omad siya.
2: Once a day. No? So, no, tapos nung hindi mo na talaga kinakaya to, doon ka na pumunta ng Manila para ikaw naman yung magtrabaho.
0: Mm-hmm.
2: Tapos hiniwalayan ka pa niya. Pero yung bata, nasan yung bata nung time na punta ka ng Manila?
0: Nasa kanya po. Nasa kanya.
1: Nag-alaga.
0: Opo, hindi ko kasi alam na ganun yung gagawin niya. Kung alam ko gagawin niya, hindi sana dinala ko na lang yun or kinuha ko.
1: Na makikipaghiwalay sa'yo.
2: Paano yun? Nakikipagbalikan ka ba sa kanya nung sabi niya na maghiwalay na tayo? Tapos ikaw, tinatry mong makipagbalikan.
0: Hindi po. Nagmamakaawa po ako sa kanya. Sabi ko, ano yung dahilan? Bakit makipaghiwalay ka? Sabi ko, ang babaw naman. Wala.
1: Dahil lang sa hindi ka nakapagpadala.
0: Mm-mm.
1: Yun yung pinaka-main
0: kasi
1: reason.
0: Kasi nung time na yun, kakapadala ko lang sa kanya. Tapos sabi niya, may utang daw siyang babayaran. Tapos sabi ko, wala na akong pera kasi pinadala ko na sa'yo. Tapos, sabi niya, mag-ano daw ako, mag-advance. Sabi ko, wala yung amo ko dito kasi nag-attend.

0: ng kasal. Tapos yung nanay ng amo ko is nasa simbahan. Kaya di ako naka-ano ng pera, naka-advance.
1: Oo.
0: Ayun na yun, nagalit siya.
1: And then, tapos nung
0: time na yun,
1: na,
0: tapos nung time na yun, sabi ko sa kanya, wag tayo maghiwalay para sa bata. Parang ako yung nagmamakaawa hanggang sa nagsawa na lang ako, napagod, ganun.
1: So, nung nakipaghiwalay siya, umuwi ka pa ba sa probinsya or hinayaan
0: hindi
1: mo na
0: po
1: lang, nandyan ka na lang? Or nandito ka na lang?
0: Oo. Nandito na lang po ako, hanggang ngayon hindi ako umuwi.
2: Pero paano yun? Napapadala ka ng pera pa rin sa kanya kahit hiwalay na kayo?
0: Hindi. Noon, nung may trabaho pa ako, nagpapadala ako, pero hindi niya tinatanggap. Kasi yung padala ko na yun para dapat sa anak ko, pero tinatanggi niya, ayaw niyang tanggapin kasi kaya naman daw niyang buhayin. Ganun.
2: Mm, tapos tumigil
0: ka
2: na.
0: Po.
2: Pero ayaw niya nang ipakita yung bata sa'yo.
1: Oo.
0: Ano noon, hindi niya pinapakita at pinapakausap. Pero ngayon kasi malaki na yung anak ko, 9 years old na.
1: Ah, so antagal na nangyari nito.
0: Opo.
1: Kasi yung anak mo noon ay 2 taon or 1 taon?
0: 2 taon.
1: Dalawang taon.
0: Nung, magdadalawang taon.
1: Oo, nung iniwanan mo. Tapos,
0: opo,
1: nagpunta ka dito sa Manila. And then, simula noon, parang 7 taon, hindi kayo nakita ng anak mo.
0: Hindi po. Sa video ko lang, pero parang tinatago eh.
1: Pero nakakausap mo yung mga kamag-anak niya, tumatawag ka doon para makita yung anak mo sana. May mga ganun bang senaryo?
0: Yung pinsan ko lang, pero bihira lang din eh.
2: Siya ba after nyong magkahiwalay, nagkaroon na, nabalitaan mo ba kung nagkaroon na ng asawa? Ganon?
0: Hindi, hindi po. Pero ano, ngayon kasi nakaraan, sabi ng pinsan ko is mag-aasawa na daw. Sabi ko baka may chance na ako na pwede kong mahiram yung anak ko pag nag-asawa na siya.
2: Kasi kung may chance, uh-oh, parang iniisip mo
1: so
2: na parang...
1: So hindi siya nagkaroon ng asawa at ikaw ang nagkaroon ng panibagong asawa?
0: Oo, ako yung nagkaroon.
1: Oo, nako, mga kapuso, mga kabarangay. Yung bata kasi ang pinaka-apektado dito kasi 7 taon na hindi sila
2: nagkita.
1: Oo, pero ngayon naman
2: kahit
1: daw
2: video call yun.
1: Oo.
2: Pag syempre parang alam mo yun, pag sa video call parang kunwari close sila, pero pag in person parang ang hirap.
1: Mm-hmm.
2: No? Iba pa rin yung ganun.
1: Pero ngayon naman daw nakakausap kasi 9 years old na yung bata. Naku po, mga kapuso, mga kabarangay, ano pa kaya ang mga mangyayari? Ako si Papa
2: Lady Gracia.
1: Ito ang Talk to
2: Number
1: Papa.
2: Number 1
1: forever.

0: Han, buksan mo na yung aircon sa kwarto para malamig na pagpasok natin.
1: Binuksan ko na at sigurado giginawin ka.
0: Bakit? Tinodo mo ba?
1: Hindi, binuksan ko kasi pinto at bintana para fresh.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Oras, mga kapuso, 10:23.
3: This time check was brought to you by
4: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Bioflu, two or more symptoms, baka flu na yan. I-Bioflu na.
4: Birch 3 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7.75 pesos lang.

0: Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Celine Plus araw-araw. Tumutulong ang Celine Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang galing! Pang matagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
5: Bakit RiteMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Wala pa rin tatalo. GMA Radio, ang numero uno sa buwan ng Hunyo. Ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station, ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number one sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming paglilingkuran. Kapuso at Kabarangay, maraming salamat sa iyo dahil numero uno kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio, forever number one.
13: Barangay LS 97.1
14: Number one.
15: Stronger
16: Inatiba
17: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
18: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
19: I-talk to Papa na.
20: I can't wait for you to come my way.
21: Barangay LS 97.1. 30 minutes after 10 on the clock, yun ang ating oras mga kapuso. At ang ating bida, hiniwalayan na nga po nitong kanyang karelasyon.
0: Eh kasi daw hindi nakapagpadala ng pambili nung bangka nung lalaki. Oy, napakababaw daw na rason.
21: Oh.
0: Hiniwalayan siya, ilang beses siyang nagmakaawa para sa anak nila. Pero ayaw na daw ng lalaki.
21: And then, mga kapuso, nag-try pa siya na ayusin pero ayaw na talaga.
0: Mm-hmm.
21: Hanggang sa yung anak niya, naiwanan niya doon at umabot ng 7 taon na hindi sila nakikita up until now.
0: Yes, at nagkaroon naman siya ng karelasyon itong bida natin ngayon. Mm-hmm.
21: Tanungin natin kailan nagsimula naman itong kanyang panibagong relasyon. Hello?
22: Hello?
21: May? So, ikaw ay nagkaroon ng panibagong karelasyon, tama?
22: Opo.
21: So, anong...
22: Year 2021 po.
21: 2021.
0: Uy, matagal-tagal din, ha?
21: Oo. So,
22: Hinintay ko siya ng mahigit 1 year eh.
21: 6 taon na yung relasyon nyo?
22: Opo.
21: O, paano hinintay mo siya ng mahigit 1 year?
22: Yung ex ko, hinintay ko ng mahigit 1 year na magkaayos kami alang-alang sa anak namin.
21: Okay.
0: Pero ayaw niya na talaga yung lalaki na yon, yung ex mo.
22: Opo. Opo.
0: Tapos nung nakilala mo tong panibagong nakarelasyon mo, eto masaya ka talaga.
22: Opo, okay naman po kami. May anak na po kami isa.
21: Okay, sige, tapos?
22: Ngayon po, nung June 7 sana ay uuwi ako, kaya lang kasi na hospital ako dahil sa stress. Kaya hindi ako natuloy pag-uwi.
21: Kailan?
22: Tapos gusto ko sana
21: kailan dapat?
22: Po, last month.
21: Ah, last month. Muntikan ka na umuwi.
22: Yes po.
21: Okay, tapos?
22: Kasi pupunta sana ako sa birthday ng anak ko kasi yun talaga yung wish niya na makita niya ako.
0: Oh.

0: sa birthday niya. Kaya lang po, nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako, kung ano yung gagawin ko. Dahil yung anak ko nga nasa kanya, mamaya dead mo lang ako, hindi ako welcome doon.
1: Nino, nung natatakot ka dito sa lalaki.
0: Opo.
1: Kasi baka kung anong gawin sa'yo. Ganun ba?
0: Yes.
1: Kasi sa inyong dalawa, ikaw yung nagkaroon ng karelasyon, siya wala.
0: Oo.
2: Kasi nung time na nagkahiwalay kayo, hindi na kayo nagkakausap na dalawa.
0: Hindi po. Nagkausap kami nung about sa birth certificate ng anak ko dahil lagi pong nahihinto yung anak ko sa pag-aaral dahil walang birth certificate. Kasi nung time na pumunta ako ng Manila, hindi na ayos yung birth niya.
3: Mama!
0: Hanggang ngayon.
3: Mama!
2: Okay. So,
0: kasi hinihintay pa pala ako na ako yung mag-ayos.
1: So, paano yun? Naayos naman ba?
0: Hindi ko po alam ngayon kasi tinatanong ko yung pinsan ko kung naayos kasi nga bala ko sana pag umuwi ako is sabinyagan ko na din yon yung anak ko sabay sa birthday niya. Kaya lang, baka kasi walang birth certificate. Yun kasi yung requirement.
1: Pero kapag about kasi dun sa bata, sana kinakausap mo yung ex-partner mo.
2: Kasi para naman sa bata yun.
1: Oo,
2: yun
0: ayaw niya po ako kausapin.
1: Ah, yun lang.
2: Immature naman niya.
1: Baka merong iba na pwede kang makausap doon and then tanungin sana, ano, kumusta yung anak ko? May nagka-birth certificate na ba? Nakakapasok ba?
0: Yung pinsan ko po, tinatanong ko, pero hindi kasi siya nagbibigay ng yung buong talaga detalye kasi nga nagagalit niya yun, nagagalit.
2: Ayaw niya nang ipaalam sa iyo.
0: Oo, pag siya yung pag-uusapan namin.
1: Okay.
2: Wala talaga, hindi talaga mareresolusyonan niya. Tapos ngayon, matatakot ka na umuwi kasi iniisip mo, hindi ka nga welcome. Baka kung ano pang gawin sa'yo pagbalik mo doon.
1: So, paano naman yung anak doon?
2: Yeah, sana man lang nakakapag-usap kayo kahit lalo na nga yung pagpunta mo doon.
1: Oo, pero sabi mo naman kanina, nakakausap mo na through video call yung anak mo.
0: Oo, pero parang ilang 5 minutes, ganun. Kasi hindi talaga kami close. Kasi parang inaabangan din niya papa niya, baka magalit na gano'n.
2: So hindi alam nung tatay niya na nag-uusap kayo sa video call?
0: Hindi po.
2: Ay, kaninong cellphone yung ginagamit? Cellphone ng bata?
0: Yung kapitbahay o kaya dun sa pinsan ko pag pumunta sila ng dagat, nagpapasignal.
2: Ang labo.
1: Ang hirap
2: din yung sitwasyon.
1: Sana nasettle nyo man lang na para dun sa anak nyo.
0: Yun nga po.
2: Hindi mo ba kayang, kunwari, ikaw na lang yung kahit naman na sabihin natin na wala kang pagkakamali or baka yung alam mo ikaw na lang magpapakumbaba para dun sa bata. Yung ikaw na yung lalapit, tatry mong lapit-lapitan na pwede ko bang dalawin yung anak ko, magdadala ako ng mga pasalubong.
1: Tsaka anong ikinakagalit niya? Sandali lang ha, ito lang yung sa akin. Anong ikinakagalit niya? Siya yung nakipaghiwalay sa'yo, sabi mo.
0: Opo, siya.
1: So up until now, nandun pa rin siya sa dahil sa hindi ka nakapagpadala nung time na yon, na parang sarili mo lang iniisip mo? Or ang kinakagalit niya, nagkaroon ka ng ibang lalaki? Alin doon?
0: Hindi ko alam kung nagagalit ba siya kasi palagay ko hindi ko naman kasalanan kung nagkaroon ako ng bago kasi hinintay ko naman siya ng 1 year na magkaayos kami.
1: Feeling ko dun yun sa nagkaroon ka ng bagong lalaki.
2: After 1 year.
0: Siguro, hindi ko lang alam.
2: Pero kasi yung sa 1 year na mahigit na sinusuyo mo siya, nag-uusap kayo talaga nun?
0: Nag-uusap kami, tinatawagan ko siya pero pinapatay niya yung cellphone. Hanggang sa binasag niya yung cellphone na binigay ko sa kanya. Kaya yun, wala na kaming contact.
2: Tapos doon ka na nakipagrelasyon?
0: Hindi pa po. Nag-wait muna ng mga ilang months, ganun.
2: Siya naman pala tong ginagawa mo naman pala ng way dati para magkaayos na kayo.
1: Oo, tapos ganyan yung ugali niya.
0: Kaya hanggang ngayon sinisisi ko sarili ko, sabi ko kung kaya ko lang sana noon, pinaglaban ko sana yung anak ko. Kaya lang kasi problema ko, wala din mag-aalaga kasi busy ako sa trabaho nung time na yun.
2: Ikaw ba kung may chance na sabi niya, sa'yo na ipapaalaga yung bata, kukunin mo ba?
0: Oo, pero ayaw na ng anak ko kasi lumaki na siya sa papa niya. Kumbaga parang mahal daw niya yung papa niya, ganun, hindi daw niya iiwan.
2: Ah, kinakausap mo siya sa ganyan na kung ano,
0: oo,
2: kunin mo.
0: Ngayon kasi kayo, ano pa lang siya eh, grade 1 pa lang siya.
2: Hindi mo naman masisisi yung bata kasi syempre kasi an ba siya lumaki, dun siya komportable, dun siya titira.
1: At saka wala pa rin naman yung kamuwang mo, wala pa sa muwang yan. Kumbaga kasi ilang taon pa lang siya, 9 na taon.
0: Kaya sinisisi ko din yung papa niya, sabi ko, isip ko, sabi ko kung noon sana kahit maliit pa lang kung pinapakausap niya sa akin, di sana hindi malayo yung loob sa akin ngayon.
1: Mm-mm. Pero dahil nga dun sa feeling ko, dahil nga dun sa ikaw ay nagkaroon na ng ibang karelasyon, mas lalong tumindi yung galit niya sa'yo.
2: Na ayaw niya nang ipakita.
1: Oo, kasi siya, hindi naman siya, kahit na nagkaaway kayo, nagkaroon kayo ng hindi magandang pag-uusap, dahil nga sa hindi ka nagpadala, hindi siya nagkaroon ng ibang pamilya.
0: Oo, pero nung ano, nung March, nung birthday ko, tumawag siya, pero yung gamit niya na cellphone is sa bayaw niya, pero video call. Hindi ko nagustuhan yung mga sinasabi niya sa akin kasi lasing nga.
1: Anong sabi niya?
0: Binati niya lang ako ng happy birthday, tapos ano, sabi niya, pwede ka naman pumunta dito kung gusto mong umuwi at makita anak mo. Sabi niya ganun.
1: Oh, tapos?
0: Nung dyan sana, uwi, hindi ako nakauwi kasi na-hospital nga ako.
1: Oh, yun naman pala, may basbas naman. Ay, may basbas. Oo, sinabi naman pala niya.
2: Na, pwede ka umuwi. Gusto makita yung anak mo, punta ka rito. Oo. Gusto naman.
0: Oo, kaya lang kasi natatakot ako eh.
1: Ah, nasa iyo yung problema.
2: Sa kanya kasi wala naman pala eh. Baka nga kasi yung galit niya na ganun kasi parang kahit hindi niya na diretsang sabihin sa'yo, gusto ko niya talagang dumalaw doon. For yung ilang years na yun na ano, na nagkahiwalay kayo, kahit yung dumalaw lang, yung initiative lang.
1: Or natatakot ka kasi meron kang ginawa, may ginawa ka ba?
0: Wala naman po. Natatakot na nahihiya kasi lalo na nakaraan, sabi ng pinsan ko eh, pag natapos din bahay niya, mag-aasawa na daw siya. Sabi ko sana ano yung okay yung magiging asawa niya para yung anak namin.
1: Ah, maayos ano, yung trabaho niya doon ngayon. Nagpapagawa ng bahay.
0: Oo, nag-loan siya. Nag-loan.
2: Pero ano, may direksyon yung buhay niya. Kasi tignan mo, pag natapos niya yung bahay, mag-aasawa na siya. Doon pa lang niya naisip mag-asawa kung kailan alam niyang stable na siya.
0: Pero hindi ko alam kasi wala naman siyang matinong trabaho eh, sa dagat, minsan mag-ano sa palay, gano'n.
2: Pero nakakapagpagawa nga ng bahay.
1: Oo, at saka inaalagaan niya yung anak mo.
0: Nag-loan po siya.
2: Kahit na, ginagawa naman niya na parang para mabayaran
1: yun. Yes, and then yung anak mo siya nag-aalaga, yung anak niyo.
0: Siya po yung nag-aalaga, pero hindi pa po niya na ano eh. Kung hindi pa niya napabinyagan, kumbaga hindi pa naayos yung sa anak ko na.
2: Yung sa mga ganyan kasi ang lalaki, walang
1: hilig sa yan. Walang sabihin niyan, masarap kumakain ka dyan. Okay ka.
2: Pag ang bata nga, na-hospital, atatay yung kasama, paniguradong di niya alam kung kailan yung birthday niyan.
1: Tatanungin
2: niya pa, teka lang, message ko lang yung asawa ko. Ganon. Pero nakita mo naman kasi na sa nakikita namin ngayon, maayos naman siya na hindi niya pinaalaga sa iba, hindi siya nagkaroon ng ibang karelasyon. Ngayon, nagpapatayo siya ng bahay. Tapos yung sinabi niya na saka siya mag-asawa kapag tapos na yung bahay. So, may direction din talaga siya.
0: Siguro nagbago na siya dahil parang dati wala naman siyang pangarap.
2: Nagbabago din kasi talaga yung tao.
1: Totoo yun. Umaabot tayo sa punto na gano'n. Lalo
2: mo,
1: kapag ka...
2: Hindi yung kakilala mo dati ay gano'n pa rin siya ngayon.
1: No, hindi gano'n. Kasi may mga nagkakaroon sila ng iba't ibang pananaw sa buhay.
2: Yeah, good for him.
1: Natututo kasi. Habang kasi tumatanda tayo, may mga bagay tayong natututunan.
2: So, okay. Ganun. Okay naman pala siya. Sa'yo na lang din talaga. Ikaw na lang talaga. Desisyon mo na lang din talaga yung pagdalaw mo doon sa kanila.
0: Siguro mga December na lang siguro. Sabi ko kasi dadalaw ako dun kung may asawa na siya para ano.
1: Para quits kayo.
2: Kasi parang naghahanap ka lagi ng reason para para
1: kasi nga, natatakot siya, nahihiya ka. Kasi pagpunta mo dun, sumama sa ibang lalaki. Pwede kasi hindi na kayo nagkita. So ganun na yung lumabas na kwento dun sa lugar na yun.
0: At saka yung nahihiya kasi ako, lalo na maraming maritis dun. So baka sabihin nila, nandito na yung kasama mo pa yung bunga sa kalandian mo. Parang ganun ba yung naisip ko.
2: Sa kasi ang tagal-tagal mo ding nawala doon. Di natin alam kung ano yung kwento. Ngayon, ikaw, anong mas mahalaga sa yung sasabihin ng mga Marites dyan o yung makita mo yung anak mo?
1: At saka, yung sasabihin ng mga Marites na totoo naman? Minsan kasi, no?
2: Kasi,
1: yung mga minamarites totoo naman, hindi lang natin matanggap.
2: Oo, na parang, bakit nga naman talaga na kahit siguro hindi kayo okay dati, gagawa at gagawa ka ng paraan for, ano no, 7 years na nawalay kayo sa isa't isa. Kasi,
1: inuwian mo man lang, halimbawa naka-isang taon, anak ko, sinilip ko, kumusta kaya tong anak ko na to, ganon. Pero hindi nga.
0: Busy kasi ako nung time na yun sa trabaho.
1: Nagkaroon ka ng ibang lalaki, oo.
2: Hindi kasi nagkaroon ka na rin ng pamilya mo. Siyempre, doon na rin yung focus mo. Diba? Parang hindi mo na maisip na ano kasi nakikita mo naman na okay naman yung anak mo doon, hindi naman napapabayaan. Diba?
1: Okay.
2: So anong gusto mo itanong sa mga kabarangay natin?
0: Wala naman po, yun lang.
2: Share mo lang. Pero sana makauwi ka ha kung sakali mang merong mas maaga. Kasi parang it's too late sa totoo lang na yung umuwi.
1: 7 taon? Ang tagal nun.
2: Parang
1: hindi ka kilala ng anak mo?
2: Yeah. Sure. Kumbaga ka nang kinakausap ka lang nun kasi pinilit siguro ng kapitbahay na video call kasi tumatawag ka na gano'n. Tapos kakausapin ka niya.
0: Sila po yung tumatawag eh sila.
1: Pinapakita ka doon sa ano.
2: Tapos 5 minutes lang, biglang ayaw na niya.
1: Yung anak mo ay lalaki, no?
0: Babae po.
2: Babae.
1: Babae.
2: Mas mahirap pa naman mag-connect ang mag-ina.
0: Barkada na daw ngayon, mabarkada na daw. Tsaka parang napupabayaan kung saan-saan nakakarating.
1: Eh kasi nga, pinabayaan ng ina. Diba? Wala namang gumabay sa kanya. Eh kasi nga, yung tatay, kapag nakakain yan, okay na yan.
2: Akala
1: diba?
2: Niya okay na.
1: Oo.
2: Kasi sa tatay kasi, madalas, makapagbigay lang na yung may pera para ano.
1: Basta may pera, makapag-provide siya ng pagkain, ganyan.
2: Damitan niya kung ang minsan pag sa tatay, ang dungis-dungis ng bata.
1: Pero okay.
2: Pero okay naman, busog yung bata. Pero yun nga, iba kasi pag-aalaga ng nanay.
1: Yung pinagbaon ka ng tatay mo na.
2: Oo nga.
1: Saan bumakmak na kanin.
2: Ako ngayon lalagyan ng ice cream. yung pang team building na nakalaki ng kanin.
1: Oo.
2: Tapos siyang pirasong hotdog.
1: O, kumain ka doon.
2: Kumusin yung kanin.
1: Baon ka. Ganun na sa amin din eh. Yung tatay ko, basta bibigay lang siya ng pera. Ganun, bahala na kayo dyan.
2: Yung kapatid ko nga, pinabaunan niya ng dilata dati. Hanap ka ng pambukas doon sa teacher mo. Sabi ganun dati. Yung meatloaf na hindi pa luluto. Kailangan pang luto, hindi niya alam. Ganun ka. I mean, iba kasi talaga. Sorry
1: tatay.
2: Ha.
1: Kasi yung mga nanay, yan yung mga madalas na
2: nag-a-advise. Nurturing kasi ang nanay.
1: Nag-a-advise sa mga anak. Tapos tinatanong yung anak. And then, meron ka na bang ganito? Meron ka na bang ganyan? Napagpapasok sa school, di ba? Yung damit mo. Ganito.
2: Mas masigaso
1: na ba?
2: Si nanay sa totoo lang.
1: Yung towel. Ganyan. Dali, susuklayan na yung nanay. Ganun. Pupulbusan, ganyan.
2: Lalo na babae yung anak mo. So naghahanap yan nung parang nurturing side. No? Kasi siya hindi siya yung asawa, yung ex mo doon, hindi siya kasi nakapag-asawa eh. So wala talaga siyang, kumbaga naging mother figure din yung nanay, yung anak mo doon.
1: Yeah.
2: Yan yung nakakalungkot na part kasi medyo tumagal din kasi te. Ang tagal din kasi may no? Tagal din na hindi... Saka lagi ka nakakahanap ng rason para hindi umuwi.
1: Yeah.
2: Yun yung nakakasad.
0: So, para ayaw ko na din talaga umuwi eh.
2: Oh.
1: Because?
0: Dahil sa sobrang hirap nga ng buhay, lalo na marami din akong problema na pinagdadaanan about sa mga magulang ko, saka kapatid.
1: Pero wag mo kalimutan na meron ka pa rin anak doon.
0: Opo.
1: Wag nating hintayin
0: hindi
1: na.
0: Hindi ko po kinakalimutan kasi yung mga magulang ko kasi pag may pera sila, dinadalaw din nila anak ko doon.
1: Ayun, meron naman pala. Kasi nga, di ba nga, malapit na sa isang lugar lang din naman kayo?
0: Oo, pero malayo kasi parang sasakay ka pa ng bangka at saka jeep, mahal na kasi pamasahe.
2: Again, kung hindi gusto lang. May paraan, kung ito ayaw din. Maraming dahilan. And again, for 9 years. 9 years, no? 9 years na ba yung
1: bat? 9 years yung anak.
2: 7 years na hindi ko siya nakikita. Sa 7 taon na yon kung nag-ipon ng piso bawat araw.
1: Oo. Para sa anak ko. Kasi may mga tao na ganun.
2: Yeah. Yung gagawa sila ng
0: meron jar. Talaga akong naipon noon. Kaya lang, nung time na kasi na naghiwalay kami, parang winaldas ko na lang siya. Sabi ko, ano pa bang purpose ng ko? Bakit ano pa bang purpose ng pag-iipon ko.
1: So nadama yung anak
0: kung wala
1: mo
0: na
1: sa away nyo?
0: Kung wala naman. Oh, parang ganun.
1: That's sad.
3: Nana!
1: Tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila, ha? Sa story mo.
2: Sana makatulong para medyo malinawan din. Kasi ngayon confused ka kung uwi ka ba o hindi. Gusto mo ba o ayaw mo? Kasi paiba-iba pa yung sagot mo eh.
1: Oo. Tanungin natin sila.
0: Uwi pa ako sa December 4.
1: Oo. And then kung anong masasabi nila dito sa nangyari. Okay?
0: Yung itatanong ko lang sana kung pwede ba kami mag-usap sa barangay.
1: Pwede. Pwede kayo mag-usap sa barangay. Oo.
2: But, sa tingin ko, hindi nyo naman na kailangan mag-usap sa barangay kasi siya mismo nagsabi na nung
1: okay
2: March
1: naman.
2: Na punta ka dito.
0: Gusto ko kasi yung maayos talaga. Baka mamaya pag punta ko doon, tapos hindi pala okay.
1: Tapos masaktan ka, ganon.
0: Oo, yung ganon.
2: Okay, sige.
1: Alright, sige. Tanungin natin ang ating mga bida-bida, okay?
0: Sige po.
1: Mga kapuso, ano masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si May? Mag-comment po kayo, Barangay Yalas 971 na Facebook page. Babasahin po namin yan sa aming pagbabalik. Ako si Papa Ace.
2: At Lady Gracia.
1: Ito ang Talk to Papa.
2: Number one.

0: song was brought to you by
1: Bygone 100% Knockdown.
2: Barangay LS 97.1.

0: pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
1: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Simeticone Rest Time to the rescue.
5: Bakit RitePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
10: Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
14: TGON Radio.
15: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Naku, sakitin din yan.
4: At
5: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Tagasan ka?
10: Taga-Baisa!
9: Tagasan ka?
10: Taga-Barangay LS!
11: Uy, may tanong ako sa inyo. Na-feel nyo na ba na never kayo naging enough? Na kahit anong gawin nyo, parang di nyo ma-feel na complete kayo? Uy, hindi to tungkol sa love ha? Feeling mo may kulang sa'yo kasi hanggang ngayon, di mo magawa yung mga plano mo sa buhay. Hindi dahil tinatamad ka lang, pero dahil pagod ka na. Lagi ka pang may sakit, napaisip nga ako eh. Complete ba talaga ang vitamins ko kung lagi akong kinukulang sa energy? Madalas pa akong lagnatin, kaya nag-switch ako to Enervon Z+. Prescribed din to ng doctor ko, and then explain niya na mas marami kasing vitamin C Enervon to help give more energy and more immunity with proper diet and exercise. It's giving 3 times more energy. Vitamins B1, B2, B3, B5, B6, B12 versus other brands. Plus 5 times more immunity vitamins C and zinc versus other brands. Kaya yung mga plano ko, happening na! Mag Enervon Z Plus na din kayo. Help get more energy, more immunity, more happenings. Unilab Quality Tiyan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hi ka barangay, si Lady Gracia po ito mula sa Talk to Papa at Liham ng Gabi. Sa usapang problema man o katatakutan, kami ay inyong sinamahan. Kaya naman ang pagiging number one na dala ninyo ay hindi namin malilimutan. Kaya ngayong 2026, harapin natin ang hamon ng buhay ng sabay-sabay para stronger forever.
13: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: minutes after 11 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At Lady Gracia.
0: Ako mga kapuso, ano na nga po ba ang inyong masasabi dito sa kwento ng ating bida na si May? Comment lang po ha, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento.
1: Ito, sabi dito ni... tawag na dito, si Gina. Tama lang na umuwi ka at magkaayos kayo ng ex-husband mo. Magkalinawan kayo, usap kayo sa barangay. Mas mapapanatag ka at makaka-move on na rin siya sa relasyon nyo. At yung anak nyo, makita mo at mapag-usapan nyo kung paano magiging setup ninyo or plano ninyo sa kanya. Kung sa'yo ba magstay or sa ama. Malamang doon talaga sa tatay eh. Doon na talaga lumaki sa bata, so doon na siya. Mas okay na din eh. Parang peaceful yung buhay ng bata doon sa probinsya. So parang hindi ko nakikita yung need na hilain siya.
0: Papunta dito sa Maynila. Ito naman si Perino Mitch. Sabi niya, bakit ka naman mahiya para naman sa anak mo yung gagawin mo? Saka hindi naman ikaw yung nakipaghiwalay, yung lalaki. Parang ayaw mo din kasi eh.
1: Ayaw umuwi. Ito, si Jamie Pangan. Si ate natatakot kaya ayaw niya umuwi doon kasi siya yung unang nagkaroon ng karelasyon. Dapat binigyan siya ng pagkakataon na pinapauwi siya para di ka matakot makipag-cooperate. Makipag-cooperate ka sa barangay para mapag-usapan ng problema ng anak nyo. Lumalaki na...
0: mag-isa.
1: Uso yung period no, sa sentences.
0: Oo.
1: Para hindi tayo dire-diretso. Iba-iba na yung ano, lumalaki kahit na kahit birth certificate wala, di man lang hindi naman kagusto ng bata na isinilang sa mundo.
0: Ito,
1: tapos ganyan yung naging kapalaran niya. Sana ma-resolve ninyo.
0: Si Dimple, sabi niya, face your fear. Paano mo malalaman if hindi mo susubukan, diba? For me lang ha, hindi naman yung lalaki ang pinunta mo doon. Yung anak mo, and hindi naman siguro mamasamain ng lalaki, diba? Lalo't makikita na anak nyo na lang ang concern mo.
1: Kasi baka mas ma-appreciate pa, tapos medyo mas lumambot pa yung puso nung ex, no? Kapag nagkaroon ng initiative na siya yung lumapit.
0: Pwede kasing inisip ng lalaki, pati anak mo, pinabayaan mo. Diba, yun ang pwede pang maisumbat sa kanya.
1: Tayo, nagkahiwalay tayo, okay lang sana sa akin eh. Pero yung anak mo,
0: anak pinabayaan mo.
1: Siyempre yung tampo.
0: Akong nag-aruga dyan. Kasi yung nanay, wala.
1: Kahit na sabihin natin na yung lalaki yung nakipaghiwalay, pero kahit naman kasi nagkahiwalay kayo, hindi naman ibig sabihin hiwalay na rin kayo ng anak mo.
0: Yes.
1: Yun yung minsan nakakalimutan ng iba na, o pag nagkahiwalay na tayo, anak mo na lang yung bahala ka, na sa'yo na yan. Eto, si Micaela, try and try. Wala namang mawawala kung magta-try ka. Always try to reach out to your child. Fear will only isolate you more from your child. If that happens, wala ka na magagawa kasi nasanay na yung bata na wala ka sa tabi niya. I believe in mother's love, supremacy talaga. Kaya I'm sure na meron ka talagang way para makausap yung anak mo. Natatakot ka lang. Don't fear hinder your love. Don't let fear hinder your love.
0: Ito si Aljo. Sabi niya, bumawi ka sa anak mo. Good thing na kilala ka niya at hindi ka niya nakakalimutan. At magandang desisyon yung kung hindi nga, idaan sa legal. Kasi nga baka mamaya kung anong mangyari sa kanya. So dalhin nga daw sa legal katulad ng barangay.
1: Ito si Perb Elbon, hindi naman kayo hindi man kayo magkaayos ng ex mo, at least kahit para sa bata, paramdam mo pagiging magulang mo. Iparamdam nyo na meron siyang kayo na nagmamahal sa kanya. Huwag nyo nidamay sa away nyo yung bata. Hindi ginusto ng bata na kayo yung naging magulang niya.
0: Ito yan.
1: Naging pariwara siya sa buhay or kung ano man ang mangyari sa kanya, kayo pa rin yung may kasalanan. Exactly. Kayo pa rin ang may kasalanan.
0: Ito pa, ang sabi pa dito ng ating mga bida-bida. Ay, sandali lang ha. Alakas. Ito, sabi, sana ate inisip mo din ang anak mo. Kunin mo siya, kawawa. Okay pa din alaga ng ina. Ay, nako.
1: Ayan, so ibalik natin siya sa kabilang linya.
0: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
1: Okay, May.
2: Hello po.
1: Ganito ha, yung takot kasi na nararamdaman natin, saka ngayon kasi talaga undecided ka kung pupunta or hindi. Parang sa nararamdaman ko sa'yo, parang okay nga sa'yo kahit hindi na eh. Para mas panatag sa'yo. Yung
0: hintayin
1: sa'yo
0: na lang
1: ha,
0: daw na ano, hanapin siya ng anak niya.
1: Mahirap,
0: may mga ganun.
1: Mahirap yung ganun kasi yung ex mo naman doon, mukha namang maayos na. Kung sino yung nakilala mong ex dati, hindi na siya yun ngayon. Kasi tignan mo, very responsible na, may nakapagpatayo ng sariling bahay, kahit loan pa yan. Oh, diba? Oh. Eh, siya naman yung may
0: gumagawa ng paraan
1: para makapagbayad. Yung anak mo naman doon, hindi naman daw napabayaan. Kasi anak mo pa mismo nagsabi, mahal na mahal ko si Papa.
0: Mm-mm.
1: So, hindi na magsasabi ng ganyan yung bata kung hindi na ipaparamdam sa kanyang pagmamahal. So, kung ganun yung relationship nila, pwede mong kausapin yung ex mo? Kausapin mo yung ex mo na ito ay gagawin mo para sa anak ninyo. Kapag alam niya na gagawin mo yun para sa ikakasaya ng anak ninyong dalawa, matutuwa pa yan. At hindi niya hahayaan na yung galit ninyo sa isa't isa, yung mangibabaw. Kasi gusto niya mapasaya yung anak niya eh. Yung anak ninyong dalawa, I mean. Gusto niya mapasaya yung anak ninyong dalawa, so pagbibigyan kanyang lapitan. Kahit na sabihin natin na may inis pa siya o galit pa siya sa'yo. Diba? Yung March pa nga lang, sabi niya, punta ka rito kung gusto mo. Ayun, sana kinuha. Magandang kunin na opportunity yun na magkausap kayo ng hindi nag... Yung civil lang na pag-uusap.
0: Yes.
1: Co-parenting, kumbaga. Kung ako sa'yo ha, ngayon palang simulan mo na yung para makikumusta ka doon sa lalaki. Para, kasi ang kinakatakot mo lang naman dito yung pagpunta mo, baka kung anong mangyari, baka hindi baka ipakita sa'yo,
0: saktan ka
1: kung ano man. Pero ikaw na rin mismo nagsabi, hindi siya nananakit physically. Nung naging magkarelasyon ko, hindi kanya sinaktan.
0: Oo.
1: Diba?
0: Magagalit man siya, pero tinutuon niya sa ibang bagay.
1: Sa gamit, pang ganyan. Okay? So, hindi ka dapat matakot. Kasi kung hindi siya nanakit noon, malalim yung chance na hindi siya nananakit ngayon. Lalo ngayon na mas nag-mature na siya. So ngayon, i-message mo siya. I-try mo siyang i-message na parang simple-simplehan mo. Or kahit i-try mo lang na yung magpadala, may papadala nga pala ako doon sa anak natin. Uh-oh. Kasi minsan yun yung kailangan din ng bawat isang magulang na nasa kanila yung anak eh. Yung merong isang yung magulang na nakahiwalay sa kanila, uh-oh, yung may papadala kahit konti. Alam mo yon, kasi for 7 years hindi ka na nakapagpadala sa kanya kahit na sabihin mo na ayaw nang tanggapin yung padala. 'Di ba? Pero kung mapupunta yun sa bata, hindi naman niya na yan hindi naman na niya yan kukontrahin. Lalo kung nandiyan na, 'di ba? Pinadala mo na lang ng alam nga naman tatanggihan pa nila. Eh nandiyan na.
2: Opo.
1: Sayang din naman, di naman practical na tatanggihan 'yon.
0: Mm.
1: So doon mo simulan mga maliliit na bagay kahit hindi mahal na papadala ka lang para ipakita mo na ay si Mama willing pa rin na mag-provide or
0: may binigay sa akin. Saan galing yan? Galing kay Mama.
1: Kay Mama, mga ganun. Doon unti-unti lalambot yung puso ng iyong dating kinakasama. At malay mo
2: yung
1: anak
2: ko. May trabaho ako, nagpapadala po ako ng package sa anak ko. Yun yung tinatanggap nila. Pero yung pera, hindi.
0: Kailan ito?
2: Nung may trabaho pa ako, nung year 2020.
0: Year 2020? Bago ka nakipagrelasyon or may karelasyon ka na nito?
2: Bago pa po.
1: Bago may karelasyon. O, yun na nga eh. Kasi iba syempre yung lagay nung meron ka ng karelasyon. Kasi baka nga naman isipin nila na nagkaroon ng nakarelasyon. Wala, hindi na nag-aating pagpadala.
0: Oo, yun. Isa yun sa sa iisipin nila na ay wala na, wala ka na matatagami.
1: Biglang huminto.
0: Oo, kasi may karelasyon na eh.
2: At saka wala na po talaga kaming yung communication.
0: Pero sana,
2: wala na talaga.
0: Sana maayos mo pa yung sa relasyon mo sa anak mo. Mm-mm. Okay?
1: Saka magagawa na para.
2: Nakakausap ko lang yung anak ko sa cellphone ng pinsan ko pag tumatawag sila ganun. Hanggang ngayon, nag-uusap kami ng anak ko sa video call.
1: Pero palihim pa yung ganyan, di ba?
2: Parang hindi na.
1: Kasi kanina sabi mo, palihim lang yun.
0: Hindi kaya, alam nung asawa mo, nung ex mo.
1: Kaya 5 minutes lang kayo nakakapag-usap.
0: At sabi
2: nung
0: din,
2: kasi nung birthday niya, nag-usap kami. Nung June 11, birthday ng anak ko, nag-usap kami. Ako lang, pero yung papa niya hindi. Pero di ko alam kung alam ba ng papa niya yung nag-usap kami or hindi.
0: Okay.
1: Basta parang ang kasi mas maganda pag consistent yung usapan ninyong dalawa na parang hindi kayo natatakot na may makakahuli sa inyo na nag-uusap kayo.
0: Mm-mm. Tsaka may time pa para bumawi ka, okay?
1: Bumawi ka ha.
2: Opo, meron
0: para sa anak mo.
1: Gumawa ka ng paraan, saka wag kung negative laging iniisip mo, talagang mas lalo ka mapupush na hindi umuwi sa anak mo. Mas lalo lang ano, mas lalo yung lalayo loob ng anak mo sa iyo, saka mas lalo lang kung ang kinakatakot mo iisipin ng ibang tao, mas lalo sila mag-iisip na hindi maganda sa iyo.
0: Yes.
2: Uwi po talaga ako kasi doon na po ako mag-i-stay, mag-for good na po ako doon eh. Sa amin.
0: Paano naman yung kinakasama mo dito?
2: Dito po siya sa trabaho niya, tapos uwi na lang po siya doon.
1: Ang dami mo kasing plano ngayon, te. Iba-iba na yung plano mo.
0: Mamaya, mausisa mo, maghihiwalay na din kayo niyan kasi magkakalayo kayo.
2: Wala po akong pakialam kasi sa ngayon po eh, parang malabo eh.
0: So hindi na naman maayos, malabo na din yung relasyon nyo, ganun ba?
2: Parang ganun na
1: din. Eh kasi kanina sabi mo, okay naman kayo ng karelasyon mo.
0: Oo.
1: Medyo magulo pa yung isip mo ngayon.
2: Paglasing.
1: Ni parang medyo magulo pa yung isip mo para makapag-decide sa totoo lang.
0: Oh, oh.
1: Kasi paiba-iba na yung mga sinasabi mo. Kanina okay, mamaya hindi, mamaya ngayon biglang titira ka na sa Masbate.
0: Oh, oh.
1: Kanina okay kayo ng karelasyon mo, ngayon hindi na. So hindi.
2: Matagal na po kasi namin plano yun na mag-for good na po talaga kami para makapag-ipon.
0: Kung ano man yung maging desisyon mo, sana ay maging maayos.
1: Yeah.
0: Okay, pag-isipan mo mga bagay-bagay.
1: Kasi ngayon hindi ka pa sigurado sa lahat ng bagay, kahit yung pag-uwi mo, sa totoo lang. Magulo pa yung sa isipan mo. Okay? So i-relax mo muna yung isip mo para marinig mo kung ano man yung binubulong sa'yo.
0: Tsaka kung ano talaga yung gusto mong gawin.
1: Yeah.
0: Kailangan malinaw yan, hindi basta-basta.
1: Ang dami, tapos ngayon hindi naman basta-basta. Uwi ka, titira ka sa Masbate, doon ka na mag-for good. Ilang taon na yung baby mo ngayon? Ilang taon na?
2: Mag-4 na po sa August.
1: For
2: kasi mag-aaral na din po ito sa probinsya ko po, paaralin.
1: Baka mamaya gusto mo lang bumalik doon sa ex mo kasi may bahay na siya. Charis.
2: Hindi. Maganda bahay.
0: At least may bahay.
1: Diba?
2: Kaya ko din naman magpagawa ng bahay.
0: Ayan na naman. Hindi ka nga nakapagpadala ng... Wala sana kayong problema eh kung nakapag-advance ka.
1: Hindi, pero let's just be happy for him. Ang importante, kahit hindi ganun kaganda yung bahay na naipatayo niya, may bahay yung anak mo na matutuluyan doon.
2: Diba?
0: Buti ka nga, may napatayo na. Ako nga, wala pa. Ay, buti pa siya may napatayo na.
1: May patayo.
0: Ay, meron din pala akong napatayo. Ikaw, may napatayo ka na ba? Meron na din. Anyway, hindi ko lang, bago ka magbigay ng komento dun sa, magbigay ng mensahe dun sa anak mo, eto, gusto ko lang basahin yung comment ni Richard Domingo. Ang sabi niya, pang TV pala ang face ng mga DJ sa Talk to Papa.
1: At talaga siningit mo yan?
0: First time ko maligaw sa Facebook Live. Oo, kailangang isingit to kasi lalo may matatakpan na to. Anyway, sige, nakikinig yung anak mo na nasa Masbate. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
2: Sana magiging stable yung ano namin usapan na hindi na siya matatakot kung nandyan yung papa niya. At saka gusto ko na din po na magkita kami. Matagal ko na po kasi yung pangarap eh. Lalo na pag birthday niya, nagwi-wish siya na sana magkita kami. Yun lang po. Mahal na mahal ko siya.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na

0: nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Barangay LS 97.1. Stronger forever.
3: Oras sa barangay, 11:34.
4: This time check was brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Walter Mart. Sarap maging mom. New Star Online. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Stronger forever.
1: Barangay LS 97.1.
6: Barangay LS.
5: Stronger.
7: Pinatibay!
5: Forever.
7: Habang buhay!
1: Number 1.
8: Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka nang magsalita. Eh, ba't pinagkakalat mong kabit ako? Asawa ka ba niya? Ha? Nasaan ang pruweba?
9: I-talk to Papa na!
10: May problema ka ba at di masabi sa iba?
11: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
10: Ikasa mo ipa.
11: Rambo.
10: Let's do the Rambo, mga kapuso. Mag-message po kayo sa amin, sa akin po, sa aking Facebook page at Papa Ace LS.
11: Sa akin naman po, Lady Gracia. PM nyo ako doon. Doon ako magbabasa.
10: Alright. Isa lang isisigaw, isang bansa.
11: Isang barangay.
10: Full tank ka.
11: Rambo ka.
10: Okay, simulan na natin ito. Unahin natin itong mga kapuso natin dyan sa may, sino to? Sabi ni Jason Kakasyon, parambo po si mami ko, Reyna Bell. Oh, sana all may mami.
11: Mami, ayan.
10: Sweet naman.
11: Oh, ito si Carlo Caballares, Cabarles. Paparambo doon yung mga kasamahan niyan sa trabaho na si Papa Jog, si Spina, Papi at Kuya Dong na palagi nakaabang sa inyong programa. Salamat.
10: Oy, thank you po. Ito, si Inya Montero. Parambo po. Ako, ko lang si Malu, si Jenna, si Masi, si Angie, si RV, si Epo ng Charis Saint. Ano to? At Ann, balita ko ang sarap ng inuman kagabi ah. Ay, hindi ka na-invitahan.
11: Masakit yun.
10: Kasi ikaw yung topic.
11: Minsan hindi nila in-invitahan yung topic nila.
10: Oo, syempre.
11: Yung pulutan. Ayan, sina Brenda Solomon Malikden. Hello sa'yo. Si David Barrientos Jr. and si Nap Omolida. Ayan, nakikinig sa atin.
10: Ay, hello din. Parambo din si Ronaldo Equipado. Parambo daw si Aldrin Santo Domingo, pinakapogi sa blat ng lupa. Ayun, kakagising lang, sarap buhay. Oy.
11: agad nito. Tatanghali na. Saka ano, nalang no, agad-agad magbubukas ng kaldero para kumain.
10: Oo, no, sarap nung
11: kamot-kamot pa ng chan. Diba? Habang binubuksan yung kaldero.
10: Masama, nagreklamo pa.
11: Ayun, ito lang yung ulam.
10: Yan
11: pati ngayon nagsaing, kagabi pa to ah. Diba? Gana pong magsabi ng ganyan. O, sina John Kirby, si Maricon Kagadas na super sipag paldo araw-araw.
10: Uy, eto, sabay-sabay na natin to. Ito si Ether. Parambo ko lamang po ang aming shop na JC Lucas Kids at aking kasamahan na sina Alvin Chan, Sandy Elsa at Jomel. Masisipag. Happy birthday din sa aming manager na si Ma'am Kat. Thank you po sa pakain.
11: Sana si Mayo, nagpapakain. Si Maylin Valdez Fuentes, yung kaibigan ko na si Mary Jane Calzo. And ano ba to? Si Nap. Paparambo daw niya yung misis niya na umay na sa mukha ng boss niya. Gusto na daw mag-resign. Cloud Frex, De La Cruz, Linsky, Christine, Pampam Julius, and Sir Alan and Mary Vicky Ngala.
10: Uy, ito din. Parambo lang din daw yung bebe ko na taga Caloocan. Sana itumagal tayo since bago pa lang tayo. Naniniwala ako sa forever basta ikaw lang lagi. Mula kay JL ng Mandaluyong.
11: Ganyan naman kayo sa simula eh. Aray, parang ko. Tipong nagpaplano pa kayo kung ilan magiging anak, asawa, kung tawagan ninyo. Tapos nung nagkalabasan na ng mga ugali, ayaw nyo na sa isa't isa.
10: Bago pa nga lang.
11: Bago pa lang, syempre, sweet-sweetan pa yan. Honeymoon stage pa eh. Diba?
10: Aray ko.
11: Big warm niya. Si Ate Cochina, Santo Domingo, napaka-arte sa pagkain. Nakala mo anak mayaman. Sabi.
10: Alright, punta ka na natin yan dahil dyan isang bansa.
11: Sa barangay.
10: Pulang
11: kayo.
10: Mga kapuso, ito na po ang dapat abangan sa programang Barangay Love Stories kasama si Papa Dudot.
12: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
13: Ako kasi, yung mga pinsan ko, palagi ko nakakaaway. Di ko man lang makalaro. Pero kayo, kahit nag-aasaran na, alam ko di nyo pababayaan ng isa't isa.
14: Hindi, depende pa rin. Kapag may lumundag na kapre dyan sa balete, iiwan ko talaga yan si Noela. Bahala siyang asawahin ng kapre.
15: Ang ating mga pinsan ang nagsisilbing una nating mga kaibigan. Sila ang mga unang nakakaalam ng ating mga sekreto at nagtatanggol sa atin kapag inaaway tayo. Ikaw, close ka ba sa mga pinsan mo? Pakinggan ang kwento ni Carlo sa Barangay Love Stories #BLS Insan.
16: Barangay LS 97.1.
11: Legit talaga yun, no? Yung pinsan mo talaga mga unang best friends nyo.
10: Yes.
11: No? Sila talaga yung mga unang sabihin yung sikreto. Alam nila kung ano yung apalayaw sa'yo sa... ano,
10: kasi sila yung mga kalaro mo.
11: Yeah, alam nila lahat ng baho mo sa totoo
10: sa,
11: lang.
10: Kapag may mga party-party sa bahay nyo, sa bahay nila, kayong mga magkakalaro.
11: Yeah. Alam nyo talaga yung mga mali sa isa't isa. Tapos yan.
10: Tsaka totoo yun, ay pinsan ko yan. Ay pinsan ko yan, ba't tinahanan nyo yan? Ganon, kapag napunta ka sa lugar nila.
11: Paboritong kaaway nyo din yung mga yan.
10: Totoo.
11: Nakakamiss din.
10: Oo, kasi nga, iniisip mo, nung bata pa lang, naku, ito mga kaagaw ko sa mga mana na matatanggap ng aming lola.
11: Oo. Lola, pag yung namatay ka, sa akin yung kalahati ng bahay, ha?
10: Bisa karabal mo rin kasi sila sa mga lola tsaka lolo nyo.
11: Ay, pag magseselosan pa yan pag mas kasi pinapabura ni lola.
10: Oo, may paborito kasi si lola. Sabi niya, lola.
11: Eh, kasi yung inalagaan niya, yun naman talaga yung paborito niya.
10: Totoo din.
11: Tapos yung mga dumadalaw-dalaw sa kanya, saktusaktuhan lang.
10: Yes. May paborito talaga yan si lola eh.
11: Sa kapag pinalaki ka daw ng lola, ano ka, matampuhin ka, masungit ka.
10: Ay, talaga?
11: Legit daw yun.
10: Sabi?
11: Aray yung mga
10: ko.
11: Pinalaki ng lola dyan.
10: Ay, sabaga, yung isa namin pinsan, si Purinkinay.
11: Oh, Purinkinay yung pangalan.
10: Hindi namin siya masyadong na ano, kasi nga, baltikin siya.
11: Oo, may saltik daw. Sabi.
10: Oh, may saltik nga. Totoo, totoo yun.
11: Pag-alagang lola.
10: Oo, may saltik talaga. Mm-hmm. Ay, nako. Anyways, maraming salamat po sa mga nakasama natin today. Bukas po ulit ha. Don't forget, sa mga gusto pong mag-share, mag-PM na po kayo. Mga kapuso, ako po si Papa
11: Ace. At Lady Gracia.
10: Ito ang Talk to Papa.
11: Number one.
10: Forever.

0: kinakaya yung pagod araw-araw? Para kanino ka bumabangon?
1: Alam mo, pre, siyempre, para sa pamilya ko. Sila yung nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw para ipagpatuloy yung hamon ng buhay. Ikaw, pre, para kanino ka bumabangon?
0: Alam mo, pare, sa totoo lang, kung di lang kailangan magtrabaho, hindi na ako babangon.

0: sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Nananatiling number one sa buwan ng Mayo ang GMA Radio ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one.

accomplish ngayong araw na ito? Sa mga kapuso natin dyan, na mga nagtatanghalian ngayon, masarap ang tanghalian kapag ito ay luto sa bahay at libre. Diba? Yung pumunta ka na lang

ating teaser kanina, hashtag BLS Insan. Ang kwento ng ating sender, ang pangalan po niya ay si Carlo, no? Bago ka natutong pumili ng mga kaibigan, may mga pinsan kang kusang ibinigay ang oras ng kanilang buhay para maging una mong kalaro, kakampi at kakwentuhan sa iyong mga pangarap. Tama naman ano, yung mga malalapit nating mga relatives, ang una nating mga nakabonding. Ayan, at ang tanong dito, may maiitsapwera ba sa ating kwento na insan? O hashtag BLS insan po tayo. Si Carlo ang bibida sa ating episode. Tutukan lamang yan. Laksa na po ang volume ng inyong mga radyo sa lahat ng mga

0: Glory sa Barangay LS 97.1 Stronger Forever.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Ako kasi, yung mga pinsan ko, palagi ko nakakaaway. Di ko man lang makalaro. Pero kayo, kahit nag-aasaran na, alam ko, di nyo pababayaan ng isa't isa.
3: Hindi, depende pa rin. Kapag may lumundag na kapre dyan sa balete, iiwan ko talaga yan si Noela. Bahala siyang asawahin ng kapre.
0: Ang ating mga pinsan ang nagsisilbing una nating mga kaibigan. Sila ang mga unang nakakaalam ng ating mga sekreto at nagtatanggol sa atin kapag inaaway tayo. Ikaw, close ka ba sa mga pinsan mo? Pakinggan ang kwento ni Carlo sa Barangay Love Stories #BLSPinsan.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

pagsisilbing una nating mga kaibigan. Sila mga unang nakaalam ng ating mga sekreto at nagtanggol sa atin kapag inaaway tayo. Ikaw ka barangay, close ka ba sa mga pinsan mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Carlo, 35 years old at gusto ko lang i-share sa inyo ang kwento namin ng pinsan ko na si Noela. Ang unang best friend ko. Ang unang nakaunawa sa akin at nakakatanggap ng pagkatao ko. Matagal na rin noong huling beses kaming nagkita, Papa Dudut. 15 anyos pa lamang kami noon at ngayong parehas na kaming lagpas 30 na, magkikita na ulit kaming dalawa. Tanda ko pa, nasa kwarto ako at bitbit ko ang kahon na naglalaman ng mga iniwan ni Noela. Bago siya mag-ibang bansa noon. Matagal ko yung tinago at ayokong silipin kahit minsan. May mga nangyari kasi noon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At magsisimula ang lahat ng buklating kong muli ang karton kung saan nandoon ang alaala ng kabataan namin noon.

0: Carlo?
1: Mahal?
0: Labas ka na muna ng kwarto, kain na muna tayo.
1: Teka lang, malapit na rin ako matapos dito.
0: Ang konti ng kinain mo kaninang lunch, bumawi ka na ngayon dinner, nag-aalala ako sa'yo.
1: Alam mo namang hindi ako makakakain ng maigi kapag may importante akong ginagawa, di ba?
0: Tuloy mo na lang yan mamaya.
1: Hindi pwede. Parating na si In sa Noela. Kailangang maipakita ko na sa kanya lahat ng memories naming dalawa.
0: Ano na naman ba ng halungkat mo dyan, ha?
1: Halika, maupo ka rito sa tabi ko. Nandito lahat sa karto na to yung alaala ko kay Noela.
0: Mukhang marami kang ibibida kay Noela kapag nakita mo na siya.
1: Sobra. Baka kulangin ang 5 days na magkasama kami.
0: Tagal na natin magka-live-in, bakit ngayon ko lang nakita tong cartoon mo ng alaala?
1: Ngayon-ngayon ko lang din talaga to naalala. Kung hindi pa uuwi rito sa Pinas si Noela, hindi ko na maiisip na nakatambak pa to sa garahe natin.
0: Halata namang matagal mo na tong hindi nakita. Puro alikabok na sa loob, oh.
1: Binaon ko na kasi yan sa limot noon, eh. Nung nagkasamaan kami ng loob.
0: Ano nangyari?
1: Kasi, nung mga bata pa lang kami, bago siya kunin ang nanay niya sa ibang bansa, nangako siya sa akin na walang magbabago. Tatawag siya, o kaya susulat man lang.
0: Hindi na ba niya nagawa yun?
1: Nung simula, tuloy-tuloy naman. Pero lumipas lang ang ilang taon, di na siya nagre-reply sa mga sulat ko. Ang masakit pa, kahit tawag ko, di na niya sinasagot. Hanggang sa namatay na yung lola namin, hindi ko pa rin siya nakita. Hindi siya umuwi.
0: Hindi kasi ganun kadali umuwi ng Pinas. Mahal din ang pamasahe. Lalo na kung may work na rin siya dun.
1: Ganyan nga rin ang sinabi niya sa akin sa huling beses na nakausap ko siya. Pero rason lang niya yun. Ganun na lang yung iniisip ko nun para matanggap ko na lang na nagbago na ang lahat sa amin. Nakinalimutan na niya talaga ako.
0: Hindi naman siguro nakalimutan. Hindi ka naman niya pwedeng kalimutan basta pinsan ka niya.
1: Saka hello, ako kaya ang unang best friend niya. Bata pa lang, kami na lagi yung magkakampi laban sa lola namin.
0: Ang mga pinsan talaga natin ang unang mga kaibigan natin.
1: At minsan sila rin ang dahilan ng una nating heartbreak.
0: Mukhang malalim talaga ang bubog mo kay Noela.
1: Dami ko lang kasi talagang tanong noon. Alam kong di na yun masasagot pa, pero...
0: Uy! Ano to?
1: Ang alin?
0: Kay Noela ba tong lipstick at saka bestida?
1: Regalo niya sa akin yan bago siya umalis ng Pinas.
0: Bakit ka niregaluhan ni Noela ng bestida at saka ng lipstick?
1: Halika, tara na muna sa kusina. Kumain muna tayo dun. Dun ko na lang ikikwento.
0: Ikikwento ang tungkol sa bestida at lipstick?
1: Kwento tungkol sa amin ni Noela.
2: Papa Dudo, teenagers pa lamang kami ni Noela ay lagi na kaming magkasangga laban sa lola ko. Istrikta kasi si lola at naiintindihan naman namin kasi gusto lamang niya kaming protektahan. Siya lang ang nag-aalaga sa amin. Ang mga nanay namin ni Noela ay nasa ibang bansa pareho. Wala na kaming mga tatay at iniwan kami sa mga lola namin para mabigyan kami ng magandang buhay ng mga nanay namin. At dahil kaming dalawa palagi ang magkasama ni Noela sa bahay, kaya hindi maiwasan na maging super close kami, Papa Dudut. Kapag napapagalitan ang isa sa amin, takbuhan namin ang isa't isa, lalo na si Noela. Alam niyo bang lagi siyang napapagalitan ng lola namin? Paano ba naman kasi? Ang agang nagkaroon ng boyfriend. Palagi tuloy siyang hinahabol ni Lola pauwi ng bahay kapag nadadatnan siyang kasama ang boyfriend niyang si Bon.

0: mata ka, makikita mo!
1: Carlo! Carlo, itago mo ko, dali!
2: Ano naman bang ginawa mo, Noela?
1: Basta itago mo muna ako, nandiyan na si Lola!
2: Oh, sige, sige, umasok ka sa ilalim ng kama, dali!
1: Thank you, Insan, ha?
3: Asan na yung magaling mong pinsan, ha? Asan si Noela?
2: Si Noela, di po ba lumabas para bumili ng patis?
3: Oo, inutusan kong bumili ng patis, pero kaninang tanghali pa yon. Ay, babagsak na nga yung araw, wala pa rin bit-bit na patis.
2: Eh, saan po kaya siya nagpunta?
3: Eh, ayun, nahuli ko siya kasama si Bon. Yung patpating apo ni Missing, andun sa plaza.
2: Naku, siguradong kinaladkad nyo na naman siya pa uwi niyan.
3: Ay nako, hindi ko nga nakaladkad at napakaliksing tumakbo. Ayun, natakasan ako.
2: Naku, magpatibay na kayo ng tuod, Lola. Hayaan nyo, mamaya, bibilan ko kayo ng balot.
3: Ay nako, ikaw Carlo ha, hindi ako nakikipagbiroan sa iyo. Alam ko na tinatago mo na naman yung magaling mong pinsan. Ay nako, dyan kayo magaling eh. Kinukonsinti nyo ang isa't isa. Ay, ang sakit ng ulo ko sa inyo. Kung bakit naman kasi iniwan pa kayo ng mga magagaling yung nanay sa akin, imbis na nagpapahinga na lang ako dito at walang sakit ng ulo.
2: Oh, Lola naman, damay na naman ako. Sinuwela lang naman ang sakit ng ulo niyo eh.
3: Ay, anong siya lang? Eh ikaw, ilang beses mo na rin muntikang paputokin ang ugat ko sa batok, ha?
2: Di bale, ang importante, Lola, buhay pa rin kayo, di ba?
3: Naku, ikaw, nagawa mo pang tumaba. Aray, Lola!
2: Ay! Di naman kayo mabiro eh. Kay Noela ka galit, di ba?
3: Oo, kaya ilabas mo na siya. Ha? Asa na yung magaling mong pinsan?
2: Lola, huwag niyong sasabihin na ako nagsabi ha. Nakita ko siya kanina. Pumasok siya dun sa bahay ng kalaro niya, si Jasmine. Dun na naman siguro nagtago.
3: Ay, sigurado ka ba dyan?
2: Opo. Kaya pala todo takbo kanina kasi may kasalanan pala sa inyo. Puntahan niyo na po bago makatakas ulit. Sige kayo, baka mamaya magkita na naman sila ni Bon sa plaza.
3: Ay naku, pinapainit talaga ng batang yan yung ulo ko. Ay!
1: Psst! Umalis na si Lola.
2: Oo, lumabas ka na dyan.
1: Ay, naku, thank you Carlo ah. O sige, aalis na muna ako.
2: Uy, teka, saan ka na naman pupunta?
1: Ibabalikan ko lang si Bon sa plaza. Di pa namin ubos yung isaw at Betamax na binili namin eh.
4: Mas matanda sa amin ang 2 taon si Bon, Papa Dudut. Mabait naman ang first boyfriend ni Noela na yon at palagi nga akong nililibre noon basta wag lamang ako magsusumbong kay Lola. Sabi ko naman sa kanya kahit na hindi na niya ako ilibre, wala naman akong balak na magsumbong. Kasi sanggang dikit ko si Noela, kahit magkatampuhan kami ay walang laglagan. Siguro kasi si Noela at Lola na lamang ang meron ako mula noong iniwan ako ng nanay ko para makipagsapalaran siya sa ibang bansa. Tanda ko noong unang linggo na panay ang iyak ko dahil sa pag-alis ni nanay, Papa Dudut. Andun lagi si Noela para abutan ako ng candy, mapatahan lamang ako. Pinapatawa niya ako, Papa Dudut, hanggang sa makalimutan ko ang lahat ng pagkalungkot sa pag-alis ng nanay.

Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na kaya laging yon ang binibini ninyo? Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi magandang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang lagi nasa isipan ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines at para sa akin ay Right Med yun. Abot kaya, di kalidad at doctor prescribed pa.

0: love story sa ating episode ngayong araw na ito, mga kapuso na pinagbibidahan ng ating sender na si Carlo. Naaalala niya ang kanyang kabataan, kung paano ang kanyang pakikipagrelasyon sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang kalaro, very close na insan, no? At dito nga po, mga kabarangay, binahagi niya yung mga nakakatuwang mga experiences on how they comfort yung kanilang mga damdamin. Yung bawat isa sa kanila ay nagtutulungan para ma-overcome yung kalungkutan. Unang-una, yung mga magulang nila ay mga OFW na nagtatrabaho para sa kanila, malayo sa kanila. So wala silang ibang kakampi kundi bawat isa lamang po, mga kapuso, no? Anyway, marami pa tayong mga relatable na mga kaganapan mamaya sa pagbabalik po natin sa ikalawang bahagi ng ating kwento. Kayo ba? Meron ba kayong memories noong kayo kabataan na gusto nyong i-share sa amin? O PM naman dyan sa ating TikTok page and our Facebook page. Magandang tanghalian sa mga taga Mangha Multimedia Production. Si Brother Angelo Agravante na naka-tune in ngayon. Pagbating yan, si Miss Mirna Celestino at sa lahat pa ng mga staff ng Mangha Multimedia Production, especially kay Brother Angelo Agravante. Marami pong salamat sa inyong palagiang pagsuporta sa ating programa. At ganoon din yung aking mga dentist at mga mababait na mga staff ng Exquisite Advanced Dental Center sa Robinson's Novaliches Branch at sa lahat ng mga branches. Binabati ko lahat ng mga young professionals dyan. Nagtatrabaho kayo ng mabuti. Dapat alagaan ninyo yung mga ipin ninyo. Ayan, try nyong hanapin yung Exquisite Advanced Dental Center. Ayan, salamat po sa palagiang pagmamahal kay Papa Dudut. Sila po ang nagpapaputi ng aking ipin at nagme-maintain ng aking mabangong hininga. Yan ang pinaka-importante, no? Silang lahat dyan, pa-shout out sa Bandoho and Lachano family. Kay Mama Heidi na present daw sa pakikinig galing kay Chet 21. At si Mami Ramia Bison from Antipolo. At KMI ng Shuning, or si Auntie Shuning daw niya. At si Fidel na naka-tune in lagi sa atin. O ayan na, galing kay Marcelo Ignacio Jr. Ito po ay sa social media ng ating TikTok, no? Ng Barangay LS. Sa ating pagbabalik, ang masasayang mga memories pa together, o baka mamaya madrama na, alamin po natin yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Dahil tayo ay stronger forever. Stay dry, kabarangay
1: forever.
2: Number 1.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.

0: Live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
1: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
0: Bet 88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
4: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pwede centavos.
5: Ay, wala akong barya.
6: Walang barya!
4: Ay, wala akong panukuli.
6: Walang sukli.
7: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian.
8: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
9: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping. Stronger! Forever!
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang han, no?
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: Tagasin ka?
15: Taga Makati!
14: Tagasin ka?
15: Taga Barangay LS!
16: Barangay LS 97.1
17: Barangay LS
16: Stronger
14: Pinatibay
16: Forever
14: Habang buhay
16: Number 1
14: Forever
16: Ang karugtong na mga kwento ng buhay Sa Barangay Love Stories
18: Laging sinasabi ng lola ko na black sheep daw si Noela, Papa Dudut. Matigas ang ulo. Laging ginagamit na bad example ni lola sa akin at deadma lang naman niya ang si Noela. Parang minsan eh mas lalo pa siyang nagpapasaway. Para lang inisin si lola. Doon ako nabibilib sa kanya. Kasi ako ay hindi ko kayang gawin yon. Ang laki kasi ng takot ko kay lola ng mga panahong yon. Kaya nga minsan ay naiisip ko na baka si Bonnie sinagot lang niya para inisin si Lola. Kasi hindi naman siya ganon kainteresado kay Bon noong nanliligaw sa kanya. Noong nabalitaan lang ni Lola na nanliligaw si Bonnie sakalang ito agad sinagot. At tuwing mag-aaway sila ni Lola, kay Bon siya dumediretso. Kasama pa ako na chaperone.

0: Noela! Bon! Di pa ba kayo tapos dyan? Gusto ko nang umuwi.
1: Hindi pa. Magka-holding hands pa kami, oh. Panira ka naman, eh.
0: Eh, kanina pa kayo mag-holding hands dyan, eh. Kala nyo naman kung di pasmado yung mga kamay ninyo?
2: Uy, hindi ako pasmado, ah. Si Noela lang.
1: Oo naman, Bon. Ikaw tong nag-aaya na mag-holding hands sa dilim, tapos lalaitin mo lang tong kamay ko?
0: Sige na. Ituloy nyo na lang yung away nyo para makauwi na kami. Galitin mo palalo si Noela, Bon. Dali.
2: Hindi ko gagalitin tong Reina ko.
0: Yak. May parina-reina pang nalalaman. Kadiri kayo.
2: Alam mo, Carlo, kapag ikaw ang na-inlove, baka mamaya, mas malala ka pa sa amin ng pinsan mo, eh.
1: Palibhasa ang puso mo gawa sa delata.
0: Hoy, anong delata? Anong akala mo sa puso ko, sardinas? Tara na kasi, Noela. Kunti na lang isusumbong na kita kay Lola.
1: Sige, magsumbungan tayo. Baka nakakalimutan mo. Nahuli kitang kumukupit ng barya sa altar.
2: Alam mo, Noela, sige na, umuwi na kayo. Nakakaawa rin tong si Carlo, eh. Mukhang kanina pa pinapapak ng lamok. Bukas na lang tayo ulit mag-holding hands, ha?
1: Eh, paano ka? Baka mamaya.
2: Anong baka mamaya?
1: Baka mamaya kitain mo si Tonet kapag nakauwi na kami ni Carlo. Panay pa naman ang pakyat nun sa'yo.
2: Uy, nagsiselos ka ba kay Tonet? Kaklase ko lang yun. Di ko nga type yung ulo nun, eh. Parang square.
0: Eh, kaysa naman tong ulo ni Noela. Triangle.
1: Hoy! Nahiya naman ako sa ulo mo na walang shape.
0: Dapat sa Egypt ka nakatira, eh. Pwedeng maging pyramid yung ulo mo nun, eh.
1: Talagang loko ka, ha?
2: Nakakatuwa talaga kayo magpinsan, no? Nakakaingit yung pagiging close nyo sa isa't isa. Ako kasi, yung mga pinsan ko, palagi ko nakakaaway. Di ko man lang makalaro. Pero kayo, kahit nag-aasaran na, alam ko di nyo pababayaan ng isa't isa.
0: Hindi, depende pa rin. Kapag may lumundag na kapre dyan sa balete, iiwan ko talaga yan si Noela. Bahala siyang asawahin ng kapre.
1: Kunwari ka pa. Kala mo naman matitiis mo ako, eh. Kapag hinahabol nga tayo ng gansa sa bukid, di mo ako maiwan kasi ayaw mo akong matuka.
0: Oh?
1: Love mo ako, Carlo, no?
0: Kadiri, feeling mo, ulo mo, pyramid.
1: Tara na nga. Muwi na lang tayo bago pa magkalaglagan ng sikreto rito. Uy, Bon, ha? Huwag kang magkakamaling lumapit kay Tonet. Malalaman ko yan. May matang tubig, may pakpakang tenga.
0: May matang tubig, may pakpakang tenga. Ano yan? Ba't ganyan yung mga kasabihan mo?
1: Eh, ano ba dapat?
2: May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Di ba tinuro sa atin yun ni Mrs. Santos sa Filipino nung grade 4 tayo?
0: Walang matatandaan yan si Noela. May pakpak kasi yung utak niyan. Mabilis lumipad kapag nasa eskwela.
1: Ikaw talaga! Durog ka talaga sa akin, ha?
0: Aray! Uy, teka lang! Grabe ka! Sobrang mapasmado dyan kamay mo, Kadiri.
1: Talaga, ha? Eto, maghilamos ka gamit ang pasma ng kamay ko!
0: Kadiri! Asim!
3: Magkakapikunan pero hindi rin matitinag ang samahan namin ni Noela. Kahit below the belt na ang asaran, tuloy pa rin ang pakikisama namin sa isa't isa. Hindi naman perfect ang relasyon naming magpinsan, syempre nag-aaway din kami. Pero hindi nga ata tumatagal ang dalawang araw. Hindi ako matitiis ni Noela. Siya rin ang lalapit sa akin kahit ako pa ang may pagkakamali. Hindi niya raw matitiis na hindi kami okay, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay na-testing talaga ang pagmamahal sa akin ni Noela. Doon ko napatunayan kung gaano ka-loyal sa akin ang pinsan ko, Papa Dudut. Lalo na noong lumabas na ang totoong pagkatao ko. Ang pagkatao ko na nililihim ko sa lola ko at sa ibang taong huhusga sa akin oras na yakapin ko ang totoong ako.

0: Ay, bongga. Ganda ng labi mo dyan, Carlo. I mean, Carla. Bagay pala sa akin tong red lipstick ni Lola. Saan kaya niya ito binili? Meron kaya ito sa bayan? Nakakaputi rin pala ng balatong duster niyo. Sana meron siyang pink para favorite color ko.
1: Carlo!
0: Uy!
1: Uy! Anong ginagawa mo?
0: Lola!
1: Bakit masuot niya ang duster ko, ha? At saka, ano yan?
0: Huh?
1: Bakit naka-lipstick ka?
0: Mm.
1: Teka! Lipstick ko yan, ha! Oh, bakit hindi ka makasagot, ha? Ay nako, ikaw, Carlo, wag mo akong dadaanin sa pag-iyak-iyak mo dyan, ha? Hindi yan e-epekto sa akin. Ay, sinabi na wag kang umiyak eh. Sumagot ka. Bakit ka nag-lipstick, ha? Bakit ka nag-duster?
0: Sorry po, Lola. Sinubukan ko lang naman po.
1: Ay, bakit mo kailangang subukan? Ano, Carlo? Bakla ka ba? Ay, hindi ka pwede maging bakla, ha? Ay, naku, walang bakla sa lahi natin. Kasalanan yan. Naku, ubarin mo nga yan, ha? Ubarin mo yan.
0: Aray, Lola! Lola, nasasaktan po ako!
1: Ay, naku, wala akong pakialam. Akin na yan, Carlo. Ubarin mo yan.
0: Ayoko, Lola!
1: Bukas na bukas din. Dadalhin kita sa kapilya. Kailangan mong magpa-bless kay Father para matulaw yung kabaklaan mo bago lumala.
0: Huwag, Lola! Ayoko!
1: Ay, apat talaga! Lola! Bakit mo sinasaktan si Carlo? At bakit hindi, ha? Nakikita mo ba yung itsura ng pinsan mo ngayon? O, oh, ayan o. Oh, suot ang duster ko. O, oh, ginamit pa ang lipstick ko.
0: Noela, tulong.
2: Ah, Lola, bali ano po. Ako po yung nagpumilit na ipagamit yung duster nyo kay Carlo.
1: O, oh, at ang lipstick ko?
2: Ako rin po ang nagpahig yan sa kanya. Pangasar ko lang. Natalo kasi siya kanina sa tuong its eh. Yun po yung parusa.
1: O, oh, totoo ba yung sinasabi niya, Carlo?
2: Di ba totoo naman, Carlo? Lumabas nga lang ako saglit para kumuha ng ribbon para itali sa buhok niya eh. Eh, kaso naunahan niyo akong bumalik ng bahay, Lola.
1: At bakit naman kailangan mong gawin to sa pinsan mo, ha? Wala ka ba maisip na parusa kaysa pagmukain mong bakla itong si Carlo?
2: Eh, yun lang po kasi ang naisip ko eh. Tsaka, Lola, wala naman pong masama sa pagiging bakla. Hindi naman po masama yun.
1: Ay, anong sabi mo?
0: Tumigil ka na, Noela. Please.
2: Eh, totoo naman kasi. Kung walang mga bakla, walang magkukulot sa'yo, Lola. Tsaka sila nga ang takbuhan mo kapag may bigla ang ganap kayo ng mga kumare mo, di ba?
1: Ay, naku, ikaw naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Alam mong kasalanan na maging bakla. Babae at lalaki lang ang ginawa ng Diyos. Walang bakla, walang tomboy.
2: Lola, ang sabi po sa simbahan, lahat tayo ginawa ng Diyos. Mahal niya at pantay-pantay sa paningin niya. Kayo naman oh, kumagawa kayo ng sarili niyong batas. Magagalit sa inyo si Lord niyan.
1: Ay naku, ikaw ha? Ay naku, huwag mong ginagawang biro ang aral ng Diyos. Ikaw, halika nga rito! Noela! Sumama ka rin sa akin sa kapilya bukas para mabawasan yung sungay mong bata ka. Naku, pero wish ako talaga kahit kailan. Puro hangin ang laman ng utak mo. Nagagawa mo pang maner mo ng mali.
2: Totoo naman kasi, hindi naman po kasalanan ng pagiging bakla.
1: Ay naku, ikaw ha? Talagang sasagot ka pa, ha?
0: Noela! Tama na po, Lola! Tama na! Huwag! Lola!
1: Ano, gumilid ka ha? Kung ayaw mo tumahan sa akin!
0: Hindi po, ayoko po! Tumigil na ka, Lola! Maghirap mo sasagot si Noela!
2: Gumilid ka na rin, Carlo! Madadamay ka pa eh! Kaya ko naman!
0: Ayoko!
1: Ikaw ang tigas ang ulo mo, ha? Akong dalawa kayo makakatikim ng galit ko eh, ha?
3: Hindi ko pwedeng makalimutan ang araw na yon, Papa Dudut. Hindi dahil sa bigat ng kamay ni Lola sa pananakit sa amin, kundi sa kung paanong saluhin ni Noela ang sakit na dapat ay solo ko lang naman na tinatanggap. Hindi niya ako iniwan. Kung hindi yon ang definisyon ng loyalty ay hindi ko na alam kung ano pa. Hindi natanggap ng lola ko ang pagiging bakla ko, pero si Noela, kahit na hindi ko ipilit sa kanya kung sino ako, ay tumango lamang siya at sinabing tanggap na tanggap niya ako. Napakaswerte ko sa pinsan kong ito, kaya utang na loob ko sa kanya ang malayang paglaladlad ko ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, siguro ay matagal ko nang itinago kung sino talaga ako. Papa Dudut.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die, paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
3: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
2: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
5: Tagasan ka?
6: Tagasangang daan!
5: Tagasan ka?
6: Taga-barangay LS!
7: Stronger!
6: Pinatiba!

0: KILS 97.1 Forever Number 1 Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
1: Sa pagdaan ng panahon ay mas lalong tumibay ang samahan naming dalawa ni Noella. Hanggang ngayon ay naaalala ko lahat ng memories namin na magkasama. Mula sa pag-akyat sa puno ng kapitbahay, sa paghabol ng mga aso sa amin tuwing mauutusang bumili ng toyo at bawang sa tindahan, ang pagsusumbong ni Noella tuwing nag-aaway sila ni Bon, mga paghabol ni Lola sa amin kapag may nagagawa kaming pagkakamali. Hindi na namin naiisip ang buhay ng magkalayo. Para kaming mga kambal na kailangang laging magkasama. Pero hindi pala pwedeng ganun palagi, Papa Dudut. Isang araw ay kailangan na naming magkahiwalay ni Noella. Kailangan nang pumunta sa Canada ni Noella para makasama ang kanyang nanay. Nung una akala ko ay magbabakasyon lamang. Yun pala eh, doon na siya titira, Papa Dudut.

0: Hinanap ko pa po yung saako bag eh. Wala po talaga dun sa kusina. Pati dun sa kulungan ng manok, tiningnan ko na, wala rin po.
1: Ay naku, may hangin ba talaga yung utak mo? Bakit ka maghahanap ng sako bag sa kulungan ng manok?
0: Eh malay nyo naman, baka dun sila nangingitlog.
1: Ay, tumabig ka nga riyan, baka isama na kita sa kulungan ng manok.
0: Ay.
1: Tulungan mo na lang si Noela na magtiklop ng mga damit niya. Ako nang maghahanap ng sako bag.
2: Lola, wag niyo na pong hanapin yung sako bag. Hayaan niyo na. Di talaga ako makakapagbaon ng saging.
1: Eh sino ba nagsabi sa iyo na paglalagyan ko ng saging yung sako bag, ha?
2: Eh bakit niyo pa hahanapin?
1: Para isako ko yung si Carlo at iwan ko na lang sa tulay. Ay naka.
2: Ingat ka kay Lola. Kapag naunahan mo siyang mahanap yung sako bag, sunugin mo na agad. Baka bukas makalawa, mabalitaan ko na lang sa tulay ka na pala nakatira.
3: Psst, Noela.
2: Ano yun?
3: Mamimiss mo ba ako pag umalis ka na?
2: Ano ba namang tanong yan? Siyempre oo. Alam mo namang ikaw ang best friend ko eh.
3: Basta kapag nasa Canada ka na, tatawag ka ba?
2: At susulat. Promise, hindi ako makakalimot. Babalik ako rito tuwing bakasyon.
3: Promise mo yan ha? Saka may pabor lang ako.
2: Ano yun?
3: Huwag mo masyadong galingan mag-English ha? Para makahabol ako.
2: Para sa'yo, wrong grammar ako palagi.
3: Mamimiss kita, Noela. Sobra.
2: Ako rin naman eh. Pero magkikita pa rin naman tayo, Carlo.
3: Siguraduhin mong babalik ka rito, ha?
2: Oo naman. Basta pagbalik ko, dapat ikaw ang unang susundo sa akin, ha?
3: Oo, siyempre. Ako nang una sa airport.
2: Teka pala, may ibibigay ako sa'yo bago makabalik si Lola.
3: Ano yun?
2: Eto.
3: Uy, bestida tsaka lipstick? Parehong pink? Para sa akin ba to, Noela?
2: Huwag kang maingay. Itago mo na agad yan bago makita ni Lola. At gagamitin mo lang yan kapag wala siya, ha? Isara mo lagi ang pintuan mo para hindi kanya mahuling kumikirengking na naman. Ikaw na bakla ka, ha?

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
2: Taga saan ka?
3: Taga Marikina!
2: Taga saan ka?
3: Taga Barangay LS!
4: Hi Besh! Mama Belle ng Forever Request and the Big Ten Countdown. We are thankful.

Forever Request. Ikaw at ang favorite mong kanta. Forever Request. Ikaw at ang paboritong song mo. Ang bida. Forever Request. Sa Barangay LS.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Basta magharita, juices na.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Melo de Mart Golden Chicken. Price starts at 85 pesos. Head to your nearest Melo de Mart to try our newest delicacy.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Need extra budget fast?
2: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
1: Adam Orlar po, para mag extra bilis na extra budget mag Ronit.

0: Orlar po, mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap. Mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan.
1: Ano po 'yun? Parang masarap.
2: Oh, ito, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Nagugo.

0: Manadum Hoy.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahing papawid sa 99.5.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already

0: Hi guys! Init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
1: V-Care 들어보셨나요?
2: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day 미아르.

0: mapapanood sa player.
1: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
2: Mahal na mahal kita.
3: People like Loyal. Yan si mahal. Cholo.
4: Jody!
3: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
2: Sorry, hindi ako yun.
3: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GMTV.
5: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News, Prime Time, 5:30 p.m.
6: They could describe everything with one single word. You know, like...

0: Hey.
1: Hello.
0: Uwi. Parang wala akong nakikita. Yeah.
2: Ay, ay!
0: Yes. It's now 10:01. At kasalukuyan ako naka-multitask. Nalaan ako na may best friend ever. So, hindi ko pang show tapos ako naka-multitask. Wow! Terry, nakikita ko yung layout mo. Uy! Eh, uy! Yeah! Boss! Hindi pa kasi pagkakas mo na pamag-tour. Kaya sinastop. Ito, mapakita ko sa inyo. Screenshot ko na. Ayan. Ay. Busy ako sa matapos naman na to, pero sinusubay lang ko. Yan. Pakita mo, Terry, busy na niyo. Nasa side chat.
3: Aray ko.
0: Sariling kong programa.
2: Ay, ay, ay!
0: Hindi pa ako tapos. Sandali lang.
1: Ano yan? Huwag ka, no? 460.
0: Sandali lang.
1: Mapakash in.
4: Mag-comment na.
1: Tablet.
4: Pinangungunahan ni Tita Meps. Baykotche na nasa't mga barkada. Minsan kong swerte mayroong surprise guest na manghaharana. Kaya't samahan na natin sila. Ano man
0: oh, so big mo na tayo, BB, right back.
1: Pagka, no?

0: pusong sumaya. Narito na ang programa, walang kasing saya. Mula sa Cool FM, kimpilan ng radyong nangunguna.
1: Aray ko!

0: banda. Minsan kung swerte mayroong surprise guest na manghaharana.
1: Aray ko!
2: Ayaw!

0: pwedeng pagtapos na. 5 best weekend.
1: Oras.
0: Wait lang, stop ko lang ito.

0: Okay.
1: Ay, yeah.
0: Anyways. Live tayo ngayon sa Tulong Pinot Pool TV at sa DepreDCX at sa transmitter ng mga nagbago. Hello! So ito na yung last episode for Friday. Nay, bago na malakas. Dali. Ang sabi ni AJ, yes, wabay yung signal mo. Ay, tama. Wabayo, gaya ba ni TVB ng bunong wabayo? Baba mo na lang dito, background music. Baba mo na lang background music. Ayan, so... mamaya, may announcement ako. Bukod sa... vibes. Pero kasi may nalista na ako. Tama yan. Magda-liping tayo. Wow! Ang mga sasama, ibabag ito mamaya. Yes. At So, ito na nga. Dedejo na tayo kasi hanggang 10:30 lang tayo at 5 more minutes na dito. For Friday, kaya lang bako ang multi-kwento ko. Manila SDR 89.5, 1620 AM, edited by engineer Bob Navarro. Ay, sabi na kumakabili. Ay,
2: aray ko!
0: I-de-de-de natin to. So, ito na nga. Ang announcement. Munang announcement. Ang unang announcement. Om Sim, sabi ka, AJ. Unang announcement. Bukas, pupunta kami ng bait. Si TCP nag-aya since last week. Dapat last week to din kami. Kasi di natuloy, umulan. Eto pa pa. May isa pa. Alam ako sino. Paki-jumble, please. AJ at higit sa lahat. Rumble team. Wala ba? Wala ba?
1: Ay, yan!
0: Parang tanong mo yun? Ang daya. Okay. Ang sasama pa ay si... 5, 4, ay, ang sasama ay si Tapi! Sasama! Ay! Tapi, may niya sasama. Joke.

0: Ay, kasama si Temi sa Impapapog FM. Ay,
1: bukan ko? Wala.
2: May nagpa-cash out. Hindi. Wala naman. So, hindi talaga si Terry. Ang sasama bukas, AJ, mag-ready ka na. Alam ako sino. Si...
3: Ano yan? Sino?
2: Si Sen.
3: Yo!
2: Si Sen. Yun o, di ba kami... At it gates na lahat, kasama si Terry! Yay!
3: Terry B, Terry B, sumama ka na. Isay ka kumula itong quality time. Ay, ayaw.
2: Uy, ano yan?
3: So, inanood ako ng fan camps ng ano? Kaohsiung Beer Festival.
2: Fan camps na?
3: Yeah, fan camps na. Yeah. Kaohsiung Beer Festival. Nag-perform yung wifey ko, si Chewy.
2: AJ.
3: Yo.
2: AJ, pinakikinig ka mo yan. Akala ko ang tinututupan mo si Queen Nai. Ay.
3: Yo, what? Nah, bro, nah.
2: Pag-end ka na buka.
3: Si YP Chewy na po. Ay.
2: Ayaw!
3: Hoy, Terebi, tawad. Terebi, yung sound effect ka na sound effect dyan. Toy, sumama ka bukas. Ay.
2: Ayaw! Pasama yan. Dahil dyan, sign up po. Ang hindi. Okay. Bale, ganito. So, AJ, tayo nila TCP at Leo at Nixon. Ay, hindi. Tayo nila TCP at Leo magbubook. Tayo apat lang kasi tapos si Sen magsasolo na lang daw siya. Sabi ba yan?
3: So magsisingle tayo. Booking si Sen bukas?
2: Okay. Siya nang magbubook by individual. So apat tayo. Mamaya magbubook po na. So,
3: okay.
2: Abangan yan bukas sa bar. Sasayaw si AJ kasama si
3: Ay! Sweeps talaga. Sweeps talaga sa siya. Sasali siya sa Star Wars. Ay.
2: Sasayaw sa
3: Star Wars Batch 2.
4: Arise ko.
2: Ito nga. Kwento ko. Sige. No May 16. Nung nagkita. Nandun kami sa Alameda. Nandun ako sa Alameda. Papunta. No May 16. Hindi kita muna kami ni na Sam, TCP, tapos si Yo, pasama. Hinintay ko sila. Nung dumating kami, eto nga, nakita ko na kami, akala ko dediretso na kasi ako, nag-escalator, pababa, pero hindi ko alam na hindi pala sila tawag dito. Ano to? Hindi sila tawag dito sumunod na dediretso na lang palabas. Nakita ko, kaya ang ginawa ko, bumalik ako pataas, paakyat. Ginawang treadmill.
3: Ba't mo kasi ginawa ayon?
2: Mahirap na. Ayaw tuloy sila yung si Katisi. Please, Sam.
3: Ayaw!
2: Katisi.
3: Tang.
4: Aray.
2: Sana mo kasi na kami ganito. May magte-treadmill paakyat sa escalator. Yan, so bukas. So, speaking of by bukas, balik to school. Yes. Ang makasama bukas ay, wow, chupa. Who's the queen?
4: Aray ko.
2: Pwede na ako. Mayonnaise, bukas. Tapos, budget 1 for vibe spot. At OG na. Diba yan? Ano dito ko na? Wait, ang bakit lang ako. Kalimutan ko na ako si
3: Ayaw!
4: Aray ko!
2: Ang bakit na tayo. Ano yan? Dalawa.
3: Ayaw!
4: Aray ko!
2: Ayaw! Nakakagina ba yun? Bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-bak-

0: Bakit pa tayo ng konti? Yun. So, bukas, ang mag-perform sa vibe ay Project 14 Vibe Spot. For OG naman na si Bon Espia at Detre at the Jeep by Mionis. At sino ang nanguna sa tawag dito, sino muna sa main vibe? So, this na yung simula bukas. Wala na yung uprising, more on vibe, main vibe na pinagsama na uprising, main vibe. So, ang nanguna dyan, swede ko na sa inyo ha, ang nanguna dyan, putulan dila. Ay!
1: Ay!
2: Aray ko!
0: Yung sa gusto ko is putulan dito.
1: Ay!
2: Aray ko!
0: Tapos number 2, yung paborito ni TVB sa DCX Wing Valley na instala na sa kama at...
1: Ayaw!
0: Joke. Oy, speaking of DCX, so uwi ng abang at sa vibe bukas, sa mas maagang oras, 6 PM sa TV Live, on PH, sa Patik Channel, at sa Cool FM at Cool TV. Simulcast din po sa TVB TV. Yes. Nakita na ako mula sa labas ng TGON. De, so yun na nga. Speaking of DCX, may album na pinakita. Yun. Coming soon.
2: Well, and
1: Ay!
2: Aray ko!
0: Ituloy mo! So, day joke lang. Come! At may announcement last time. Ba't hindi mo tinunoy? Ang galing.
1: Ay!
0: De, may nakita akong announcement mula sa teacher na age. Last week pa to eh. May thanks. Send ko dito sa side chat. Since mag 1 year na ang DCX, my upcoming album. Ito, pinawag ko, yes. Yung isang taon may games and six.
1: Ayaw!
0: Hindi. Tanong ko lang. Ano yung beef? Paliwanag mo nga sa akin. Ano yung beef? Ayan na. Ano yung tea? Ayan na.
3: Huwag mo ang tea.
0: Ibendo ko lang daw. Uy! Oh no! Uy!
1: Ayaw!
0: Hindi ko kasi ito na. Dapat i-announce ko ito last week. Pero nakalimutan ko na sa dami na nangyari. Okay, so, speaking of DCX, ito nga may latest schedule beginning this week. So, the board for it. So, ito na nga, simulan. Kasi sa ngayon, walang Tita Chupeta, at there may MSA Rewind. Wow, paborito ng Terry B. MSA. May sasabihin ako, aka, why?
1: Ayaw!
0: Then pag Sabado, New Week Saturdays lang, ayun, Sunday, tugtugan sa Weekend Notice World Midnight, tapos susunod ng 5 p.m. ng New Week Saturdays, at may broadcast ng buwas na yan. Uy, nakakamiss.
1: Ayaw!
0: Nakakamiss yung Miss Green, nagmamayans. Tumaan ba yun kahit saan? Pele, nasa
1: oh, yeah.
0: So, 5 p.m. MSC by meeting at a bukas 4 p.m. So, may depende pa. So, sa DC, so 5 p.m. New Week Saturdays. Tapos may big broadcast ng Gord Terrace at Mykening from 6 to 7 p.m. at MSC Rewind na alas 6 Sabado po yan. At pagpatak ng linggo, ayan na. Ang bagong show. Pinagquest ko to. Dice. Hindi kasi ito kasi

0: Pidik na sa season at wow. Hina ka mga Terry up. Private talks. Wow. Kasama si Terry Estrada as Doc Lulu at
1: Mary
2: Doc Lulu.
0: Tapos ang barikulo sa tuktukan ng 4 AM with weekend movies tapos lucha Sundays ng alas 4:30. Yo. So, yan mga abang sa DC Games. Ano, sabi ni Tevi, alam ko yun, alam ko na yun sinasabi mo, private talks. Wow, kaya kasi, hindi kasi ito, bago tinututukan ng community, kasama pa si Selin. Ayoko naman mag-get LL pa.
1: Ayaw!
0: Well, miss ko na din sa isasabihin ako. Ano sabihin ako? Big right lang naman. Pwede ma-miss. Bukas, may VP ata ng alas 4 sa 2FM. Yes. And sabi ni Nina, sabi ni tawag dito, anyay, na kaya sa may sasabihin ako, hindi ko yun alam. Abangan na, pero tuloy pa yun daw, sabi sa announcement, pero, sa announcement ng MSC server, pero tuloy pa yun daw, nasa, pero hindi ko nababagit kung anong tawag dito mangyayari. So, ano Mina? Eh, kasi nickname mo, I love Mina, ang galing. Dr. Metz, kailan ba mag-click sa doctor?
1: Ayaw!
3: Aray ko!
0: Lumi, di ko gawain yan. Uy, period. So, eto na nga. Since binanggit ko naman na last Friday episode ko na to, alam bakit? Simula ngayong Friday, hindi na ako mapapakita ng Friday. Lilipat na tayo sa Sabado! Yay! Mga kapat! Yay!
1: Ayaw!
3: Wow! Crazy!
0: Wow na wow! Itong gusto talaga ni Terebi. Wait lang, asa na yun? Itong favorite ni Terebi, ito ah.
1: Wow! Wow! Wow! Wow! Wow!
0: Yan.
1: Wow, wow, wow, wow! Wow, wow, wow, wow!
3: Aray ko!
0: Yun. Hindi. So, yun na nga. Yung Tita Meps Magazine, hindi na tuwing Friday. Nilipat na ako tuwing Sabado, 9 PM. Pero, may announcement din ako bukas. Kasi, may something changes simula next week dahil tawag dito, may special na aabangan. Ikikwento ko yan bukas. Sa ating special edition ko kaila kung ano yung schedule ko, abangan maya. Balik muna tayo dito sa last Friday schedule. So, yung last Friday, ito na yung last Friday episode ko na ito. Dahil simula ngayong next Friday, may nagbabalik. May nagbibig ko. Ay, yun pa yung DCMF. So, simula na yung Friday. Magbabalik na ang paborit, ang nagbabalik. Original. Na full FN na sa Smile Network Live. Which is, May Tulugan. Yeah, tama. Lumi, May Tulugan. Simula na yung next Friday, pero special premiere episode book simula next Friday, 9 to 11 PM. Yep, 9 to 11 PM. Pero on regular days, 10 PM muna. On regular days, 10 PM to 11 PM. Sa school FM. Siyempre, simulcast din sa Smile Radio. Yes. Namiss ko yung May Tulugan. Pero yun, hindi na May Tulugan magbabalik. Marami pang programa babalik sa solid person na Smile at Cool FM. So, abangan yan. Oh, 10:25 na pala. Lato na pala mag-drive na. So, yun na. Kasi, gusto ka agad. Wait lang. Kaya, check ko kasi. Okay, wala pa. Chinek ko, wala pa. Front line tonight pa rin. Gusto ko sana isahin mo kasambay nights dito. Kaso, hindi ko magawa. Manintikan tayo ng ABC Development
1: Corporation.
3: Aray ko!
0: So, bakit last day na i-vine? Simula ngayon, last day na i-vine is 15 minutes. Baka kasi 15 minutes. So yun, Vibe Nights finale na ngayong gabi is July 3, 10:45 sa TV5. At, hindi pala, tawag dito, hindi pala 10:45, mas earlier pa, kaya hanggang 10:30. Mga 10:35, 10:40 na ito, magsisimula na ito. Pero yun, Vibe Nights finale, 10:30 o 10:25, 10:45 o 10:40, yun. Oh, malunong ko si Terry B. Hindi na mapapanood ang gabi-gabi yung best time.
3: Aray ko!
0: Pero, sa mga, mamaya, may watch party tayo ng Vibe Nights at after ng show ko sa streaming channel ng Cool. Ay, hindi, sa streaming channel ng Yoko na Pagkigyan. Then, bukas, mamaya, after ng show ko. Okay. Bukas din, 4 minutes na lang, ayoko ng commercial. 4 minutes na lang, bago tayo magtapos sa gitna ng doon kasi ayoko ng tagalin at natutuloy din pamangkin ko. So, bukas, special edition tayo ng Tita Best Magazine, which is 10 p.m. muna. Since wala si Misawa bukas, papay nga, at babalik si July 11, mag-ramble muna natin sa schedule for next Saturday, this Saturday. So, 6 p.m. is Vibe, 7:30. Kung magsusunod sa TV, si TCB sa TV show, baka mayroon o wala, rewind. Then, 8:30, yung usapang Misawa. Yeah. O, dama. Then, 8:30 muna yung replay ng usapang Misawa. Then, and, ay, isip ko pa today, this story. Electric fan po, sabihin mo pa, o na. Kasi isang electric fan ko, isasada ka naman tindahan ko. Anyways, so na yan, ayan, naisip ko pa kasi yung Discord app ko. So, yun nga, bukas, special program muna lang yung FM5 time, which is 6 p.m. by 7:30 TLDB show, 8:30 midday ng usapang usawa din, 10 p.m. special edition ng Tita Mips Magazine. Then, 11 p.m. B-School. Yeah. B-School, Sabado special since wala lang na si Misawa. So, yun. 11 to 12 midnight. At, ito nga, bukas. Magugulat ito ng buong community. So, may surprise sa kapabasin niyo bukas. Kung meron. Kasi, nabininan ko na to sa ano. Alam na to ni Tiff. Alam na to ni Yo. Alam na ito ni Tis, ni AJ. Huwag na kayo mahingihan. Atin ang pinagto. So, baka niyan, bukas may sorpresa ako. And syempre, another announcement. Kasi special edition naman ito ng 10 p.m. bukas. Which is live sa... yun. So, 10 p.m. to 11 p.m. tayo bukas. So, dyan na po magtatapos ang vitamin. Ay, ano yun? Yung ano? Yung tall emoji. Wow. Alam ako ano, si Terry B pupunta ng Bob. Yun yung announcement ko. Yun lang, bye-bye. Joke. De, abangan yan bukas kung anong announcement ko. At may ikakwento pa ako yung sa after ng Divine Gala namin. Kung ano nangyayari sa loob. Bukas po yan. So, yun na muna for tonight. So, yun na nga. Every Sunday na ako mapapakinggan. 9 to 10 p.m. or 8:30 to 9:30 p.m. for regular time. Pero for tomorrow, special edition tayo, 10 to 11 muna ang Tita Mips Magazine. Wala naman ako, wala naman siguro kayo ng itatakin. Ay, speaking. Kasi bukasan lang si 10:30 na. Maraming salamat din sa inyong pag-subaybay sa saglit lang na ating show na Tita Mips Magazine. Susunod na! Babayo nyo na ang tugtugan hanggang sa magsayari na mga Guinness Boom! Featuring Andre Minis and si Anne Minis. Wow! So again, okay. Ako si Mips. Good night!

0: Con chưa ơi.
1: Oh baby. Yeah. Oh yeah. Listen to this.
2: Wakumadahum.

0: Di mo na ako kailangang ihatid.
1: Dahil gusto kita bilang lalaki. Iba kong friends tayo. Ang lapit ng bahay mo sa station.
0: Lapit ka dyan. Ang layo kaya namin sa station.

0: relasyon.
1: Hindi, oh. Sobrang lapit kayo.
0: Dito na lang. Ingat ka.
1: Im Joo-kyung.
0: Ha? Huh?
1: Ito yan. Ito yung wish ko.

0: Han Soo-jun, pasensya ka
1: na. Meron pa tayong mga deep.

0: May gusto ka pa rin ba kay Jukyong? Niyaya mo ba siyang lumabas?
1: Hindi. Nagda-date na talaga kaming dalawa.
0: Sinungaling.
1: At paano mo nasabi yan?
0: Di ba nga nakita kami kahapon?
1: Bakit ka pa kasi nagpakita kahapon? Ano ka ba naman?
0: Unang araw ng snowfall.
1: Oo, yun naman.
0: So, hindi kayo.
1: Bakit? Kinakabahan ka ba?
0: Sa'yo, hindi.
1: Napakayabang mo talaga.

naghiwalay na tayo, di ba? Kaya bakit mo pa ako na-miss?

0: Oh, gising ka na pala.
1: Opo.
0: Sino nagbigay nito? May boyfriend ka na ba ulit?
1: Wala po, Papa.
0: Nakita ko lang to rin sa kwarto mo. Baka malanta.
1: Nakalimutan ko lang po.
0: Ang ganda talaga ng mga bulaklak kapag nakalagay ito sa vase. Nangihinayang ako kapag nalanta to dahil hindi minahal.

0: Han Sejun.
1: Hindi ako sumagot dahil busy. Ilang oras ka ba naghintay?
0: Eh kasi... Pwede bang...
1: Sige, sabihin mo na kasi.
0: Naghapunan na ba kayo? Baka gusto mo nang kumain.
1: Gusto mong mag-date? Marami pa akong ginagawa eh.
0: May sasabihin kasi ako.
1: Sa susunod na lang siguro. Talagang busy kasi ako eh. Walang time makipag-date ngayon. Kaya ganito na lang.

0: 주는
1: Teka, alam mo na ba? Babalik daw si Lisuho sa US ngayong gabi na flight niya.
0: Ano?
1: Sa pagkakaalam ko, may mga bagay lang siyang inayos dito pagkatapos gumaling ng dad niya. Puntahan mo na siya bago pa siya ulit umalis. Sige na, ba't ayaw mong umalis? Puntahan mo na siya bago mahuli ang lahat. Sige na, alis ka na. Bilis! Ingat ka, ha?

0: to you.
1: Sabi mo hindi mo ako kakantahan.
2: Uy, Im Jukyong.
1: Huh?
2: Anong number ang isasagot mo pag hindi mo alam?
1: Number 3.
2: Pwes, iiwasan ko nang sumagot ng number 3. Sandali. Ayan. Good luck. Huwag kang kakabahan.
1: Salamat, ah. Teka. Eto. Good luck din sa'yo, ah.
3: Mm-hmm. Yandali! Rocky!
4: Pagdantahan mo, ah.
3: Sige. Ready na, ah. 1, 2, 3! Ano ba yun? Bakit ang marunong mga ano?
5: Parang di magkakilala.
3: Push pa, close!
6: Ready?
3: One,
6: two, three!
3: One,

0: Hindi ako maalis. Dito na ako.
1: Oo, dapat lang.
0: Kaya huwag ka nang umiyak.

0: hindi ko lang sinabi sa'yo to. Pero talagang kinabahan at natakot ako.
1: Bakit naman?
0: Eh kasi, baka ayaw mo na ako makita.
1: Sinungaling!
0: Totoo yun?
1: Kaya ba alis ka na lang uli?
0: Anong umalis?
1: Nalaman ko na babalik ka na sa US ngayong gabi.
0: Bakit naman?
1: Nag-iimpake ka no?
0: Nagliligpit ako ng mga gamit.
1: Nagliligpit? Sabi ni Han Soo-joon na alis ka na...
0: Sinabi ni Han Soo-joon yun?
1: Kasi...
0: Nagmadali ka ritong iniisip na alis ako?
1: Hindi sa ganun.
0: Para pigilan ako?
1: Hindi! May nakalimutan ako!
0: Im Jo-kyung! Im Jo-kyung! Bakit ka tumatakas?
1: Hindi ah, anong...
0: Pipigilan mo ako, di ba?
1: Kailangan ko nang umuwi. May importante akong gagawin.
0: Sa kabilang daan. Ihahatid na kita sa bahay. Galit ka sa akin? Pwede ko na ba makita ang mukha mo?
1: Babalik ko rin naman pala eh. At ayan, bumalik ka nga. Kaya bakit mo yung ginawa?
0: Dahil naisip kong may hirapan ka maghintay.
1: Mas nahirapan ako makipag-break. Nasaktan talaga ako ron.

0: totoo. Nahirapan din talaga ako. Kaya alam mo, naghanap ako ng paraan para makabalik na rito. Kahit na hindi magising ang daddy ko, babalikan din talaga kita.
1: Eh paano ko nang kalimutan ka na ng puso ko?
0: Lagi kitang susundan.
1: Eh paano kung tumanggi na ako?
0: Iiyak at magmamakaawa ako. Aakitin kita siguro. Jokyeong, tingnan mo naman ako. Alam kong kasalanan ko. Sorry.
1: Bakit ka nagsasorry? Naiintindihan naman kita. Nauunawaan. Kaya lang nang bigla kitang nakita. Naalala ko kung paano mo ko sinaktan noon.
0: I'm sorry, nasaktan kita.
1: Alam ko rin naman na nasaktan ka rin. Ang hirap nun na nasa malayong lugar ka. Wala kang kasama rin na pamilya. Mag-isa ka nagbabantay sa ospital at wala kang magawa. Siguradong nahirapan ka nun. Sobrang nag-alala ko at gusto kita puntahan doon. Kaya lang, wala namang pero 18 years.

0: na umiyak. Halika. Nakakagulat nga nung malaman nating sila na. Tapos ikakasal na sila.
1: Sino pa bang makakapagtiis kay ate kundi si Mr. Han?
0: Ba't nakatitig ka?
1: Huh? Wala. Parang ang laki lang ng pinagbago mo. Nagda-drive ka na ngayon. Hanggang ngayon nakatago pa rin yung sakin. Hindi ko tinapon ah.
0: Pareho tayo.
1: Huh?
0: Hindi naman tayo nagbago. Ganun pa rin lahat.
1: Sigurado ka bang lahat? So iyakin ka pa rin?
0: Minsan lang yun ah, tumigil ka na.
1: Totoo namang iyakin ka eh. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin yun? Nalaman ko lang nung nakita ko yung sinulat mo sa pader.
0: Naghintay ako ng espesyal na araw eh. Pero hindi nangyari.
1: Sana sinabi mo na lang agad.
0: Mga bata pa tayo nun. Pero gusto na kita. Araw-araw kitang hinintay doon sa Prince Comics. Siguro may gusto ka rin sa akin nun. Kasi bigla mo naalala lahat.
1: Noon, wala pa. Naalala ko lang yung batang iyakin sa Prince Comics.
0: Kakalungkot naman. Ayaw mo pala sa akin. Teka, kumusta ka pala? May sakit ka pa?
1: Oh, anong sakit? Hindi naman ako nagkasakit ah.
0: Yung sinugod kita sa ospital dahil sa constipation.
1: Okay lang.
0: Dapat kasi nag-exercise ka lagi at kumakain ng fiber. Kailangan mo ng probiotics at maraming tubig. Kailangan gawin mo lahat yun araw-araw para
1: Hoy!
0: Hindi ka...
1: Hoy! Sirain ba talaga ang mood sa usapang yon? Grabe, nakakaya nga eh. Sobrang stress lang talaga ako kaya yun nangyari. Oo na, walang ganong problema yung mga tao na palaging active. Tigil mo na to. Bababa at maglalakad na ako. Oh, doon na lang. Ibaba mo na ako ron. Bababa ako.

0: Pauwi ka na sa inyo?
1: Nasa daan na.
0: Hindi ka pa pagod niyan?
1: Hindi pa.
2: Mahirap makipag-usap sa phone habang nagda-drive. Mamaya na lang?
1: Hindi. Okay lang. Gusto ko naririnig ang boses mo. Busy ka bukas?
0: Bakit?
1: Kita tayo.
0: Parang panaginip lang na makikita kita ulit bukas.
1: Oo nga.

0: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
1: Mahal na mahal kita.
2: People like loyal. Yan si mahal. Cholo.
3: Jody!
2: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
2: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GTV.
4: 애장 소를 찾아 어디든 간다.
5: 여기 건물주님.
6: 아이, 슈퍼스타신데요.
5: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
6: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
5: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
7: 너 깜짝 놀랐어.
4: 아, 잠시만요.
8: 네?
4: 정연이가 한다, 한다, 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
8: 진짜 열심히 살았네.
2: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
9: Mada itsumo no matsuge? Watashi wa ichinichiju, Brentカール. 根元むつっと濃密まつげメイベリンボディマスカラメイベリンニューヨーク変わろ
10: うようこそアベムジカのマスカレードへ新作リズムゲームバンドリーアワーノーツ事前登録受付中
11: Ganito ah, pagpasok ng chorus, lagyan mo agad ng drum roll. Para
12: dito?
11: Sa mabog.
12: Oo nga, tama.
13: Dito.
11: Dito naman papasok yung guitar solo.
12: Ah, okay. Pasok agad. O sige.
11: Huwag kang mag-pause sa D ah. Pasok agad.
14: Bakit ka pa kasi lumabas agad nun? Nagmukha pa tuloy akong tanga. Anong ibig mong sabihin?
15: Ano ka ba?
14: Huling pagkakataon ko na yun, no? Yung magtapat at mabasted. Hindi ko magawa nun. Sana. Nagawa ko na.

0: bakit nandito ka? Buti hindi ako busy ngayon. Ano yung sasabihin mo kahapon?
1: Kasi ang totoo hindi ko pa talaga alam ang sasabihin.
0: Hindi nga. Eh obvious naman sa itsura mo kung tungkol saan yan. Hindi mo naman ugali na magtago ng nararamdaman mo.
1: Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, salamat at sana lang mapatawad mo ko.
0: Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Alam naman ang puso ko na mahal mo pa rin si Lee Suho. Huwag ka nang humingi ng sorry, no? Walang lugar ang puso mong yan para sa akin. Sinubukan ko lang na maging gahaman.
1: Sorry pa rin.
0: Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Nagtapat ako at nilito pa kita. Gusto mo yata seryosong dramahan. Hindi ako ganun, di ba? Nagtapat ako, tapos na. Alam mo, yung kapatid mo ang nagsabi sa akin na kaya mong mag-move on pag nasaktan na ang puso mo. Huwag kang mag-alala, malapit na rin naman ang debut ko. Mawawala na ako ng oras. Malilimutan na kita. Pero ganyan lang sana ang mukha mo pag alis ko. Tsaka na.
1: Teka, ubusin muna natin tong drinks. Sagot ko na to.
0: Sige.

0: Akala mo maluloko mo ko, ha?
1: Bitiwan niyo po ako.
0: Ipupusta ko lahat ng aroma candles ko na masamang intention mo sa aking anak. Anong kaya mong ipusta?
2: Tama na nga yan, Papa. Bakit ka ba naka-Amerikana?
0: Eh kasi, nagpa-practice ako ng gagawin ko sa kasal ni Hikyong.
2: Eh bakit? Sabay naman sila ni Juno na pupunta sa altar. Handa ng almusal!
0: Ano? Pero bakit?
2: Marami nang gumagawa nun sa kasal, no?
3: Dito ko na naman.
1: Tinanghali ka ng gising?
4: Eh, ikaw, isang buwan ka na bumibisita araw-araw. Alam mo, dapat. Papakasal na yan! Kasal na yan!
0: Tingin mo, hindi ka masasaktan, no?
2: Eh, mabuti pa nga yun nang matapos na eh.
0: Dadaan muna siya sa akin.
1: Anong oras kita susunduin?
5: Huwag na, sigurado akong pagod ka na rin.
1: Okay lang naman.
4: Uy, ayan, ganyan nga dapat. Typical na yan, handsome and rich. Buti ka pa, no? Hindi mo na kailangan magtrabaho.
2: Hoy, atupagi mo yung sisat mo.
4: Nag-aaral po ako hanggang hating gabi. Sineseryoso ko po yung exams na yun, promise.
5: Para namang hihintayin pa ni Gowon na makapag-college ka.
4: Bakit pa ba ako palaging iniinis? Ugok.
1: Ugok? Ate mo yan.
0: Eh bakit umaasta ka ng bayo niya, ha?
2: Kumain na nga kayo.
1: Mama.
5: Makeup concept contest para sa bagong banda?
4: Jen, medyo madedelay daw yung shoot natin. Okay lang ba yun?
5: Mm.
4: Teka lang. Hello?
5: Jokyong, nagde-date ba kayo ni Sojun? Hindi, no?
2: Siyempre! Kasi I'm sure mataas naman ang standards niya.
5: Ganun nga. At dahil din sa standards niyang yun, hindi siya basta papatol sa kahit sino.
2: Miss nga.
5: Tama na! Ano pa naman? Nasa sauna ba ako? Careful ka nga!

0: Bakit ba niya kailangan sumama sa atin everywhere? Sumisikip lang yung van? Saka wala naman siyang ginagawa, no?
1: Intern kasi siya, kaya kailangan niya matuto.
0: Yeah, I know. Pero bakit sa akin siya inassign, no? Kahit professional na assistants, nahihirapan sa demands ko. Kaya asar lang ako na may kasama tayong newbie na hindi alam ang trabaho. Right? Laking brat naman ito.
1: Well, sana man lang maintindihan mo naman.
0: Okay, fine. Dahil hindi pa ako kumakain, pumili ka ng roll ng kimbap.
1: Oo.
0: Yung may cheese yung gusto ko. Nung high school, tagabili ako ng dumplings. Ngayon naman, tagabili ng kimbap. Bilis! You're so bagal naman!
2: Sorry, eto na.
0: Ano ba to? I hate cucumbers, hindi ba? Dapat tinanggal mo na kaagad.
2: Hindi ko alam yun. Walang nagsabing ayaw mo niyan. Bilhan na lang kita ng bago.
0: Ayoko. Sumakay ka na at ikaw na magtanggal ang cucumbers. Oh, bakit? Tanggalin mo na yung cucumbers.
2: Ikaw ang gumawa.
0: Jukyong, ako si Chenny. Do you think may time ako para magtanggal ng mga cucumber na yan?
2: Tanggalin mo nga kung ayaw mo. May mga kamay ka naman, hindi ba? Hindi ako nag-aral ng hair and makeup para magtanggal ng pipino. Ang kapal mo, abusada ka.
0: Aba, sinisigawan mo ako? Gusto mo na matanggal?
2: Ay, sana akong aalis kesa si Santi Hinyo. Kasi wala kang kwentang brat at abusada.
0: Ano? Hoy! Ikaw kaya ang...
3: Bakit? Ano nangyari?
0: She's salbahe.
2: Ako pa kayo ng salbahe?
3: Sino ka ba? Ano ginawa mo sa talent ko?
1: Pwede ba? Tama na yan. Tumigil ka na, Chenny.
2: Kunwari ka pang ikaw yung biktima, ha?
3: Baliw ka na ba? Ha? Ano yung sinabi mo? Ha?
4: Hoy.
0: Tapang mo, ha? Kung ako yung tulak mo.
2: Kang Soo-jin?
0: Okay ka lang? Nasaktan ka ba niya? Kumusta ka na ba?
5: Mabuti naman. Ikaw, ano nang balita sa'yo?
0: Pagkatapos ko mag-drop out, nagpunta kami ni Mom sa ibang bansa. Nag-divorce ng mga magulang ko.
5: Sigurado kong nasa college ka na.
0: Hindi pa. Nag-volunteer work lang ako. Galing akong Haiti bago umuwi rito.
5: Ah, ganun ba? Kaya naman pala. Walang may alam kung anong nangyari sa'yo, kaya medyo napaisip na ako eh.
0: Wala rin talaga akong sinabihan. At ngayon gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Nagtanong ako kung saan ka nagtatrabaho at hinahanap kita. Jukyong, sorry ah. At pasensya na ako natagalan. Sobra ako nagsisisi. Hindi ko yun sinabi para magpaawa.
5: Soo-jin.
0: Magulo ang isip ko noon at naging masama ako. Parang nasa'yo na lahat ng mga gusto ko. Pakiramdam ko na talo na.

0: para lang narinig ko ang boses mo ulit. Sana nga tinawagan kita. Okay na sa akin ang lahat. Nawala na ang takot ko at kaba. Yung mga alaalang yun, hindi na masakit para sa akin ngayon. Kaya wala na ako nararamdamang galit.
1: Masaya pa rin sa akin na nakita ulit tayo at nakahingi ako ng tawad sa wakas.
0: Mas masaya ako na okay ka kasi malaya ka na ngayon. At yung kamay mo okay na rin. Ang ganda na. Pero astig pa rin yung sipa mo kanina.
1: Hindi ko na-control yung galit ko eh. Sana lang hindi ka magka-problema dahil sa akin.
0: Kung sakali man masisisante lang ako, okay lang yun.
2: Yung kanta ko?
3: Oo. At ako ang pumili. Matagal na akong fan ni Leo at ng kanta niya. Kayo ni Seo nang nagko-compose ng kanta, kaya tingin ko dapat lang na si Sojo na kumanta. Hindi ka ba nangihinayang na pinlagiarize lang to ng ibang singers? Alam kong nagalit ka rin doon. Bakit mukhang seryoso ka?
2: Hindi lang ako makapaniwala. Hindi ako nakapag-aral ng music. Si Seon lang noon ang nagturo sa akin eh.
3: Sinabi na lahat sa akin ni Sojun yan. Sabi niya madaling malaman ang husay mo base lang sa mga gamit at instruments mo. Pero relax lang, hindi namin i-release yung kanta kung hindi namin gusto yung final cut mo. Gusto kong marinig ang Missing You na version ni Leo. Yun lang ang isipin mo at isend na. Sige, itabi na natin ang trabaho. Buksan ko na tong wedding gift mo sa akin.
2: Sige.
3: Ay, ala, ang bigat naman ito. Wow! Nice! Marunong ka pala pumili ng regalo, ah.
2: Congratulations ulit.
3: Tamang-tama. Marami akong aayusin sa bahay. Gusto kong marinig ang Missing You na version ni Leo.

0: Sining lalaki? Ano pangalan?
1: Huwag na. Sinipa na siya ni Sujin sa mukha.
2: Buti naman. Kung nandyan ako, baka binugbog ko na siya hanggang
3: sa magmakaawa siya, Ona.
1: Buti hindi ako natanggal dito. Pero syempre, may konti rin parusa. Tapusin ko lang to, ha. Tatawag na lang ako ulit.

0: Walang tumutulong sa'yo?
1: Wait, sira ka ba? Latex yan, pag nilinis mo with hot water, liliit ang mga yan.
0: Sorry po, ma'am.
1: Paghiwalayin mo muna yung natural synthetic brushes. Magkaiba ang paraan ng paglilinis niyan. Huwag mong pagsasamahin.
0: Yes, ma'am.
1: Teka, ikaw ba si Im Soo-jong?
0: Hindi. Ako po si Im Joo-kyung, ma'am.
1: Sinigawan mo si Chenny kanina, no? Tama?
0: Opo, sorry po talaga sa nangyari.
1: Mabuti nga ginawa mo yun. Masyado niyang minamaliit ang mga tao natin.

0: Pinalipat ko na siya ng salon.
1: Teka lang po, ma'am. Yung makeup contest po, yung para po sa bagong idol group ng Move Entertainment, pwede po kaya akong sumali?
0: Miss Im Kyungja, nagbabasa ka ba?
1: Ha? Huh?
0: Lahat ng employees pwedeng sumali. Hindi mo nabasa sa poster yon?
1: Salamat po, ma'am. Gagalingan ko talaga. Pero Juki, yung pangalan ko.

0: tingnan niyo, cutie, oh. Sobrang pogi naman. Sino yung girl?
1: Matagal ka naghintay?
2: Babe naman! Bakit ngayon ka lang? Tagal ko naghintay, oh.
3: Sige, babe. Kain na tayo. Ayan.

0: Selos ka sa kanila? Babe? Baby? Sweetie?
1: Hindi ako nagselos, no? Pero huwag ka nangingiti sa ibang tao ng ganyan. Kuha mo?
0: Ang dahil lang sa mga high schooler, nagselos ka na agad. Babe? Baby? Sweetie?
1: Huwag ka namang asar, Suho.
0: Babe, tawagin mo ulit akong babe. Sige na.
1: Pala ka dyan. Subukan ko na kaya.
0: Alin? Tawagin mo ulit akong babe mo?
1: Hindi pa kasi ako nagme-makeup ng lalaki, kaya hindi pa ako sanay.
0: Nakikilig ako.
1: Huwag mo muna malikot para magawa ko ito ng tama. Kailangan ko mag-practice, hindi ko lagi nagagawa yung gusto ko mangyari. Naku, anong klaseng model ka? Liso ho.
0: Sorry, eto na.
1: Huwag ka nang malikot.
2: Ayan, very good. Gusto mo yan. More pa niyan. Sige pa. Oh, 1, 2. Okay, good. Sige naman dito. 1, 2, 3. Oh, gusto mo yung post niya ngayon, ha? Oh, ngiti pa ng konti. Ngiti pa. Sige lang. Oh, ayan. 1, 2, 3. 2, 3. Okay, ganda. Very good. Oh, isa pa. Good.
3: Grabe, ang pupogi niyo. Sigurado, magkakago lang mga teenager sa inyo.
4: Ay, pwede po, huwag kayo masyadong OA dyan.
3: Sobrang galing niyo kasi. Bulabungin natin ang music industry.
2: Gusto ko yung lumoso, Jun. O, ganyan nga lang. Ayan.

0: Okay ka ba nung nakita mo siya? Hindi ka nagalit sa kanya?
1: Natuwa nga ako makita siya.
0: Ay, sobrang bait mo talaga, no? Pero parang gusto ko rin yata makita si Sujin. Mga humusta lang ako. Ah! Eto, maganda! Try mo!
1: Oh,
0: sige! Maganda rin to! I-try mo na yan! Pero magkano muna binigay sa'yo ng ate mo? Magkano budget natin?
1: Credit card niyang dala ko!
0: Pwes, kunin mo na to, tsaka yung isa!
1: Huwag naman, bibili pa ako ng susuting ko sa kasal.
0: Ito na lang po, miss.
1: Sige po.
0: Ano mas magandang isuot sa kasal ng ate ko? Ito o ito?
1: Tingin ko ito. Ay, hindi, ito. Ay, hindi, ito na lang.
0: Gusto ko to.
1: Naku, bakit nagtanong ka po?
2: Oo nga pala. Di ba nag-out of town kayo ni Lisuhon itong huli lang?
0: Bakit?
2: May nangyari na ba, Ron?
0: Nangyaring ano?
1: Yung ano, yung... Alam mong ibig ko sabihin, oh.
2: May nangyari bang exciting?
0: Exciting na ano? Ah, muntik nang mawala tong cellphone ko.
1: Ay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Yung ano ba? May nangyari na ba sa inyong dalawa ni Lisuho?
0: Anong... Kami ni Suho, nag-train lang kami balikan. Alis sa umaga, balik sa gabi.
1: Ano? Talon niyo pang dalawang pari at madre, no? Hindi na kayo high school, kaya dapat...
0: Ah, tama na nga,
1: pa-innocent ka pa kasi dyan.
2: Eh, hindi ba kayo magkikita? Day off mo naman ngayon.
0: Lalabas daw sila ni Taehoon, eh.
2: Sila ni Taehoon? Ba't di mo sinabi agad? Puntahan natin sila.
0: Ayoko, hayaan na natin yung mga yun.
1: Pero namimiss ko na si...
0: Si...
1: May utang pa kasi siya na hindi pa nababayaran, so... Tawagan mo na sila, sige na.
0: Sige, eto na. Ayaw sagutin.
1: Huh? Tawag ka ulit.
0: Ayaw pa rin sagutin. Baka nag-uusap pa silang dalawa.
1: Ay, masama ang kutob ko sa ganyan. Yang si Taehoon, puro gimmick lang bago sumali sa army.
3: Magpapainit kami ngayon ni Best Friend!
1: Ano? Ano? Magpapainit daw sila!
0: Bakit? Anong nangyari?
1: Ang kapal talaga ng... Hindi ba hookup bar to?
0: Ano?
1: Nasa bar sila? Patay ka na sa akin ngayon, Taehoon! Sumagot? At hindi rin sumasagot, ta?
4: Hello? Bakit?
1: Hoy! Nasaan ka? At anong ginagawa niyo dyan?
4: Nagpa-party kami ni Suho! Bakit ba?
1: Nagpa-party sila?
0: Ah, party?
1: Ikaw ah! Kapag nalaman ko kung
4: busy
1: ano...
4: Busy kami! Bye!
1: Hello! Hello! Sumagot ka! Hoy! Hello! Yung Taehoon!
0: Ano sabi niya sa'yo?
1: Ha? Pasaway ka talaga! Walang kwenta ko!
5: Ako ba tinatawag niyo?
1: Pwede ba kumapit ka na?

0: Anong hookup bar ka dyan?
1: Nag-post ka ng pic, magpapainit kayo, hindi ba? Sabi mo, nagpa-party kayong dalawa!
2: Susuho na, saan na siya?
0: Bitiwan mo nga ako, diyan kami nagpunta! Ay!
1: Hot sauna?
0: Correct! Teka, si Joke yung ba yan?
2: Nag-party kayo? Nag-party sa mainit na lugar?
0: Sobrang-sobrang init nga ron sa loob.
3: Sobrang init nga doon.
2: Uy! Uy, Suho! Ano ka ba? Anong nangyari? Bakit nagkaganito siya?
0: Binigyan ko lang naman siya ng alak habang nasa sauna. Anong gagawin natin?
2: Suho, gising na! Gising!
3: Imjokyo!
2: Ano bang nangyari kay Suho? Lasing na lasing siya. Iuwi na kita. Tawagan na lang mamaya. Tara!
0: Okay. Sige.
2: Lika, tayo na!
0: Oh, ingat kayo ah!
2: Bye-bye!
3: Si Jokyong nandito na.
2: Taxi! Taxi! Sige na, sakay na, bilis! Ayan, pasok! Bye-bye!
3: Ay, naku.
2: Sige, agent ka na.
0: Teka! Muni! Ah, hindi! Ah, sorry, mali. Ba't mo ako pinuntahan?
2: Anong pinuntahan?
0: Naisip ko lang, break na tayo, hindi ba? Bakit ka nagpunta nung akala mo nasa bar ako? Kung nagpa-party ako kanina.
2: Oh. Wala akong pakialam kahit saan ka magpunta, no?
0: 17 times mo na ako binasted, ah. Kaya kung gusto mo na uli ako, paghirapan mo muna. Magmakaawa ka.
2: Kung ako ang may gusto, bakit nakabuntot ka?
0: Eh, dito rin ang... Gabi na kasi. Delikado na sa daan.
2: Oh. Ewan, bahala ka dyan.
0: Loves ko to, eh.
2: Suho, tara! Salamat, Manong! Tara na! Huwag ka na wala iinom ng ganong karami sa sauna,
3: ha? I'm so young. Asa na tayo?
2: Ito? Ito na kaya ang bahay mo?
3: Nahihilo ako.
2: Higa ka na! Ayan! Ingat!

0: Mas nakakaloko pala yung ngiti mong yan kapag nakainom ka na at lasing. Bawal nang umiti ka ng ganyan, diba?
1: Sino ka ba, miss?
0: Anong sinasabi
1: Sino ka ba, miss beautiful, at bakit nandito ka sa loob ng bahay ko?
0: Imjuk yung ang pangalan ko.
1: Imjuk yung? Imjuk yung din ang pangalan ng girlfriend ko eh. Kasing ganda mo rin siya.
0: Talaga? Pwes makipag-break ka na lang sa girlfriend mo, tapos mag-date na tayo.
1: Hindi pwede. Kasi po, kay Imjuk yung lang ako.
0: Sayang naman. Sige, aalis na lang ako para makatulog ka na. Good night.
1: Sandali. Dito ka lang. Mahal kita ng sobra. Paano na
0: Kinikilabutan ako, tama na.
1: Mahal kita ng sobra. Paano na
0: Ibang-iba ka pala kapag sobrang nalasing ka.
1: Jokyong, alam mo ba yung kanta na ginawa namin noon ni Seon? Kakantahin na ni Sojun.
0: Talaga?
1: Tingin mo si Seon matutuwa sa ganon?
0: Oo, sigurado ako dun.
1: Talaga?
0: Walang duda. Kasi kung ako yun, sasaya rin ako ng sobra-sobra.
1: Sana nga. Tama ang sinabi mong yan.

0: Okay ka lang?
1: Ah, okay ako. Hihintayin lang kita makatulog eh, pero nakatulog din pala ako.
0: Gigisingin nga dapat kita eh.
1: Ay. Oh! Tumawag pala si Mama. Hindi ako nagsabi na late ako uuwi.
2: Hoy, at bakit hindi ka raw umuwi? Sinabi ko na lang na dito ka natulog sa bahay namin. Enjoy na lang kayong dalawa. Love you, friend.
0: Ano na? Tatawagan mo?
1: Hindi na. Si Sue na hinag-text at gumawa na raw siya ng dahilan.
0: Talaga? Ihahatid na kita. Asan yung susi ko? Asan na yun? Saan ko nilagay?
1: Pero nakainom ka, hindi ba?
0: Tama. Dapat itawag kita ng driver.
1: Hindi, magta-taxi na lang ako.

0: Hinahalo at ginigisa ko lang lahat.
1: Kahit instant ramyun nga, hindi ako marunong eh.
0: Magiging trabaho ko pala magluto. Masarap to. Eto na.
1: Gutom na ako.
0: Tada! Mainit. Dahan-dahan.
1: Sobrang sarap ah. Anong panimpla mo? Magic ba?
0: Try mo yung salad. Di ba sabi ko, kailangan mo kumain ng fiber para sa constipation mo?

0: Sandali ah. Eto. Ang nakikita ko. Si Im Jokyong.
1: Tinago mo yung panali ng buhok ko?
0: Teka lang.
1: Marunong ka ba niyan?
0: Susubukan ko. Okay lang ba?
1: Bakit hindi mo na lang tinapon yung panali ko?
0: Mabuti nga hindi.
1: Nood naman tayo ng sine pagkatapos ng trabaho ko mamaya.
0: Pwedeng saka na lang. May importante akong lakad.
1: Importanteng lakad?

0: Sige, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Wow. Galing mo ah. Pero paano pag naaresto ka? Dahil inakaw mo ang puso ng mga babae rito.
2: Baduy ng comments mo.
0: Ikaw, Leo. Anong tingin mo?
3: Kasoka. Hindi ko masikmura ang pagkanta niya.
2: Gusto mong mamatay?
3: Sige nga.
2: Ikaw!
0: Pogi 1 at Pogi 2. Sige, mag-away kayo. Okay lang naman sa akin yung medyo madugo ang bakbak.
3: Ano? Baka masuka ka na naman.
0: Ay, naku! Tapusin mo na yung recording. Tandaan nyo, kakasal na ako bukas. Kailangan ko na magpahinga.
2: Congrats, ha? Talagang sinuwerte ka rin sa fiancé mo.
0: Alam ko, kaya dapat mapasaya ko ang mahal kong grapefruit. Bye-bye!
3: Ingat sa pag-uwi.
2: Gutom na ako.
3: Tara, kain. Yan lang kakainin mo?
2: Oo, oh, hirap kumanta ng mabigat ng tiyan.
3: Alam mo, sablay na yung vocalization mo ngayon.
2: Hoy, nakita ko kayang naluluha ang mga mata mo habang kumakanta ako.
3: Kailan yun nangyari?
2: Wow!
3: Handa lang na tayo magkikita kapag nag-debut ka na.
2: Magiging busy na kasi ako eh. Pila ka tulad ng iba.
3: Hoy, busy na rin ako. Mag-aaral na ako ulit.
2: Mag-aaral noon?
3: Ng music. Wala akong formal training sa music. Kaya naisip kong pag-aralan yun.
2: Teka, edi magsisisat ka na? Naku, si Im Jukyong. Siya ang bubuhay sa boyfriend niya.
3: Kaya ko mag-exam ngayon at mag-college na bukas.
2: Oo na, matalino ka na. Magsasoda na ako.
3: Hindi yan maganda sa lalamunan. Magtubig ka na lang.
2: Sige, tubig na. Stricto.
3: Kaya pala nawala na yung dating boses mo eh.
2: Talo mo pa ang asawang nagar eh, no?
3: Singer ka na. Alagaan mong boses mo.

0: Lalo, ano na naman yan, ha? Buong araw ka na lang yata nagtitik.
1: Senior student lang.
0: Student? Lalaki ba o babae?
1: Lalaki.
0: Lalaki? Uy! Kinilig pa! Grabe! Bakit hindi mo na lang kasi ako hintayin mag-college next year?
1: Sinabi ko ba mag-college ka?
0: Gusto ko rin naman talaga eh.
1: Bahala.
0: Sige, bahala ka na rin. Papayaga kita mag-flirt. Gusto ko namang mag-enjoy ka rin sa college life.
1: Hoy, Im Joo-yong.
0: Bakit?
1: Alam ko naman na gusto mo pa rin ako hanggang ngayon. Malabo na ako makahanap ng katulad mo. Pero tandaan mo ha, ayoko makikipag-flirt ka sa kahit sinong babae doon sa academy. Kung hindi, magsisisi ka.
0: Gaon!
2: Wow, mukhang sulit na sulit talaga yung pag-aaral at internship mo ng hair and makeup, Jukyong!
3: Hindi dapat nagsasalita ng ganyan ng bride anak. Ang mali ko, tate.
4: Ikyong, lalo kang gumanda. Ano bang nangyayari sa akin? Dapat hindi ako umiiyak eh.
3: Ay, baligtad na nga talaga ang mundo ngayon.
2: Ang cute naman! Ano yan pa?
3: Namamagayong mata niya dahil sa kakaiyak din.
5: Medyo nawala na yung pamamaga, no? Kasi...
0: Huwag kayo umiyak pa!
3: Yung pakakasalan mo, parehong-pareho ng tatay mo. Ay, naku anak.
6: Tapos na.
3: Okay.
2: Wow! Ako ba talaga yan? Ha? Huh? Galing-galing talaga.
7: Yan, so... Kamusta? Hello, ang ganda mo naman.
6: Hello,
7: congratulations,
6: po.
7: Ha?
6: Si Sojun.
7: Si Goon lang kasama ko. Sobrang busy pa kasi ni Sojun sa darating na debut niya.
6: Ah. Ang ganda mo talaga.
5: Mighty Young Kyu.
8: Divine Taehoon.
5: Ano yan, ha? Bakit wala kang kasamang girlfriend?
8: Ano kasi, busy.
5: Huli ka, sinungaling. Sinabi mo lang na may girlfriend ka na para hindi ka sumama sa army. Kapal mo talaga. May pasingsing ka bang siguradong kinuha mo sa kung saan? Sa tatay mo ba yan?
8: Ano sa tatay ko? Bili ko to sa Dongdaemun. 18 karat. Gusto mo mapigwasan ha? Yabang mo rin ano? Ha? Punggo?
9: Huni! Pagi mo ngayon sa outfit mong yan ha?
3: Teka, tinawag mo uli siyang Huni? Ba't ganun? Di ba matagal na kayo na nag-break? Teka lang, nagkabali ka na ba kayo?
9: Hindi. Kailan ko siya tinawag na Huni? Loka, kung ano-anong naririnig mo. Patingin mo
8: nga yun, tayo. Hindi mo siya tatawagin ng Huni ng ganun lang.
9: Ano pa? Ikaw ang weird dyan, oh.
8: Hoy, classmates!
10: Pusta na!
8: Balita!
10: Long, ano?
11: Anong balita?
10: Balita sa'yo, ha?
11: Ay, ano?
8: Ano po, Huni ka?
9: Ay, gusto!
8: Ay, ano? Ganun pa rin.
5: So, lumaki yata yung kamay mo, ha?
3: Hoy, anong sinasabi mo dyan?
8: Hoy! Ano yan, ha? Bakit mo hinawakan girlfriend ko?
5: Ay, hindi! Teka, girlfriend?
8: Ay, naku, mali!
9: Teka, di ba palagi kayo magkaaway? Ngayon, boyfriend,
5: sabi
9: girlfriend
5: mo
9: na?
5: Sabi mo never ever. Tapos ngayon, kayong dalawa na?
9: Sinasabi ko na nga ba?
5: Umamin ka na kasi!
8: Hari naman!
9: Huh?
8: Ano ba? Bakit? Nahihiya ka ba?
9: Hindi naman!
8: Eto!
9: Huh?
8: Sige, aaminin ko na sa inyo ang katotohanan.
3: Balong ka to!
9: Tara na, Huni! Umalis na tayo rito!
12: Jukyong!
6: Ah! Andito ka na!
12: Yung ate mo, tapos na kayo?
6: Ready na si ate magpakasal, pero bakit ako yung kinakabahan?
12: Yung contest nyo, ngayon lalabas yung resulta, di ba?
6: Hmm. Ngayon nga, lumabas na.
12: Anong resulta?
6: Ano eh...
12: Mabuti ba o masama? Nanalo ka?
6: Hindi, natalo ako.
12: Anong mabuti ron?
6: Hindi na nakakagulat kasi mas experienced yung ibang sumali.
12: Binigay mo lahat. Siguradong malungkot ka ngayon.
6: Hindi masyado, sa totoo lang. Matatapos na rin kasi yung internship ko. Mas marami akong matututunan kung hindi lang ako assistant. Natuto na nga ako sa contest na yun, no?
12: Sobrang proud ako sa'yo.
6: Pero nagsisisi lang ako sa model na pinili ko.
12: Bakit?
6: Kasi biglang ang dami nilang tanong tungkol sa'yo na nakita nila yung picture mo eh. Saan daw kita napulot? Kaya natalo ako dahil sa'yo.
12: Ganun ba talaga? Paano ba ako makakabawi?
6: Bahala ka.
9: Dun tayo.
5: Uy, Suho! May best friend!
9: Woo! Ang gwapo at ganda nyo namang dalawa. Parang kayo'y ikakasal ngayon eh.
5: Correct! Parang kayo nga.
9: Sujin!
5: Loh, si Kang Sujin? Wow! Parang hindi ka nagbago ah.
9: Tagal mo rin nawala, Kang Su.
7: Tagal ko rin niya hindi narinig.
6: Masaya rin ako. Gusto ko talaga makita ni Sua.
12: Kumusta ka naman?
7: Nabalitaan ko yung sa dad mo. Buti okay na siya.
12: Salamat.
11: Friend, namiss talaga kita. Sana tumawag ko.
7: Sorry ah.
5: Cute naman.
13: Ikyong,
6: excuse me,
13: ito
6: po.
13: Na yung singsing mo.
7: Ay, mabuti naman dumating din yan sa oras.
13: Sige, sukat muna yun sa'yo.
7: Okay. Naku, medyo masikip pa.
13: Hmm?
7: Ayaw na matanggal.
3: Ano? Kasi uminom ko pa kagabi. Sinong brother naglalasing bago ikasal?
7: Hindi ko matanggal. Ano? Ikaw nga.
13: Akin na. Hala, sobrang sikip nga.
7: Ay, hindi ba pwedeng isuot ko na lang to?
13: Hindi pwede yun. Pinaka-importanting parte ng kasal yung mga singsing.
5: Oo nga. O, akin na. Susubukan kong tanggalin.
7: Sige pa.
5: Ayaw ko to. Teka
7: aray! Na. Aray! Aray ko ah! Ah! Daliri ko! Matatanggal niya. Tahan! Na!
5: Malapit na. Matatanggal na anak.
7: Oh! Yung singsing ko! Nakita ko na.
6: Excuse me po, oras na para magpunta ang bride sa waiting room.
7: Ay, nakuha ko na. Ay. Anyari?
3: Hala.
5: Anak?
7: Ay, buisit.
3: Congratulate.
6: Hala, di ba dapat yung bride?
7: Bakit yung groom ang nandito?
13: Musta kayo?
5: Wow, ang sosyal ah. May waiting room na rin pala ang groom?
7: Naku! Bravo! Napakagwapo, Mr. Han!
6: Congrats, ha?
13: Maraming salamat.
8: Pwede po kayo magpa-picture.
7: Oh, lapit pwede?
8: Sa group.
5: Oh, pwede rin. Dali, tara. Opo kayo rito. Bilis.
8: Sige, ready na po. One, two, three.
13: Ano problema? Aray!
6: Standby na po para sa wedding march.
8: Sige. Ano ba, taka? Bitaw na! Ikakasal na ako!
5: Sige! Hila pa!
7: Dito ko kayo, Papa!
5: Bigla ba lumaki ang ulo mo?
7: Ano bang gagawin natin? May pwede ba tayong tawagan?
5: 119? Pwede ba yun?
7: Ay, subukan mo.
6: Pero kailangan na po niyang lumabas. Magsisimula na tayo.
7: Ha?
5: Sa wakas, makikita na po nating lahat na maglakad ng bride at groom para simulan ang kasalan. Kung maaari po, tumingin tayong lahat sa entrance ng ballroom kung saan sila manggagaling. At sana po, magpalakbakan po tayong lahat at humiyaw at mag-cheer. Dapat malakas at mataas ang boses para marinig nila ang excitement natin para sa kanilang dalawa. Let's welcome po ang couple. Ito na po yata ang pinakamaganda at unique na kasalan na nakita ko. Palakpakan! Sige, cheer pa! Nakasan pa natin! Sa pagsisimula po ng kasal na to, pakinggan po natin lahat ng officiant na magbibigay ng kanyang basbas sa ating masayang bride at groom.
14: Ako po! Ay! Tunay na napakasaya tulad nyo. Dahil ako'y naimbitahan para magsalita at masmasal sina Han Jun Woo at Im Hee Kyung sa kanila pong kasal. Labis kong itinalulugod ang karangalang ibinigay nyo. Hayaan nyo sanang magkwento muna ako tungkol kay Han Jun Woo. Mula pa ng unang araw na dumating siya sa Sebum High School, alam ko ng anghel siya. At nakita ko na agad ang kanyang taglay na husay para pamunuan ang aming eskwelahan at tulungan itong umusad sa bagong level ng kagitingan. Alam kong mababago niya ang kasaysayan.
5: Pakinggan naman natin ang pagmamahal ng ating bride sa ating groom sa kanyang pagsigaw ng damdamin niya.
7: Han Jun Woo, mahal kita! Han Jun Woo, mahal kita! Han Jun Woo, mahal kita!
5: Galing! Congratulations! Woo!
13: Peace God, God.

0: Linisin ko lang yung sponges. Oh, Sojun!
1: Aba, andito ka pala.
0: Wow! Gwapo mo ngayon, ah!
1: At bakit naman ngayon lang? Gwapo yata ako palagi.
0: Pwede ka na ba, Sojun? Halika na.
1: Okay.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orellar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News, Prime Time, 5:30 p.m.
2: Ready?
3: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: at saka yung mga ebidensya na ipipresenta ng magkabilang panigan, no? Of course, both camps have to be able to convince the senator judges as well as the entire public na para sa prosecution, guilty and worthy of conviction si Vice President Sara Duterte. Well, para naman sa defense, ang kanilang mga evidence should lead towards sa convincing the senator judges na dapat i-acquit at inosente si Vice President. So, doon pa lamang po, tingko, it's very explosive na yun.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, sa magpapresenta ng bawat panig, i-re-refute naman yun. O, papatunayan nung kabilang panig naman na sinungaling yung witness nila o kaya papasinungalingan naman yung mga documentary evidence. And then, eventually, siguro mga ilang buwan nang makakalipas, ultimately, ang pinakihintay natin lahat ay yung verdict ng mga senator judges. So ano ba to? Conviction or acquittal? Pero I think pagdating sa bagay na yon, meron pang isang legal debate, ano? Kung ano ba yung kinakailangan numero para masabi natin na convicted ang akusado dito, respondent, si Vice President Sara Duterte. Kasi nag-iba na yung yung composition ng Senado in the sense na mayroong dalawang senador na hindi makakadalo sa impeachment trial dahil yung isa doon nagtatago, yung naman isa ay kasalukuyan nakakulong.
1: Apo.
0: So ang tanong, dapat bang baguhin yung itinakda na sa Ligang Batas upang makonvict si Vice President Sara Duterte, o dapat i-retain yung 16 na threshold?
1: Apo. Sabi po ni Senator Erwin Tulfo kanina, certain naman sila na walang kailangan doon sa numero, ano? Pero with yung situation nga po na lagas sila eh, may dalawa po na talagang hindi na maka-attend dito dahil mayroon silang sitwasyon.
2: At may pending. At possible.
1: At possible po na baka raw po may iba pa mga senador na nai-involve doon sa flood control scandal ang in the coming days or months magkaroon din po ng ganong sitwasyon. Sa tingin ninyo, Doc Dennis, dapat by this week, itong linggo na ito, yung pagsisimula ng trial, dapat ay talagang ma-resolve po nila yan, yung usapin po ng numero?
0: Well, hindi naman siya, pwede naman magsimula yung impeachment trial. Mag-umpisa na sa Lunes, gaya ng sabi nyo, nang hindi pa agad nire-resolve yung katanungan na pwede bang ibaba yung threshold vote para sa conviction. Kasi tingin ko dyan, pwede naman resolvehin ng mga senators dahil sila, parang mayroon silang ganun kapangyarihan na baguhin kung ano yung nakalagay sa Senate rules through an amendment. Pero I'm quite sure na yung kabilang panig dyan, yung maapektuhan, I think yung defense, ay baka dalhin ito kung sakaling gagawin yan ng mga senators. Baka maghain ng petisyon yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. Oo. So, ang tanong dyan, kapag nasa Supreme Court na ba, gaano kabilis re-resolvehin ito ng Supreme Court? Kasi definitely hindi pwedeng dumating sa final stage yung verdict, ang impeachment trial na to, nang walang klaro na, na rule tungkol sa bagay na ito.
2: Opo. Sir, pang-ilang impeachment trial na po ito, no? How would you compare this to the impeachment trial of, say, former President Estrada and also former Chief Justice Corona?
0: Although magkakapareho silang impeachment trial, ang kaya nga lang distinct yung bawat isa.
2: Mm-mm.
0: Like yung kauna-unahan natin under the 1987 Constitution, yung kay former President Estrada, siya ay kauna-unahang miyembro ng Executive Department at pinakamataas sa ehekutibo na nag-undergo sa impeachment trial. At hindi ito natapos kasi nga nagkaroon ng EDSA 2 nung ayaw buksan yung second brown envelope. Yun namang kay Chief Justice Renato Corona, kauna-unahan rin naman yon under isang official na nasa Supreme Court sa judiciary. sinubukan din yan kay Chief Justice Sereno, pero iba yung ginamit nila, hindi impeachment. I think ibang ano, no, legal course of action.
2: Yun yung
0: co-warranto. Mm-hmm. Pero ang common ano yan is that tatanggalin rin eventually kung mapapatunayan na guilty, no? So, na-convict naman yung kay Chief Justice Corona. And ito naman, pangalawa sa ehekutibo. And it's the vice president, hindi to presidente. So we just don't know if this is going to, if the trial, but we are expecting na matatapos talaga to, no? Up to the very end. We are not expecting na magkakaroon ng upheaval, political upheaval, o public protest na grabe yung magnitude to the point na, alam mo yun, magkakaroon ng kaguluhan. We do expect that this is going to reach its conclusion peacefully. At inaasahan natin na maglalabas ng verdict itong mga senator judges.
2: Why are you not expecting, sir, yung political upheaval? Given na sobrang popular po ni VP Sara at nakita rin po natin this past days yung mobilization or yung support din po ng Iglesia ni Cristo. Although not for VP Sara, pero we know that possible, pwede pa rin silang mag-suporta sa bise.
0: For two reasons. Number one, so far, itong mga political elites na involved na to, no? If there's any upside on, in this trial, o kaya yung political dispute between Marcos and Duterte, they're still playing their game, at least within the rules. I think ito na yung pangalawang dahilan. Yung kampo ni Vice President Sara Duterte, allegedly, based on news reports, nagkaroon na ng mga previous attempts to try to resolve this in a, through politics, in a political manner. There were reports na nililigawan nila yung military establishment, yung mga generals, at nangyari na rin naman na nag-mobilize na rin naman sila ng kanilang mga supporters. Just recently, yung sa Iglesia ni Cristo led rally, and then previously, yung mga rallies naman nila, again, involving the same groups, Iglesia ni Cristo, mga pro-Duterte supporters, and so on and so forth. Pero yung mga attempts na yun have consistently failed.
3: Hindi nila na-achieve yung goal nila na patalsikin yung liderato ni President Bongbong Marcos. So, I think any future attempt to do that will likewise fail.
1: So, ano po ang dapat na abangan, tutukan po ng publiko? Kasi mahaba-haba po yung timeline na pinag-uusapan natin. Mm-mm. Hindi pa, baka umawot pa ng next year. Wag naman sana mapagod din ang publiko sa pagbabantay. Mm-mm. Pero siguro, word of advice, Sir Dennis, sa anong mga key points ang dapat critical na tutukan ng publiko dito sa pagsisimula ng trial?
0: Gaya na sinasabi ko, kasi maraming ng manifestations. So, itong political dispute between the two biggest political groups in the country, itong grupo ni President Bongbong Marcos at yung kanyang former ally na si Vice President Sara Duterte, na napunta na yan sa, napunta na yung ikanilang battle, napunta na sa kalye, ngayon nasa impeachment na, nasa Senado na. Ang unang-una natin babantayan yung mga kung kanino yung mas malakas at mas convincing na mga witnesses at saka mga evidence. So, kasi inaasahan natin that our senator judges will decide based on the strength or weakness of the evidence and witnesses presented during the trial. Pangalawa, darating rin naman sa punto na magde-decide yung mga senator judges natin, yung parating tinatanong ng taong bayan, boboto ba sila ayon sa kanilang loyalty sa certain high-ranking political figures, o boboto sila dahil yun ang tama at yun ang ayon sa ebidensya? Yun po ang dapat nating bantayan. Tingnan po natin kung gagamitin bang impeachment trial in preparation for the 2028 elections. Mm-hmm. Or mananatili ito na isang mekanismo upang papanagutin ang mga impeachable officials natin. So yun po ang dapat natin abangan.
1: Alright.
2: Marami pong babantayan at higit na kailangan ang critical thinking.
1: Yes.
2: At ang analysis sa mga panahong ito para hindi po tayo madala doon sa mga may mga pansariling agenda. Dr. Dennis, thank you so much po sa inyong oras.
1: Salamat, sir.
3: Salamat po.
2: Good morning po. Yan po si Dr. Dennis Coronacion, political analyst at chairperson ng Department of Political Science ng University of Santo Tomas.
4: Anong ganap?
1: Partner, mabilis sa pagbati lang kina Sir Kento Ito at kay Andrew Diaz na nanonood mula sa Quirino Province. Good morning. Maraming salamat.
2: Good morning. At good morning rin po sa lahat po ha ng nanonood. Pasensya na po at hindi pa namin mabasa ang inyong mga mensahe. Yes. We will try to make time po maya-maya.
1: Or maraming bukas.
2: Or bukas. Thank you so much.
1: Thank
2: po.
1: You. At good morning din kay Jonathan Dimaano sa
2: good
1: Batangas.
2: Morning. Good morning. Sa oras sa 7:01 at magbabalik po ang anong ganap. Lipat lang po tayo sa
1: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
4: Anong ganap?
5: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Ang oras?
1: Ang oras natin ay 7:03 ng umaga.
2: Batas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.

0: Sa ating Radyo Patrol, balita alas 7 weekend. Super typhoon nagbabantang pumasok sa PAR sa Miyerkules. Signal number 4, posibleng itaas sa Batanes.
1: Vice President Sara Duterte, wala pang abiso kung haharap sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes.
0: Senator Dante Marcoleta, kinasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Seguridad sa Sandigan Bayan, hinigpitan.
1: 13 anyos na estudyante sugatan matapos kuyugin ng mga kapwa estudyante sa Las Piñas.
0: Mga Pilipinong empleyado pinaka-stressed sa trabaho sa Southeast Asia ayon sa Global Workplace Survey.
1: At Nation's Girl Group na Bini, bagong tourism ambassador ng Pilipinas.
0: Aba. Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman si Christian Yosores.
0: Sa detalye. Abiso po sa mga motorista, inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Base sa datos ng Oil Industry Sources at Mean of Plats, Singapore, maglalaro sa piso hanggang 3 piso kada litro ang taas presyo sa diesel, habang posibleng bumaba o tumaas din ng piso ang gasolina. Bunsod ito ng geopolitical tensions sa Middle East, matatag na demand at limitadong pag-i-export mula China.
2: Panahon Patrol!
1: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang super typhoon na may international name na Bavi sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo, 2,985 kilometers silangan ng Eastern Visayas at kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Miyerkules, inaasahang papasok sa PAR ang bagyo at tatawaging Inday. Posible ring itaas ang pinakamataas na babala ng bagyo na signal number 4 sa Batanes. Maliit lang ang chance ang magla-landfall ito sa bansa, pero posibleng palakasin ang habagat kaya magiging maulan simula Miyerkules hanggang Sabado. Samantala, magiging maaliwalas ang panahon ngayong araw, pero may posibilidad ng pag-ulan sa hapon o gabi. Ayon sa PAGASA, maaaring magpag-ulan ang easterly sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon at Dinagat Islands. Habang dahil naman sa localized thunderstorms ang panakanakang pag-ulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
0: Handa ang Philippine National Police na isilbi ang arrest warrant laban kay Senador Dante Marcoleta kapag nag-issue ang Sandigan Bayan. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na tulad ng naging pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, muling makikipag-ugnayan ang pulisya sa Senado sakaling may go signal na ang pag-aresto kay Marcoleta. Kahapon, sinampahan ng ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan si Marcoleta kaugnay ng 75 milyong pisong hindi idineklarang donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kasama rin sa kinasuhan ang mga nagbigay ng donasyon na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Nai-raffle na ang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division habang hawak ng 1st, 4th at 6th Division ang tatlong karagdagang kasong paglabag sa Presidential Decree 46 kung saan ipinagbabawal ang pagtanggap ng isang opisyal ng regalo mula sa pribadong individual at pagbibigay ng pribadong individual ng mga regalo. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder.
1: Iginiit naman ni Sagi Portales Representative Paolo Henry Marcoleta na walang sapat na batayan ang kasong plunder laban sa kanyang ama. Ayon kay Congressman Marcoleta, walang ebidensyang ginamit ng kanyang ama ang kanyang posisyon para makakuha ng pabor o benepisyo kapalit ng donasyon. Naniniwala rin ang kongresistang politika ang sanhinang pagsasampa ng kaso na layunanyang patahimikin ang senador. Sa kanya namang counter affidavit, sinabi ni Senator Marcoleta na ibinigay ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period at nagasto ito sa kampanya kaya hindi naging bahagi ng kanyang mga ari-arian nang isumite ang SALN. Nito namang Martes, iginiit din ni Marcoleta na ang pagsampa ng kaso sa kanya ay bahagian niya ng planong hadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinaigting ang seguridad sa paligid ng Sandigan Bayan sa Quezon City sa harap ng posibleng paglalabas ng warrant of arrest naman kay Senador Dante Marcoleta sa kasong plunder. Ipinwesto ng mga tauhan ng MMDA ang mga concrete barrier, see-through fencing at railing sa harap ng Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue habang ilang pulis ang nakaposte na rin sa lugar. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng isang taga-MMDA na layo nitong magbigay ng karagdagang seguridad sa paligid ng gusali.
0: Lumagda naman ang walong dating bodyguard ng puganting si dating Congressman Zal Dico sa mga affidavit para sa investigasyon ng ombudsman sa umano'y pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ng kanilang abogadong si Levy Baligod na pipirma rin sa affidavit ang 14 pang testigo. Matatanda ang sinabi ng 18 na nagdala sila kay Romualdez ng mali-maletang perang kickback umano mula sa flood control projects. Una nang itinanggi ng dating House Speaker na siya ang utak sa mga maanumalyang proyekto at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Wala pang abiso ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung dadalo sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. Kahapon, inatasan ng Senate Impeachment Court si VP Sara na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado para sa paglilitis ng kinakaharap na 4 na Articles of Impeachment. Para kay House Prosecutor Terry Ridon, dapat humarap ng personal si VP Sara para patunayan ang pahayag na bloodbath sa impeachment. Matatanda ang hindi sumipot kahit isang beses si VP Sara noong dinidinig pa lang ang mga impeachment complaint sa House Justice Committee.
3: Ay, hindi naman ho maliit na bagay eh. Yung pong mga paratang laban sa kanya. So magandang magpakita po siya ron para niya ho talaga yung mga nag-aakusa. Maharap po niya yung akusasyon para mahirap po atang iasa lang sa abogado yung pong pagsipot sa bagay po nito.
0: Kumpiyansa naman si Congressman Joel Chua na isa sa mga House Prosecutor na tuloy
4: sabihin
0: na tuloy
4: natin,
0: na.
4: May question of law.
5: Yeah.
0: Natuloy na ang impeachment trial sa Lunes. 2-3 testigo anya ang inaasahan sa kada araw ng paglilitis.
6: All systems go na, no? At wala naman akong nakikitang magiging dahilan para ito ay maantala o ma-delay. Well, sa ngayon, ang aming focus ay ang paghahanda na gagawin namin.
0: Iginiit naman ni Senator Erwin Tulfo na may karapatan pa ring dumalo sa impeachment trial si Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng kinakaharap na kasong plunder.
7: Well, he's still a senator. Kung sabihin natin na he will be, may warrant or what have you, kailangan niya present himself in the court. He's still a senator, di ba? So, he has the right to appear before the trial. Hindi naman po pwedeng hindi. Unless kung may nakalagay na na suspension, Senator Marcoleta, hanggat walang suspension order, I guess he can still attend.
1: Walang nakikitang problema si dating Senate President Franklin Drilon sa pag-upo ni Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, kinumpirma ni Gatchalian sa DZMM na siya ang presiding officer sa impeachment trial na aarangkada sa Lunes.
6: Under rules, ang Senate President ang magpre-preside. Ako ang magpre-preside.
1: Para kay Drilon, hindi naman dapat gawing batayan kung hindi abogado si Gatchalian dahil ang kabuuan ng Senate Impeachment Court ang magbababa ng hatol kay VP Sara.
4: Sabihin natin may question of law,
5: yeah,
4: na ihaharap sa si Impeachment Court. Ang pwede niyang gawin, sasabihin, I ask the entire court to decide on this issue. And therefore, the fact that Senator Wynn is not a lawyer should not be a problem.
0: Religious group maagang nagtipon sa Senado. Balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
8: Victoria Christian, good morning. Nagsimula ng magtipon-tipon ang mga religious-based groups ngayong Sabado, July 4, 2026 para sa A Jericho Walk for Truth and Justice, ng prayer pilgrimage na isasagawa sa paligid ng Senado maya-maya. Pinangunahan ito ng Kingdom Keepers at Clergy for Good Governance bilang panalangin para sa katotohanan, hustisya at kapayapaan sa bansa. Sa programa magkakaroon ng pagbasa ng scripture, sandaling katahimikan at paghinilay-nilay habang umiikot sa gusali ng Senado. Ayon sa mga organizer, layunin itong ipakita na ang katotohanan at hustisya ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pananampalataya, konsensa at mapayapang pagkilos, hindi sa kahasan. bukas ang aktibidad sa mga pamilya, kabataan, senior citizens, mga simbahan at civic organizations, anuman ang kanilang politiko, affiliation o reliyon. Kasama rin sa panalangin ng pitong hangarin para sa bansa, kabilang ang katotohanan, hustisya, integridad, pananagutan at pag-asa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMS.
0: Kelly?
8: Yes, Victoria.
0: Oo, isang tanong lang. Gano'ng karami na yung nagtipon-tipon dyan? At do you think na madadagdagan pa yan throughout the day?
8: Victoria, sa ngayon ko, konti pa lang ang naririto sa nakausap natin kanina. Inaasahan nila, aabot sila ng 1,000. Pero sa sitwasyon ngayon, kasi dapat 7 a.m. magsisimula, ko konti pa lang narito. So baka mga nasa, aabotan daw sila sa mga 200 maya-maya.
0: Alright, maraming salamat, Kelly Cordero.
1: Sa oras na 7:14, ilang kalsada sa paligid ng Senado ang isasara habang isinasagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa abiso ng Pasay City Traffic and Parking Management Office, sarado po ang northbound at southbound lane ng JW Jocno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street tuwing Lunes, Martes at Miyerkules. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, inaabisuhan ang mga motoristang gamitin ang Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Una nang inanunsyo ng PNP na 6,000 pulis ang ipakakalat sa paligid ng Senado sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes, Hulyo 6.
5: Comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. We have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises.
0: Sa iba pang balita, sugatan ang 13 taong gulang na estudyante matapos kuyugin at pagsasaksakin ng 5 menor de edad sa Las Piñas City. Lumabas ng paaralan ang biktima kasama ang kaibigan para bumili ng inumin sa isang convenience store. Nang dumating ang mga suspect na sinasabing may bit-bit na hollow blocks at kutsilyo. Nagtamo ng 3 saksak sa likod, leeg at balikat ang biktima habang nakailag at nakalayo naman ang kasama nito. Naaresto ang 4 na suspect na out of school youth at isang estudyante mula sa ibang paaralan.
1: Isinusulong ng National Parent Teacher Association ang automatic expulsion sa mga estudyanteng may mabibigat na parusa. Kasunod ito ng mga insidente ng tangkang karahasan kung saan ilang estudyante ang nagbantang mamamaril at pasasabugin ang paaralan. Sa panayam sa DZMM, iginit ni NPTA Founding President Willie Rodriguez na misto lang naiimpluwensyahan ng mga nakikita sa social media at bayonenteng laro ang mga estudyante. Kaya hiniling ng grupo sa Department of Education ang mas mahigpit na parusa. Naniniwala rin ang NPTA na hindi natatakot ang mga kabataang magbanta dahil sa ideyang hindi naman sila makukulong.
9: Sa ngayon po, ang kabataan natin, ibang lahat na po, hindi na po tulad ng panahon natin. At ganun din po yung aming request sa DepEd, no? May stiffer penalty para po talagang pabigyan ng tamang disiplina ang ating mga mag-aaral, yung mga abusado.
0: Tumagilid ang isang SUV matapos sumalpok sa mga concrete barrier sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matinding pinsala ang unahan ng SUV at nawasak ang ilang concrete barrier dahil sa lakas ng pagkakabangga. Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente at nakauwi na ang sangkot na driver.
1: Delivery helper patay matapos makuryente sa Ligao City. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
10: Nagbababa ng kargamento ang delivery helper mula sa isang closed van truck nang makuryente ito sa market site Barangay Bagong Bayan, Ligao City, Albay kahapon Biyernes ng umaga. Batay sa investigasyon ng Ligao City Police Station, pumarada sa gilid ng daan ang closed van truck malapit sa mga kable ng kuryente para mag-unload ng mga kargang junk food products. Umakyat umano ang biktima sa bubong ng truck pero aksidente niyang nasagi ang isang live electrical wire. Rumesponde naman kagad ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dinala pa sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital ang biktima pero idiniklara ng dead on arrival. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Ako, partner, ito. Pinaka-stressed umano sa trabaho sa Southeast Asia ang mga manggagawang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Sa State of the Global Workplace 2026 report ng Global Analytics Group na Gallup, lumitaw na 50% ng mga empleyadong Pinoy sa Pilipinas ang nakaranas ng stress sa workplace na doble sa Southeast Asian average na 25%. Marami rin umanong negatibong emosyon ang mga Filipino worker na 31% ang nagsabing madalas nakaranas ng kalungkutan, 30% ang may pakiramdam na malungkot at 29% ang nakaranas ng galit. Lumitaw din sa report na 39% ng mga empleyadong Pilipino ang subsob sa trabaho, parang si Christian Yosores, na hinigitan ng average na 25% sa Southeast Asia at 20% sa global average.
1: Ganon ha?
0: Galing ang mga dato sa Gallup World Poll na sinasurvey ng random ang global adult population mula edad 15 mula sa higit 160 bansa. Abangan! Ilang bangko libre o hindi na maniningil ng transfer fee?
1: At patay sa heatwave sa France, mahigit 2,000 na. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mag-aaligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
15: At tamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
15: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
15: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras na 7:22. Tiniyak ng Malacañang na hindi makikialam ang ehekutibo sa kasong plunder na inihain ng ombudsman laban kay Senador Dante Marcoleta. Sa press briefing sa Vancouver, Canada, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na nirerespeto ni Pangulong Marcos Jr. ang kalayaan ng korte at hindi dapat bigyan ng mali siya ang anumang magiging desisyon nito. Hindi rin naikita ng palasyo na mauulit ang sorpresang rally ng Iglesia ni Cristo matapos kasuhan ang senador.
17: Po ang ebidensya ni Senator Marcoleta. Kaya niya po itong panindigan. Walang pang-imbluensya, walang pang-babraso, walang pang-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang pangulo ay ginagalang po ang desisyon ng korte.
1: Sinagot din ng Malacañang ang pahayag ng kapwa akusado ni Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor na dapat ding imbestigahan ang ilang campaign donor ni Marcos noong 2022 elections na itinalaga rin sa gobyerno. Giit ni Castro, kompletong idineklara ng Pangulo ang mga natanggap na donasyon taliwas sa sitwasyon ni Marcoleta.
0: Pinayagan naman ng International Criminal Court ang prosekusyong suriin ang ilang gamit na nakumpiska sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa desisyon, sinabi ng mga huwes na may basehan para paniwala ang makatutulong ang hiniling na examination sa kinakailangang ebidensya. Inatasan din ang mga prosecutor na magsumite ng ulat tungkol sa mga hakbang para maprotektahan ang pribadong impormasyon ni Duterte sa loob ng isang buwan matapos makuha ang mga gamit. Pinayagan din ang prosekusyong ipreserba ang anumang perang makikita sa mga gamit ng dating Pangulo na maaaring gawing danyo sa mga biktima ng war on drugs sakaling makonvict ito.
1: Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na dapat ito sa konstitusyon sa kabila ng patuloy na panawagan ng ilang grupo na mamagitan ng militar sa umiinit na tensyon sa politika. Sa pahayag, sinabi ng AFP na nananatiling tapat ang mga sundalo sa saligang batas, rule of law at civilian authority. Kinundin na rin ng AFP ang anumang pagtatangkang kaladkarin ang militar sa politika. Gate ng sandatahang lakas, patuloy nitong sinusuportaan ang hakbang ng gobyerno na pairali ng peace and order, protektahan ang pambansang seguridad at tiyakin ang karapatan at kapakanan ng publiko.
0: Samantala, posibleng madagdagan pa ang mga bangkong magpapatupad ng libre o zero transfer fee. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., maaring lumawak ang digital payments sa bansa dahil sa pagtatanggal ng transfer fees ng mga bangko. Para naman kay Finance Secretary Frederick Go, malaking bagay ang kompetisyon bilang rason kung bakit susunod ang ilang bangko sa pagbibigay ng libreng transfer fee. Unang nag-anunsyo ng libreng bank transfer fee ang BPI at RCBC. Sa labas ng bansa, umabot sa higit 2,000 ang namatay sa France nitong nagdaang linggo sa gitna ng record-breaking heat wave sa Europa. Ayon sa Health Ministry ng France, sumipa ng 29% ang heat-related deaths sa bansa noong huling linggo ng Hunyo. Sa Belgium, higit 1,200 ang namatay sa heat wave na halos kalahati ay mga nasa edad 85 pataas. Halos 500 naman ang nasawi sa The Netherlands. Sa weather forecast, sinasabing namumuo ang high pressure system patungong Portugal at Spain at inaasahan ding aakyat sa France at Southern Britain.
1: Samantala, 10 monk. Monghe po ang patay matapos imaneho ng isang 11-anyos na bata ang pick-up truck sa Thailand. Sinasabing tinangay ng bata ang pick-up truck na hindi namalay ng mga magulang at inararo ang prosesyon ng mga Buddhist sa Mukdahan Province. Dalawa ang nasa critical na kondisyon habang may malupang sugatan. Iniimbestigahan pa ang insidente. Sa sports, bigong malusutan ng Gilas Pilipinas ang New Zealand sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Umabot sa 2 overtime ang tapatang Gilas at Tall Blacks pero kinapos pa rin ang national team sa score na 106-102. Sasabak muli ang Gilas kontra naman sa Australia sa Lunes alas 6:30 ng gabi oras dito sa Pilipinas.
0: Awitin ni kapamilya actress and singer Kai Montinola ang kantang Hangganan Ko na Filipino version ng iconic song na How Far I'll Go para sa nalalapit na live action version ng pelikulang Moana. July 3 inaasahang i-release o kahapon ang kanta sa mga digital platforms ilang araw bago ang theatrical debut ng pelikula sa bansa sa July 8. Samantala, opisyal na ang kinilala ang Nation's Girl Group Beanie bilang Tourism Ambassador ng Department of Tourism. Nakipagkita ang 8 kay Tourism Secretary Dita Angara Matay at nakipagpalitan agad ng mga ideya kung paano mas maipopromote ang turismo sa bansa. At ito pa, umabot ng mahigit 7 milyong views ang teaser ng inaabangang teleserye ni na Catherine Bernardo at James Reed na Someone Someday. Ayon kay Kat, hindi lang isang genre ang matutunghayan sa serye na mapapanood na simula sa July 27 sa free TV at digital habang July 24 naman sa Netflix at July 25 sa iWant.
18: Kaming bago. So, hindi siya madali for me, yung warming up and all. Matagal siya than the usual.
19: Mas difficult for you?
18: Yeah, very difficult. Okay. Kasi new team, new mga katrabaho din, James, Ate Madge. So, matagal ako nag-adjust.
0: Congratulations
1: and good luck
0: sa Beanie at kay Catherine Bernardo. Good luck! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tula.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
15: Tatamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
15: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
15: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
21: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na

kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman.

0: pamamasahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong ganap?
1: Anong ganap? Good morning!
2: Good morning!
1: Good morning, good morning. Good morning. Welcome back po sa...
2: Anong ganap?
1: Partner, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, may pinapabati lang po si Doc Maureen Ines Manzano mula po sa Don Bosco, Manila. May announcement lang po sila. Ang Don Bosco School Manila Educating Community Extension Service. Ang Don Bosco po ay magkakaroon po ng blood donation drive. Mm-hmm. At yan po ay mangyayari bukas, July 5, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Don Bosco School, Santa Mesa, Manila. Sa mga nais po na lumahok, kontakin lang po ang 0977-281-7310. Good morning po, Doc Mao.
2: Good morning po.
1: At partner, sa oras na 7:31 ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan tungkol sa impeachment. Hinihintay lang po natin na matawagan si Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Siya ang pinoposisyon ngayon na maging presiding officer sa impeachment trial, no? Pero gaya po ng mga napag-usapan natin kanina and even on the past days, may possibility kasi na baka on the first day ng impeachment trial proper, partner, ay magbobotohan pa sila kung sino talaga ang magiging presiding officer. Pero so far naman mukhang ang majority ng mga senado ay may kumpiyansa naman din at tiwala kay Gatchalian na mag-preside ng kabuuan ng impeachment trial.
1: Balikan po natin si Senate President Gatchalian maya-maya. Unahin po muna natin, nako, napakalaki pong pasasalamat po at pinuntahan pa po tayo sa studio ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Good morning, Attorney, and thank you so much.
2: Good morning, Attorney.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Thank you for having me back.
2: Welcome back po.
1: Apo, first off, sir, kumusta ang inyong preparations para po sa impeachment trial sa Lunes?
3: Well, two days before the first day of trial. So, actually, wala na kaming masyadong ginagawa pang preparations now. We've been prepared for a while now. Parati ko nga nababanggit, last year pa talaga kami nagpre-prepare dahil nga meron tayong naunang round ng impeachment, no, na hindi natuloy dahil nasabing void ng Supreme Court. But hindi naman kami tumigil sa pagpre-prepare dahil talaga ang ina-anticipate natin na magkakaroon ng second round at ito na nga yun. So, we can confidently say na handang-handa na po yung defense para sa first day of trial sa darating na Lunes.
2: Apo, pero ilang beses din po itong nilabanan po. Nagde-defend din po ang parte ng defense at may mga ilang senators din po na vocally sila na kinokontra po yung impeachment. Pero are still surprised, Attorney, na finally ay maisasakatuparan po yung impeachment trial this coming week.
3: Apo, I wouldn't say we were surprised or that we are surprised right now. Siyempre po, no, trabaho po namin bilang abogado ng ating Vice Presidente na ipaglaban ang kanyang karapatan in every stage of the process, simula pa nung sa House, no, nung nag-initiate ng impeachment sa House. But sa ganun pa man, alam naman natin na kahit meron tayong petisyon na naihain sa Supreme Court, yan ay hanggang ngayon ay pending. So sa atin naman po, no, ay ang mindset talaga natin is whatever happens, kailangan handa tayo para sa trial. So, hindi kami tumigil talaga sa pag-prepare or paghahanda ng mga panahon na yon. Kaya naman ngayon, di naman natin kinagulat itong nangyari at masabi natin na kung mag-desisyon man ng Supreme Court or kung ano man ang mangyari sa first day of the impeachment trial, handa naman tayo to go even through the full length, no, of trial.
1: At ang tanong po ng marami, Attorney, dadalo po ba si VP Sara sa Monday?
3: Sa ngayon, Victoria, hindi ko pa talaga mabigay definitively kung darating siya o hindi. although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Gusto ko lang po linawin yun kasi maraming lumalabas kahapon no sa SOCMED na sinasabing she has to appear in person. That's actually not accurate. Ang nakasulat po doon is she can appear in person or by counsel. So tingnan na lang po natin. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito'y bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial, and then kami bilang mga abogado niya, papayuhan na lang namin siya kung sa tingin namin kinakailangan talagang dumalo siya.
1: Pero definitely at one point attend siya, ipapatawag siya talaga ng court na physical presence niya talaga ang kailangan.
3: Well, that's within the discretion of the impeachment court, no? But syempre the respondent has rights under the constitution, for example not to testify against herself and all of that. Alam naman natin yon. But sa atin, it's really more on tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial, ano yung mga ebidensyang mailalatag ng prosecution, at kung sa tingin namin na integral or importante na dumalo ang ating vice-presidente, then papayuhan na lang natin siya.
1: Kasi di ba may mga nagsasabi na siya dapat yung sumagot, makaka-apekto sa kaso niya kung hindi siya yung haharap. Do you put weight on that, sir?
3: Not really, to be honest. It will depend kasi as you know, the vice president cannot naman litigate her own case, diba? It will be done through lawyers. So it will really depend on the course of the trial. No, sa atin naman, yun lang ang gusto ko sanang ipaliwanag sa ating mga kababayan kasi marami rin nagsasabi na hindi siya kumaharap, etc. But I think we're talking about the physical presence which is not integral at this point. Ang pagharap sa kaso ay ito nang ginawa niya na simula pa nung 2023. Bumuo na po siya ng defense team. In fact, at that time, wala pang impeachment complaint. At nakita talaga niya na hahantong, maaring humantong sa ganito, no? Na magkaroon talaga ng impeachment trial. Kaya noon pa man, hindi naman siya nag-atubiling magkaroon ng set of lawyers to defend her at harapin lahat ng aligasyon na binabato sa kanya, lahat ng batikos, mula pa nung 2023.
2: Apo, sa preparations po na ginawa ninyo, attorney, magkaroon po ba ng pagbabago sa hanay ng mga abogado versus yung last year po na supposedly ay dapat merong trial?
3: Wala po. Most if not all of the team remains intact, no? Syempre meron lang mga associates na that have moved on to other careers, no? Meron lang kami mga strategic moves na ginawa to sort of lessen the lawyers para better yung coordination. Pero if you look at the list, halos lahat nandun pa rin, no? Because importante yan eh. Meron na kaming magandang working relationship. As you know, it's not easy to have a group of lawyers in a room. Sabi nga nila, you have 10 lawyers, you have 12 opinions, diba? So talagang we really made an effort not to make so many changes kasi nga maganda naman ang naging working relationship ng defense team, no? At kilala na namin yung isa't isa, so mas magiging smooth yung ating magiging coordination going forward.
2: At gaya po nung sa House Prosecution Team, may mga naka-assign din po kayong Article of Impeachment na hinahawakan or collective na po yun as a whole group?
3: Actually, syempre, hindi naman may iwasan na mayroong tinatawag na yung mag-anchor, no? But sa amin, ang mindset kasi namin, kaya hindi kami, in fact, some of our media friends have been asking sino naka-assign sa ganitong article. Hindi ganun kasi yung mindset ng defense. Ang mindset ng defense is that each one of us should be ready to take on any witness under any article, no? So kasi hindi natin masasabi, 'di ba, during the course of the trial, ilang buwan 'yan, baka may magkasakit, baka may biglang hindi pwedeng makapag-attend ng trial. So we wanted to make sure na each one of us knows everything, no, about each article. Nang sa ganun, at any point in time, kahit sino sa amin ay pwede mag-take over pagdating sa either directing a witness or cross-examining a witness of the prosecution.
1: Sir, meron bang recent instructions ang VP regarding the trial and how is she doing?
3: Sa totoo lang, wala nang recent instructions kasi I think she's very confident that the team that she formed knows what they're doing, meaning knows what we're doing. Although, syempre, sa communications, no? Talaga namang very regular yung communication namin. I speak to the Vice President kahit through messages almost every day, no? If not sometimes several times a day. But the Vice President kasi ang I would always say she's in good spirits. What I mean is tuloy-tuloy lang kasi yung trabaho niya bilang Vice Presidente. Naniniwala siya na kahit na may mga ganitong batikos at now meron tayong impeachment trial, hindi dapat naantala yung serbisyong binibigay niya through her office of the Vice President. Mm-mm. Kaya kung makikita nyo, even in the past few Mm-mm. days, diba, nakikita siya sa iba't ibang lugar, kumakausap ng mga tao. So, ayun ang gusto talaga niya na kahit na may ganitong trial, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho niya. Mm-mm. So, although we keep her updated, obviously, sa lahat ng mga developments, she's very much involved, lalo na pag legal strategy, dahil abogado din naman ang ating Vice Presidente. But in all of that, you know, she would rather focus really on her work as well. So, maganda na matagal nang nabuo yung defense team. At least, maganda na yung naging working dynamics.
2: Pero constant naman po ang communication with yes. the VP. Wala pa lang talagang panibagong instruction sa inyo po.

0: nang lumabas na takot daw kami, na ayaw daw namin pabuksan. But you know, that was pending our the defense submitting its comment on the manifestation slash motion, no? Klaruhin ko lang po, although again, naintindihan ko naman ang sentiment ng prosecution. But ang sa amin is, we are not averse, that's the wording for comment, we are not averse to the pre-marking. Kasi yun naman ang usapan ngayon eh. Bubuksan yung box para markahan. Katulad ng ibang mga pagmamarka sa mga dokumentong ginawa natin nung pre-trial. So, wala kaming problema. We are not averse na buksan yung box para markahan, subject to the condition that one in an executive session. Bakit? Kasi hindi ba kung naalala nyo nung panahon pa lang ng Committee on Justice, kahit mismo ang BIR Commissioner ang nagsabi na they are bound by the tax code na sinasabi doon. There are disclosure restrictions at magagawa lang to in an executive session. In fact, in an executive session for proceedings in aid of legislation na obviously ito ay hindi, no? So, we are bound by the law. So, ang sa amin lang naman, respetuhin natin yung disclosure restrictions ng batas. So, executive session yung pre-marking. At pangalawa, that is without prejudice doon sa mga objections namin, doon sa kung paano ba nila na-obtain o nakuha itong BIR box. Kasi meron kaming objections dun na nakasama sa aming inihain sa Supreme Court na petition. At pangatlo, this is without prejudice doon naman sa mga karapatan ng mga pribadong individual na maaaring madamay o kasali doon sa mga dokumentong nasa BIR na hindi naman kasali dito sa impeachment trial, because of course they have their own rights, no, that has to be protected. And so gusto namin without prejudice doon. Ibig sabihin, kung pumayag man kaming sa pre-marking, hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng umangal yung mga private individuals na maaring nadamay doon sa mga dokumento, because they have to protect their own rights.
1: At attorney, sabi po ni SP Gatchalian, siya ang presiding officer. Mapa si SP Gatchalian or mapa iba pang senador ang maging presiding, what do you expect po from the Senate?
0: Well, of course, the least of our expectations is would be a fair trial, hindi ba? Ang parati naman natin sinasabi nung nagiging usapin kung sino magiging presiding officer, we always stated on record, Victoria, even in the Senate ambush interviews, na that is a matter that we feel is internal to the Senate. Ngayon, kung sino man, kung kailangan man abogado o hindi, we have no position on the matter, because kahit naman hindi abogado, marami sa ating mga senador may experience na talaga sa impeachment. So, at ang impeachment ay ibang-iba, no, sa regular proceeding. So, kahit hindi abogado, valuable din ang experience. So, kung sino man po ang maging presiding officer, at sa ngayon nga, mukhang si Senator Wynn, we will respect that. And we are ready naman po, no, to go through trial whoever the presiding officer may be.
2: And do you trust, attorney, na yung itinakda po ninyong 30 trial dates ay masusulat at matatapos po doon sa inyong itinakda?
1: Actually, do you hope na mas may extend?
0: Actually, clarify ko lang. Yung 30 trial dates, it's ang sinabi namin is at least 30 trial dates. Ibig sabihin, hindi bababa sa 30 pero maaring lumampas. Why? Bakit hindi kami makapagbigay ng definite dates? Kasi ang magiging basehan ng defense ay magdedepende sa kung ano ang mailabas ng prosecution, hindi ba? So maaring mas maikse, maaring mas mahaba. It will really depend on what pieces of evidence are presented by the prosecution, because we will have to react to that accordingly. Syempre, lahat tayo, I think both sides, prosecution and defense, even the senator judges, ang gusto natin, kung mas mabilis, mas maganda, hindi ba? So sa atin, we will not be the cause of any delay, but syempre, there will be instances when we will have to make motions because we need to protect the rights of our client, the respondent, the vice president. No?
1: And with that, attorney, nako, medyo bitin po ang ating usapan. Pero thank you so much po.
2: Salamat po, attorney.
0: Maraming salamat.
1: Pagpunta po dito sa studio.
0: Maraming salamat, Victoria at Christian. I always enjoy the experience of talking to you guys here. At magandang umaga po sa ating mga kababayan.
1: Thank you, sir. At good luck sa Monday. See you po sa Monday.
2: And we hope na in between, ano, although, syempre, magiging busy lahat sa mga susunod na buwan, makakwentuhan ka ulit namin, attorney, in between Dosan.
0: Of course, kasi I think important, maliban sa legal aspect, very important na maintindihan din ng ating mga kababayan kung ano ba nangyari, lalo na pag very technical na ang nangyari sa trial.
1: Thank you so much for attorney.
2: Thank you, attorney. Salamat po.
1: Po sa inyong oras. Thank you po. At yan po, si attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
3: Anong ganap?
1: At partner nako ito, bago po tayo magtapos, makakasama rin po natin si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer po ng impeachment court. Good morning po, SP. Maraming salamat po.
2: Hi sir, good morning.
4: Good morning, Victoria. Good morning sa inyong dalawa.
1: Opo. Sir, thank you so much po. Kahapon, kayo po ay nagkaroon ng caucus. Ano lang po, may ano po ang pwede niyong i-share sa amin doon? Ano ang napag-usapan po ninyo?
4: Marami kami napag-usapan, Victoria. In fact, nakikinig ako kanina sa interview ni Attorney Poa. At napaka-clear at napaka-direct yung kanyang mga statements. Marami doon sa kanyang sinabi ay na-discuss rin namin in caucus. Of course, hindi ko masasabi kung anong decision ng body. Hindi natin pwede i-preempt. What I can tell you na na-discuss namin ay yung physical arrangement at security arrangement ng impeachment court. At handang-handa na ang impeachment court sa darating na Lunes. Nalabas na yung iba't ibang guidelines, mga 6 na guidelines ang linabas. From security to media movement to even movement ng ating mga senador or senator judges, lahat yun ay nalabas na through guidelines.
1: Opo. Sir, ang sabi nga po sa notice ay hindi kailangan magpakita ni VP Sara personally sa Monday. When would the right time be para po siya ay humarap in person sa impeachment court?
4: Under our rules, imbitahan ang akusado o respondent para dumalo. Pero pwede rin siya mag-assign ng kanyang counsel o kanyang representative. In fact, sa rules, hindi nga sinabi counsel, sinabi representative. So, nasa option na yan ng respondent kung siya ay dadalo o hindi. Ito ay in line with our rules.
2: Yung numero po sa pagbobotohan, Senator, patuloy din pong pinag-uusapan. Although kanina sinabi po ni Senator Irwin din sa amin na walang kailangang baguhin doon sa 16 votes na kailangan po. Pero as early as now, malaking issue po ba yun sa nakikita po ninyo sa as an impeachment court kung magde-determine ba yung numero po ninyo sa ngayon at yung numero in the coming days, dahil may mga umuugong din pong balita na maaaring may ilang mga senador po ang may mga kinakaharap na kaso at magkaroon din po ng desisyon sa kanila mga kinakaharap na kaso.
4: Sa ngayon, hindi pa yung issue sa amin dito sa impeachment court, dahil wala namang naglalabas na issue yan. Lumalabas lang to sa mga media na pag-uusapan lang ng iba't ibang abogado, iba't ibang legal luminaries. So, opinion lang ang lumalabas for now. But formally, in the impeachment court, hindi pa ho issue yan.
1: Mm-mm. So sa case po ni Senator Marcoleta, SP, if ever na biglang maglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, how nasa Senate si Senator Marcoleta, how would the Senate react or act on that?
4: Actually, Victoria, yan yata tinext mo sa akin kahapon.
1: Opo.
4: ayoko mag-speculate at to answer hypothetical questions because very sensitive ito. Ang status ngayon ay si Senator Marcoleta ay merong opportunity na magbigay ng kanyang defense at magpaliwanag sa korte. Hindi naman ibig sabihin pag final sa korte, automatic may warrant of arrest. Ito ang ating judicial process. So, mabibigyan siya ng pagkakataon para maghain ng kanyang mga depensa at papakinggan ng sandigan kung ano ang kanyang depensa at dito gagawa ng desisyon.
1: Pero in the event lang, sir, kasi possible talaga na maglabas ng warrant na the Senate will cooperate.
4: Well, we cannot preempt korte ito . Victoria, Sandigan is a court, so we cannot preempt kung ano yung kanyang gagawin o ano yung kanyang magiging desisyon.
1: So far, ang sure is Senator Marcoleta, of course, can participate in the trial.
4: For now, no? Dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, So aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng sandigan.
2: Opo. And speaking of court, Senator, meron pong pending na petition sa Supreme Court sina Senator Alan Peter Cayetano questioning yung legality nung session natin noong June 3. How do you view that po? Makakaapekto po ba yan dito sa pagsisimula na natin ng trial?
4: Hindi naman, dahil tuloy-tuloy yung ating pag-arrange at pag-organize and prepare ng paghahanda ng impeachment. Makikita naman natin through physical arrangement as well as yung mga ini-issue naming mga dokumento. In fact, if you nasusundan natin, pinapost na namin ngayon no, yung sa website ng Senate lahat ng mga dokumento na ini-issue natin, pati yung mga pre-trial orders, mga pre-trial documents ay in-upload na ngayon sa website ng Senate in the spirit of transparency. So kung makikita natin yung takbo ng dokumento, linalabas natin yun, pinepermahan natin yun, at tuloy-tuloy yung ating paghahanda.
1: Opo. SP, balikan ko lang po si yung kay Senator Marcoleta. Has he messaged you? Nakipag-ugnayan na ba siya sa inyo on this case? At pati po yung mga police, meron na po bang communication sa Senate?
4: Wala akong personal communication with Senator Marcoleta. Yung huli namin nagkita ay yung special session in which nag-attend siya nung special session at yung commission on appointment session. At maganda naman yung aming kwentuhan at that time. And so far as yung mga enforcers, wala rin kaming communication.
1: Opo. At can you quickly walk us through lang, sir, anong mangyayari sa Monday? Do you expect na aabutin po ng gabi ang first day ng trial?
4: Pinaplan siya pa until now, no, yung walkthrough. But definitely, mag-open tayo. Magbibigay tayo ng opening statements in prosecution and defense. Magbibigay rin ng opening statements. At of course, dahil first day ito, magbibigay tayo ng mas mahabang oras para sa prosecution and defense to give their opening statement. So we're finalizing the flow. So within today or tomorrow, mafa-finalize.
1: Mm-mm. Wala pang presentation ng testigo, ng witnesser, or ng evidence on the first
4: wala
1: day?
4: Wala pa. On Monday, wala pa. Yan din ang napag-usapan ng mga center judges.
1: Opo. Kailan yun most likely, sir? Tuesday.
2: Yung preparation din po ninyo, Senator, as a presiding officer bilang everyone is looking forward po sa inyong pamumuno bilang presiding officer. Can you just walk us through po briefly po kung ano ang paghahanda rin pong ginawa ninyo bilang presiding officer?
4: Well, malinaw sa ating rules na ang presiding officer ay yung Senate President, no? Unless yung majority will think otherwise. So very clear yan in our rules. At so patuloy yung paghahandaan natin. At in fact, pag makikita natin yung mga dokumento na pinapermahan natin, we sign it as presiding officer, no? Para tuloy-tuloy yung paghahanda at tuloy-tuloy yung pag-i-issue ng mga documents. At importante kasi yung pagperma as presiding officer dahil yan ang official document na pinapalabas ng impeachment court. So in so far, ako personally ay we're preparing at patuloy yung aking preparation. I think you cannot prepare too much dahil ang daming binabasa at ang daming kinakabisado. But at the same time, ang komplikado dito, Victoria, ay yung regular na trabaho ng Senado. Yan din dapat planuhin ng maigi dahil pagpasok ng August, budget season na. At alam natin, hindi pwedeng madali ang budget kung hindi magkaka-reenacted budget tayo. At the same time, yung 50 na LEDAC bills na lahat ay halos priority. So yun rin ay pinaplano namin ng mabuti. At in fact, papasalamat nga ako sa ibang mga senador natin. Nag-umpisa na sila ng hearing. May mga investigations rin na pinag-uusapan, for example, yung flood control or yung itong Tacloban incident at yung iba pang mga investigations na nakahanda. So ito rin ay pinaplano na mabuti. So maraming sabay-sabay na ginagawa ngayon.
1: Oo,
4: so talagang medyo mabigat.
1: So ibig sabihin, SP, kahit na may trial before itong SONA, meron pa rin mga committee hearings na gagawin kahit na may trial?
4: Yes, kasi meron tayong ang trial naman is 2 p.m. onwards.
1: Mm-mm.
4: So kung may mga senador tayo gusto mag-hearing in the morning because importante yung kanilang bills o meron silang investigations na gagawin in the morning, pwede nilang gawin yun. Allowed yan under our rules.
2: How about naman yung session, Senator? Kasi after SONA, balik session, di ba?
4: Yes.
2: Di ba sasabay sa schedule sa hapon yung session?
4: Tama ka. Less than 30 days ay magkakaroon na ng session. Yung second regular session na ng Kongreso. Ang napag